0: FM.
1: Antonio Lambada.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Star Nation, magandang Star Morning pa rin. At welcome na po sa ating programa, It's All For You in the Morning. Kasama ka piling pa rin po ninyo ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawanan ng DJ na heart up sa Hagwal pa at Yummy pa. Right. Star DJ Antonio Lambada is my name and music is my game. At mas maganda pa natin ang ating umagan sa ating hashtag TBY.
3: Sawa ka na ba sa mga bad news?
4: Hoy Mare, alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news ha?
3: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
5: Breaking news ho!
3: Akala mo joke time, true pala!
4: True ba yan?
3: TBY, true ba yan?

0: Star Nation, ito na ang ating hashtag TBY.
1: Ano ba yan?
0: Ako, Star Nation, ha? Ito, isang cancer survivor. Diyan po sa Lebanon, ay nakamit ang titulo sa Guinness World Record na longest duration standing on a sadu nail board in male category.
2: TBY. True ba yan?
0: Grabe, Star Nation, oh. Ito yung dahil sa kanyang pagtayo sa table na puno ng mga pako. Eh, tinataya nga hong tumagal ito ng nasa 12 oras, 12 minuto at 8 segundo. Na kung saan nga ayon rito, ginawa niya umano ito upang maging isa sa mga paraan ngayon para may palam sa buong mundo ang patungkol sa cancer awareness. Eh, sa katunayan nga, Sir Nation, ha, hindi umano ito ang kauna-unang endurance challenges na ginawa ni Rami, kung saan minsan na siyang naglakad ng 41 kilometro na nakapaa mula sa Beirut patungo sa Batroun sa Lebanon. Eto nga, Sir Nation, ha, patuloy man o siyang gagawa ng mga ganitong challenge para mas may paabot niya sa publiko na kagaya ng pagharap sa mga pagsubok na kagaya nito. Ganon din mismo ang mahirap na hamon na kinakaharap ng mga nakikipaglaban sa sakit na cancer, kung saan kinakailangan ng matatag na mental strength at pagtitiwala sa sarili para malagpasan ito. Rami, no? Saludo tayo kay Rami at sa mga Star Nation natin na gumagawa ng advokasya, gumagawa ng way para may parating sa publiko ang cancer awareness. Hello rin po sa lahat mga Star Nation natin, ha, na ginagawang strength ang pakikinig ng radyo, lalo na po sa 102.7 Star FM Manila. Yan. Hello po, ha, sa mga Star Nation po, ng mga nagme-message sa akin, o, ng mga sila po'y nag-undergo ng chemotherapy habang nakikinig sa akin. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga programa po ng Star FM, ha. Talaga pong always pray po kami sa inyo pong mabilis na paggaling. Yan. At mga dadaanan po ninyo na mga sitwasyon pa eh, naway malagpasan po ninyo na may ngiti sa inyong mga labi. Ayan, Star Nation, ang ating hashtag TBY, Cancer Awareness, na isipalaganap ng isang cancer survivor sa Lebanon sa paraan ng pagharap niya sa mga endurance challenges. Oras sa Bukabuluan ng Pilipinas, 36 na Star Minuto na, makalipas ang alas 8 na nagmamagandang umaga, 8:36 in the morning. Balik tugtugan tayo, dumari po sa inyong impilan, nalagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: TBY. True ba yan?
1: True ba yan?
3: 102.7 Star FM.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
4: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
5: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
8: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: Monster Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng nam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian,
4: uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linamnam. At sa gabi,
4: wow! Balot si Buwana!
3: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf!
2: Malinamnam holiday!
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you. 102.7.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla

Throwback Hip.

0: 102.7 Star
1: FM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
4: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
5: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta
9: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
10: Star FM.
11: Hindi lamang musika ang inihahatid. Hindi mga balita sa loob at labas ng bansa.
12: Tuloy parin para sa Department of National Defense o
11: ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect. Star FM News Connect.
12: Star Nation is sa ating Star FM and News Connect sa oras na ito. Sa ating palitang weather, bagyong Inday at Tabagat patuloy na magdadala ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala sa ating national news, payag ni Vice President Sara Duterte sa umunoy pagkuha ng hitman laban sa Pangulo, betrayal of public trust ayon sa prosecution panel. Samantala sa Digan Bayan, nilinaw na wala pa sa kanilang kustodiya si Senator Rodante Marcoleta. At sa ating local news, Bulkang Calaon nagkaroon ng moderately explosive eruption. Sa ating international news, US President Donald Trump tinapos na ang kasunduan sa Iran, nagbabalang muling gaganti. At sa ating entertainment news, Justin Bieber mangunguna sa FIFA World Cup halftime show.
11: Star FM News Connect.
12: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Tradition ngayong araw ay Webes, July 9, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalyadong mga balita.
11: Star FM News Connect.
13: Weather Balita. Weather Balita.
12: Star Nation, sa ating weather update, patuloy na nakakaapekto ang Tropical Cyclone Inday at ang habagat sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw po yan ng Webes ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Bandang alas 3 na madaling araw, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 940 kilometers sa silangan po ng Ilagan, Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 175 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 215 kilometers kada oras habang kumikilos pa kanluran, Hilaga-Kanluran. makakaranas ng pag-ulan at malalakas na hangin ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes. Nagbabala naman ang weather bureaus na sa posibleng pagbaha at pag-uuna lupa sa mga lugar na ito. Asahan din ang kalat-kalat hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Eastern Visayas at iba pang bahagi ng Bicol Region. Samantala, dahil sa habagat, makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-paghulog ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Lanao del Norte, Sultan Gudarat, Sarangani at South Cotabato. Posible rin ang pagbaha at landslide sa mga apektadong lugar kung saan sa Metro Manila naman at lalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulong-pulong pag-ulan o thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi.
13: Star FM News Connect. Star FM National News.
12: Star Nation, sa ating national news, muling iginiit ng House Prosecution Panel na umano'y pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagkuha ng isang hitman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may tuturing na betrayal of public trust. Sa isang panayam nitong Miyerkules, sinabi ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong na seryosong usapin ang naturang pahayag dahil inaasahan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay nagtataguyod ng batas at hindi hinihikayat ang pagkuha ng istisya sa sariling kamay. Ayon kay Adiong, kung totoo ang pagkakaalam na ng presidente o ng vice-presidente sa umano'y pagkakaroon ng isang bayarang mamamatay tao, nararapat umano itong i-report sa mga otoridad sa halip na makipag-ugnayan dito. Ginawa ng prosecution panel ang payag matapos iharap ang mga ebidensya sa Senate Impeachment Court kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bilang bahagi na kanilang mga ebidensya, iniharap ng prosecution si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilang na tumestigo hinggil sa pagiging authentic ng online media briefing ni VP Sara noong November 23, 2024. Ayon pa kay Adiong, layunin ng prosecution na patunayan na hindi lamang ang pagiging tunay ng mga video, kundi ipakita rin kung bakit itinuring na usapin ang pambansang seguridad sa pagbabanta ng ikalawang Pangulo.
13: Star FM News Connect.
12: Samadala, Star Nation, nilinaw naman ng Office of the Clerk of Court na sa Digan Bayan 3rd Division na wala pang inilalabas na opisyal na commitment order ang korte para kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa korte, kailangan munang pisikal na mayarap ng Philippine National Police ang senador sa hukuman bago makompleto ang proseso sa return of warrant at ang pagibigay ng commitment order. Ibig sabihin na ang nasa kusutiya pa rin ng PNP-CIDG ang senador. Inatasan din ng Sandigan Bayan ang hepe ng CIDG-NCR na si Police Colonel John Aguiagi at ang PNP General Hospital na magsumite ng ulat hinggil sa pinakahuling kalagayan ng medikal ng senador. Gayun din sa kanyang kusutiya at isinagawang booking procedure. Inutos sa korte na may sumite ang mga naturang ulat sa loob ng 24 oras mula sa pagtanggap ng kautusan. Ayon sa korte, hindi pa ito naglalabas ng commitment order dahil hindi pa naiyaharap si Marcoleta sa dibisyon matapos sa kanyang booking procedure. Kapag nailabas na ang commitment order, inilipat ito sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, kung saan kasalukuyan nakakulong ang kanyang mga kapwa-oksado. Kaunin ito, kinumpirma rin ng Clerk of Court ng 3rd Division ng Sandigan Bayan na hindi na matutuloy ang nakaschedule sana na pre-trial at arraignment sa Biyernes o sa July 10 dahil sa mga pending motions ni Senator Marcoleta at ang kanyang mga co-accused na sina dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Samantala, naglabas din ng warrant of arrest ng 4th Division laban kina Senator Marcoleta at dating Congressman Defensor kaugnay ng kaso paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng mga regalo. Inatasan ng korte ang sheriff ito na iatid ang mga warrant of arrest sa mga lugar kung saan kasalukuyang naroon ang dalawang akusado.
13: Star FM News Connect. Star FM Local News.
12: Samantala, Star Nation, connect naman po tayo sa ating sister station. Punta po tayo dyan sa Star FM, Bacolod. Kung saan, Bulkan Calaon, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Para subukan tayo ng balita na yan, makakasama po natin live and direct mula po dyan sa 95.9 Star FM Bacolod, si Star DJ Yuno.
13: Star FM Live Report.
0: Malakas na pagsabog ang narinig ng mga residente ng Canlaon City, Negros Oriental at ilang bahagi ng La Castilla ng Negros Occidental ngayong umaga dahil sa muling pagsabog ng bulkang Canlaon. Ayon sa City Government of Canlaon, hindi pa matiyak ang eksaktong kalagayan ng bulkan dahil natatakpan ito ng makakapal na ulap. Patuloy ang pagmamanman at pagkikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga kinauukulang ahensya upang makapagbigay ng tama at opisyal na impormasyon sa publiko. Makikita rin ang abo sa lungsod ng Bacolod kung saan maraming tao ang nabahala dito. Nakaranas din ng pag-ulan ng abo o ashfall ang ilang lugar. Dahil dito, hinihikayat ang publiko na magsuot ng face mask kung kinakailangang lumabas ng bahay at kung maaari, manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang masamang epekto ng abo ng bulkan. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na nakahanda ito sa pagtugon sa anumang emerhensya at hinikayat ang lahat na tumutok lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa City Government of Canlaon at sa mga katuwang nitong ahensya. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Ito si Star DJ Yuno. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
13: Star FM News Connect! Star FM International News.
12: Star Nation, sa ating balita. Star Nation, sa ating balita sa Bayong Dagat. Idineklara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalo sa NATO summit nitong Miyerkules, sinabi ni Trump na naglugsad ang U.S. ng matinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na maaari pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan nilabag-umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa noong June 17, 2026. Ayon kay Trump, wala na siyang interes na ipagpatuloy pa ang pakikipag-usap sa Iran at sinabi niyang wala na siyang tiwala sa mga opisyal nito. Welta naman ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi na kanilang sasagutin ng Estados Unidos hindi lang sa pagbitiw ng pananakot kundi papantayanan nila ito ng malalang aksyon. Samantalang muling ibinalik ng Estados Unidos ang sanctions sa Iran matapos bawiin ang pansamantalang suspensyon kasunod ng ceasefire deal. Dahil sa panibagong tensyon, muling tumaas ang presyo ng linis ng panaydigang merkado dahil sa pangamba sa posibleng paglala ng sigalot sa gitnang silangan.
13: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
12: Samantala, Star Nation, sa ating entertainment news, magiging star-studded ang closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York City sa Amerika. Pinangunahan ito ng Canadian pop star Justin Bieber ang magtatanghal sa kauna-unang halftime show ng FIFA World Cup. Makakasama nito sina Madonna, Shakira at BTS. Kabilang din sa 11 minuto na pagkatanghal ang ilang mga stars gaya ng Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22, Carus, Coldplay at marami pang iba. Nagpayag naman na kasabikan ang 32-year-old na si Bieber sa kanyang paglauok sa nasabing halftime show. Sa social media account nito, sinabi niya na ang FIFA ay siyang nagdudulot ng pagkakaisa sa lahat ng bansa. Mahugulitang mayroon ng 8 koponan ang natitira na kinabibilangan ito ng Spain, Belgium, Norway, England, Argentina at Switzerland.
13: Star FM News Connect.
12: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM and News Connect. Mga trending at kompresibong balita kinalap ng inyong mga Star FM DJ. At mula po rito sa impina ng Star FM Manila, ako po ang inyong tagapagatid balita, Star DJ Antonio. At huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At para ho sa iba pang detalyado mga balita, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com. Oras, Star Nation, subukan puluhan ng Pilipinas, 27 Star Minuto na, makalipas ang alas 10 na umaga, 10:27 in the morning. Halitutugan po tayo, dito lamang po sa impinang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
13: Star FM News Connect. 102.7 Star FM.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Like more, share more.
1: It's all for you, Star FM.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: La la la la la la la la. Ikaw, ikaw. Pwede na ba? Pwede na ba?
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like share mo.
2: Para sa Star Asia, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. Uy, isang star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 na umaga. At Star Nation, agad dito na lamang po ating programa. It's all for you in the morning. Pero huwag kayo mag-alala dahil kasama niyo pa rin ang inyong lingkod. Hanggang alas 12 na katanghalian sa ating susunod na programa, Star Hits Express. Para busog-lusog tayo ngayon tanghalian ng Thursday, July 9, 2026. Kung saan sikat ngayon ang isang artista, isang actress. Di ba? Si Jolaina Magdangan. Araw to ni Miss Jolaina Magdangan. Jolaina Magdangan. Hello, my way, Star Nation. Dire-diretso na po ating matugtugan. Kaya malatid na nakatutop. Ito pa rin sa inyong impilang naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Sa mga Star Nation natin naguguluhan kung ano ba pipiliin nila, yung left or right. Aba, makinig ka na lang kay Charlie Puth featuring Jungkook para sa kanilang awiting Left and Right.

0: now. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: Star FM.
3: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM.
5: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
6: Find a way.
5: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
13: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
16: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
17: Basta Star.
18: Boss, ano gupit natin?
19: Yung pang fresh start sana, Kois. Tulad niyang tugtugan mo ngayon.
18: Oo, pampagising yan.
19: Wow, Kois. Ang ganda ng gupit ko ah. Parang ibang dating.
18: Siyempre, parang 102.7 Star FM.
19: Kaya nga, Kois, solid ang gupit, angas ang dating.
18: Dahil dito sa Pampanga, gupit Star.
20: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
21: Star FM.
22: Star FM.
23: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
24: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
25: 102.7.
26: Philippines number one, Star FM.
2: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
27: Star Hits Express.

0: Antonio Lambada. Dumada Gundung na sa buong Metro Manila.
1: Star FM.
2: Point Seven Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Isang kiss lang, busog na sila. Oh, lumang tugtugin na yan. Yung tipong isang kiss mo lang, isang halik mo lang, buo na ang araw ko. Nako, Star Nation, huwag nyo nang lokohin. Lokohin nyo na lahat. Huwag lang sa taong gutom. Huwag nyo sasabihin sa kanya. Nako, kailangan mo lang ng isang halik. Busog ka na. Sabi nyo na yung code. Nagkakalas 12 na katakalian sa programa Star Moves Star Hits Express. Star Hits Express, Star Nation. Kasama kapiling ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Navarra. Dito pa rin sa inyong himpinan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 18 star minuto na. Makalipas alas 11 sa umaga, 11:18 in the morning. At hello rin po sa lahat ng Star Nation natin. Na kumakain na sa mga oras ito, eat well and enjoy. And kiss, sarap-sarap. Yan naman, Star Nation, huwag natin patagalin pa. Pupusugin ko pa yung sa mga tugtugan dito pa rin sa programang Star Hits Express.
1: 102.7
4: Star FM.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
1: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: sa mga magsasaka. Bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Hey Ting, gagawa ng content. Playtime with Dylan, movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamalas.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: Hits. You're on Star Hits Express.
1: Star Hits Express.
0: On Star

0: Antonio.
1: Look out!
0: Lambada. Dumadagunduna. Sabong. Metro Manila.
2: Star FM.
3: Point seven Star FM. It's all for you. Starting oras natin sa Buka Bluwa na Pilipinas. 13 star minuto na lang bago sumapit ng alas 12 na katanghalian. Hello po sa lahat ng Star Nation natin. Ha? Nakumakain na ngayong lunchtime. Inaway mabusog kayo. Ha? At yung mga Star Nation natin na kumakain ng prutas ngayon. Amusta naman na ba kinakain mong prutas? Yung kinakagat mo lang tapos mayroong katas? O ginagawa mong ano yan? Fresh juice. Yeah! Ikaw ba, Star Nation, ano ba mas healthy? Kagatin ang orange o inumin ito bilang fresh juice? Yeah. Kasi may mga iba, pag sinabing fruit diet, ang iniinom ay orange juice pero may 3 kutsara ng asukal. Diet ba talaga yun? Ano ko, ayon sa mga nutrition experts, ha, mas masustansya daw ang pagkain ng buong orange kaysa gawin itong juice. Bakit kanyo, Star Nation? Dahil kapag buong prutas daw ang kinain mo, kasama ang fiber na makakatulong sa mas maayos na digestion, mas matagal kang mabusog at mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar. Kapag ginawang juice kasi ito, Star Nation, kahit sabihin nating fresh pa ito, nababawasan ng fiber at mas madali mong maiinom ang katumbas ng ilang orange sa isang baso. Eh, hindi naman masama ang French, ang anong French? Hindi naman masama ang pagkain na, o pag-inom ng fresh juice. O, pero kung pipiliin ang mas healthy sa araw-araw, panalo pa rin, Star Nation, ang buong orange na prutas. Ay sa French, French ka na, French! Kaysa sa gawin mo siyang orange juice. O kaya sa susunod, ha, na maghahanap ka ng vitamin C, baka mas magandang kagatin ang prutas kaysa ubusin agad sa isang lagok ng paso. Ayan ang ating onting star tips ngayong lunchtime. Lalo na sa mga Star Nation natin magbabalak o kung anong gagawin sa kanilang prutas na orange. Oras sa Buka Buluan ng Pilipinas, Star Nation. 10 star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. Tuloy-tuloy pa rin ang ating matugtugan. Ito pa rin sa programang Star Hits Express na 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo! Share mo!
5: Star FM!
6: Ikaw no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, eh lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon, ang Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan and responsibly.
11: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
12: Holiday Corn Beef. Label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
11: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
12: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
11: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM 9.

0: million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
2: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
3: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Aso, hindi na siya umuwi. Sa iba na.
2: Aras na Asia sa mga buluan ng Pilipinas. Apat na star minuto na lang bago sumapit ng alas 12 na katang halian. Star Nation, agad dito na lang po at Star Hits Express. Pero huwag kayo mag-ala dahil muli tayo magkarinigan. Tama po kayo. Magkakarinigan muli tayo mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. Eh syempre, na-miss ko kayo eh. Tatlong araw ako wala eh. Ay magkakarinigan po tayo mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon eh. Abangan niyo po yung mga tugtugan na ibibigay ko po sa inyo. Nako, panigurado, iiyak kayo mamayang hapon. Dami natin mga tugtugan. Siyempre, mapag-uusapan natin mga dagdag kaalaman. Yan. At umihan naman na pagpatatang alas 12.

0: katangalian, susunod na po ang ating Bombo Network News Noontime Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: Malatina na katutok, Star Nation. Dito pa rin sa inyong impilan, nagkatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo!

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Huwebes, ikaan Huwebes sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, panibagong pagsabog na itala sa Bulkang Canlaon ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
3: Sa PINA, para sa bank and tax records ni Vice President Sara Duterte, didesisyonan ng presiding officer ng impeachment court maaring pagbutuhan kung may apila.
2: Law expert, nananawagan naman na mas maging malinaw at simplihan ang takbo ng impeachment trial para higit na maunawaan ng karaniwang mga mamamayan.
3: Para sa ating weather update, bagyong Inday lalo pang humina habang kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea.
2: At sa ating balita sa ibayong dagat, ang Iran nakipag-ugnay na raw sa Estados Unidos, partikular kay US President Donald Trump, matapos ang mabibigat na mga pag-atake ng Amerika. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling nagkaroon ng katamtamang pagsabog ang Bulkang Canlaon nitong nakalipas sa mga oras lamang dyan sa Negros Island Region. Anya sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagtala ng pagsambog.

0: Ulap ng abo at usok mula sa mismong crater ng bulkan bago pa man tuluyang natapos ang pagputok bandang alas 7:36 ng umaga. Ang Canlaon, mga kabombo, ay isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa at matatagpuan sa hangganan ng Negros Occidental at Negros Oriental dyan sa Negros Island Region. Noong mga nakalipas na taon, ilang pagkakataon din, mga kabombo, na nagpakita ng aktibidad ang nasabing bulkan, kabilang na yung phreatic eruption na nagdulot ng pagbagsak ng abo at panganib naman para sa mga kalapit na komunidad. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin na binabantayan ng otoridad ang bulkan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at pinapayuhan ng mga ng publiko na manatiling alerto at sumunod doon sa mga abisong ilalabas ng lokal na pamahalaan at nagtanggapan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology hinggil sa posibleng epekto ng naturang pagsabog.
1: Ngayon, mga kabombo, Star Nation, kuha tayo ng karagdagang report dyan sa bahagi ng Negros Island Region. Itong moderately explosive eruption muling naganap sa bulkang Canlaon. May report dyan ng Bombo Radyo Bacolod.
2: Muling naganap ang moderately explosive eruption sa bulkan Canlaon na alas 7:33 kaninang umaga. Ito ay kinumpirma ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC Canlaon Volcano Observatory resident volcanologist Engineer Marie Andelin Quintia. Ayon dito, nagtagal ng 3 minuto ang pagbuga ng abo ng bulkan samantala sa Canlaon City, Negros Oriental naman ang mas malalang tinamaan ng ashfall. Nagbabala din si Quintia sa posibilidad na may maganap na lahar flow lalo na at may nararanasang ulan sa mga apektadong lugar na dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Paalala nito sa mga residente sa mga lugar na apektado ng ashfall na magsuot ng face mask at manatili na lamang sa kanya-kanyang bahay kung hindi naman kailangang lumabas.
3: Continuous po tayong nagmamonitor sa lagay po ng ating bulkan. Sa ngayon po ay may mga reports na po tayong natatanggap ng mga ashfall. Yung ating pong mga communities na malapit po sa bulkan ay ating pong pinapayuhan na magsuot po ng face mask and manatiling po sa ating mga kabahayan lalo na po dahil po sa ashfall hazard.
2: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Zaldi Foro II. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Antabay pa tayo sa mga karagdagang update hinggil dyan sa Canlaon Volcano mamaya. Samantala, sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na hindi niya pinapanood o pinapakinggan ang nagiging takbo ng impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa pagbisita nito doon sa Dahig, iginit ni Mayor Basti na naniniwala siya na layunin ng kasalukuyang administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Mayor Basti Duterte.
4: Ako hindi ako nanonood kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. At ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa.
0: Bagi pa yan, mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Dagdag pa ng alkalde, hindi na siya sumusubaybay sa mga pagdinig dahil anya ay nagsimula na ang hiduaan sa pagitan ng kampo ng mga Duterte at ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mula pa noong unang bahagi ng kasalukuyang termino.
1: Sa bagay ito, kuha pa tayo ng ibang report nito ka ng ating news team sa PINA para sa Bank and Tax Records ni Vice President Sara Duterte de desisyonan ng presiding officer impeachment court. Maaring pagbutuhan naman kung mayroong aapila. May report dyan, si Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, Bombo Jai, nilinaw ni impeachment court spokesperson Attorney Rigi Tunggol na ang presiding officer ang unang magpapasya sa motion ng prosecution na mag-issue ng subpoena para sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ngunit maaari umano itong iapila sa buong impeachment court. Ayon kay Tunggol, matapos ang oral arguments na magkabilang panig, maglalabas muna ng desisyon ng presiding officer kaugnay ng hiling ng prosecution. Gayunman, sinabi niyang kung may senator judge na umapila sa naging pasya, ang buong impeachment court ang boboto kung papanatilihin o babaliktarin ang desisyon. Pinaliwanag pa niya na kung mabigo ang apila na makukuha ng mayoriyang boto, mananatili ang naging desisyon ng presiding officer. Ngunit kung susuportahan naman ng mayorya ang apila, mababaliktad ang anumang pasya. Idinagdag din itong goal na maaari pa rin piliin ng presiding officer na agad na ipaubaya sa buong impeachment court ang pagpapasya sa usapin. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
6: Initially po, it will be decided on by the presiding officer, and then if the floor will appeal or the senator judges will appeal that decision, then it will be voted on by the senator judges. So only a failure to get the majority of the appeal will mean na the presiding officer's resolution will stand. Kapag po nanalo naman yung boto sa ng mayorya doon sa appeal na yon, then the order of the presiding officer will be overturned.
5: Samantala, sinabi din itong goal na sapat na ang itinakdang 10 minutong oral arguments para mailatag ng prosekusyon at depensa ang kanilang mahalagang argumento dahil nauna na silang inatasang magsumite ng detalyadong memorandum. Aniya, magkakaroon ng sapat na panahon ang mga senator judges upang basahin at pag-aralan ng mga memorandum bago ang oral arguments, kung saan bibigyan din na lamang ng bawat panig ang pinakamahalagang legal na argumento. Inaasahan ding tatalakayin sa oral arguments ang mga sensitibong issue tulad ng bank secrecy at pagiging confidential ng tax records, kabilang ang limitadong mga pagkakataon kung kailan maaaring ilabas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang naturang mga dokumento alinsunod sa umiiral na mga batas. Narito at pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
6: Yes, it should be enough because as I said earlier, the presiding officer also directed na magbigay po ng kanilang mga memoranda yung magkabilang panig ukol dito sa issue na ito, at yun po ay matatanggap ng ating impeachment court at senator judges sa Lunes, at bibigyan sila ng ilang araw para basahin yun, maintindihan yung legal arguments at posisyon ng bawat partido, at pagdating sa oral arguments, i-reiterate na lamang nila yung pinaka-importanting parte ng kanilang memorandum para sa ating publiko naman.
1: Bombo Jello?
5: Yes, Bombo Jai.
1: Pumunta dyan si Chief of Staff ng Office of the Vice President, Attorney Zuleika Lopez. Ano kaya yung layunin dyan ni Attorney Lopez?
5: Yes, Bombo Jai, tama ka dyan. Ano? Pumunta nga itong si Attorney Lopez dito sa Senado upang magsagawa ng cooperation meeting dito sa impeachment court para sa isasagawang impeachment trial. At meron na rin itong mga inayos na administrative matters. Ano? Ayon yan kay Senate Secretary Renato Bantug. Bombo Jai.
1: Okay, from your end, Bombo Jello.
7: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Aras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinumpirma ng Senate Impeachment Court na kabilang itong si Office of the Vice President, Chief of Staff nga, Undersecretary Zuleika Lopez, dun sa mga testigo na maaaring maiharap ng House Prosecution Panel. Itong mga kabombo ay kaugnay dun sa report kanina ni Bombo Angelo Aganan, pero ito ay mangyayari sa mga susunod na araw pa dahil nga bahagi pa yan ng presentation ng panig ng prosecution. Ayon kay Iloilo Representative Lawrence Defensor, si Lopez ay kabilang doon sa mga ipapatawag kaugnay ng kaso laban sa Vice Presidente. At kaugnay ho niyan, mga kabombo, narito ang bahagi ng kanilang paglalahad hinggil sa naturang impormasyon.
8: Your Honor, may I just correct, since the private counsel is under the direct supervision and control of the counsel of prosecutors. For Monday, Your Honors, we will be presenting Attorney Jeremy Lotok. For Wednesday, we will be presenting Tuesday, we will be presenting Attorney Zulaika Lopez. And for Wednesday, our third witness, we will be presenting Captain Belinda Bellio.
9: Captain Belinda. So, Director Matibag is not yet going to be presented next week?
8: Not yet, Your Honor. We will manifest on Monday if we can consider him for the Wednesday's session, depending on how the trial goes or how long the testimonies will take for both parties.
9: There is no need to issue a subpoena to Attorney Melvin Matibag for next week, Honorable Defensor? No need?
8: No need, Your Honor.
9: So just Attorney Zulaika Lopez?
8: Yes, Your Honor.
9: Chair orders that subpoena be issued to Attorney Zulaika Lopez to appear on July 13, 14, as indicated by the counsel for the prosecutors, given that on the 15th, we might be arguing on the bank deposits and the BIR documents.
8: We submit, Your Honor.
9: So ordered.
0: Bagyan, mga kabombo, ng sunuran tinig ni na Senator Judge o Presiding Officer Francis Chis Escudero at Council na o dyan sa bahagi po naman ng prosecution si Representative Lawrence Defensor. At bago pa man matapos, mga kabombo, ang ikatlong araw ng paglilitis, nanawagan ito si Senator Bam Aquino sa panig ng prosekusyon at depensa na bawasan yung mga hindi naman kailangan ng mga argumento upang mapabilis na ang pag-usad ng naturang trial. Matapos kasing umabot ang halos 9 na oras ang pagdiniga sa isang testigo pa lamang, nilinaw niya na pakiusap lamang ito at hindi kautusan sa magkabilang panig. Narito naman ang tinig ni Senator Judge Bam Aquino.
10: Tapos na po tayo sa unang witness. It's taken us maybe a total of 9 hours for the first witness. Ito ho, isang pakiusap sa parehong grupo. Alam ko po may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong strategy. But if possible, can we allow the testimonies to be heard? Can we have proceedings that will go straight to the point? Kasi po nanonood ang taong bayan, pati po kaming mga senator judge. Gusto rin po naming makita itong mga proceedings, yung mga ebidensya na mas madali ring maintindihan. So ito naman po, di ho namin pwede itong idikta sa inyo. But if possible, the succeeding witnesses, and we have a long list, this goes for both parties by the way. Let's have proceedings where we can go straight to the point, malaman natin yung puntos ng bawat grupo para makapag-desisyon rin po tayo ng maayos. Ito po isang, this is a plea, no? This is not an order to both parties. But if we can, this is the People's Tribunal, we're watching, everybody's watching. Sana po, payagan natin na lumabas yung mga katotohanan, lumabas yung mga ebidensya upang maging mas madali at mas kaya-aya po yung ating proceedings. Yun lang po, Mr. President.
9: Thank you so much. Noted and entered into the record.
0: Bagayan, mga kabombo, ng mga pahayag ni Senator Judge Bam Aquino at ang tugon naman nitong si Presiding Officer Chis Escudero. Samantala, sinabi ni Presiding Officer Escudero na formal lamang o na normal lamang ang mabagal na pag-uumpisa ng impeachment proceedings dahil sa mga technical na issue na karaniwan na pinagtatalunan habang sinusukat pa ng magkabilang panig ang mga estratehiya ng isa't isa. Sa pagtatapos naman ng pagdinig, muling iginit ng panig ng depensa na wala umanong sapat na ebidensya na magpapatunay na kumuha talaga itong si Vice President Duterte ng assassin laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualde. Sa susunod na linggo nga, mga kabombo, inaasahan na magpapatuloy ang prosekusyon sa pagharap ng isa pang investigator na umano'y tumulong sa pagtukoy ng sinasabing hired assassin. Sa karagdagang balita, nagpasya naman ang House Prosecution Panel na isuko na ang bahagi na dapat ay may redirect examination. Dito kay National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong at tuluyan na hong i-arrest ang kanilang unang testigo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay Prosecution Counsel Attorney Armando Virgil Ligutan, wala nang dahilan upang muling tanungin ito si Kalilong matapos ang cross-examination ng panig ng depensa. Iginit pa ng naturang abogado na nabigo naman ang kampo ng pangalawang pangulo na mapabulaanan yung mahalagang punto at bahagi ng testimonya ng naturang agent na inilahad sa direct examination. Dahil naman sa pag-waive ng panig ng prosecution sa redirect examination, nawala na rin ng pagkakataon ang panig ng depensa na makapagsagawa pa ng recross examination. Bago nito ay sinabi ng defense team na handa silang magtanong muli dito kay Kalilong kung magkakaroon ng redirect prosecution o ang prosecution hinggil pa rin sa naturang testigo. Nagmosyon naman si Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvaza na ipatanggal sa record ang pahayag nitong siligutan hinggil sa umano'y utter failure ng depensa na ma-debunk ang testimonya ng testigo at gayunman ay pinagpaliban muna ni Presiding Officer Chis Escudero ang pagresolba ng naturang motion habang kinakailangan pa ng verifikasyon doon sa official journal ng impeachment court. Narito pa ang bahagi ng naturang impeachment trial.
11: No further questions.
9: No further questions for this witness on cross. Counsel, do you have redirect?
12: Of course, Your Honor, please, for the utter failure
9: of
12: the...
9: I was hoping you won't, but yes.
12: For the utter failure of the respondent...
9: Counsel, before I recognize counsel for the prosecutor, Honor, Senator Judge Tulfo Raffi is recognized.
13: Your Honor, sorry, may I move to strike that statement of the prosecutor?
12: How can it be, Your Honor? That's my manifestation. I'm about to answer the question of the presiding officer.
9: We will review the journal tomorrow. I did not even hear anything.
12: Yes.
9: This is strikeable, counsel. But we will review the journal tomorrow.
13: Your Honor, he said for the utter failure of the respondent.
12: Yes, Your Honor, I said for the utter failure of the respondent to debunk the material points testified to by the witness yesterday.
13: Your Honor, I'm not done either.
9: I'm about to answer the question. I'm not done with the answer. Counsels, please. The presiding officer is not
0: recognized. Bagian ng pagtatalo nitong sina Attorney Virgil Ligutan at Attorney Narvaza kaugnay pa rin ng ilang mga kataga na binitawan ng abogado ng panig ng prosekusyon. Si Kalilong naman, mga kabombo, ang unang testigo ng panig ng prosekusyon at tumistigo hinggil yan sa video ng online press conference noong Nobyembre ng taong 2024 na naglalaman ng umano'y pagbabanta nitong si Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos ng mga pagdinig ay pinayagan na siya na makalis mula sa witness stand at ibang testigo naman ang susunod na isasalang.
1: Samantala, ipinahayag ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang kanyang pangamba hinggil sa kasalukuyang legal na klasifikasyon ng mga banta laban sa Pangulo, sa Vice Presidente at iba pang constitutional successors sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagtatanong kay Bureau of Investigation Cybercrime Investigation Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong, tinanong ni Zubiri kung iniimbestigahan ng ahensya ang mga banta laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Kalilong, saklaw ng mandato ng National Bureau ang ganitong mga kaso at maaari itong maituring na grave threats sa ilalim ng umiiral na batas. Kinumpara naman ni Zubiri ang umiiral na batas sa Pilipinas sa mga parusa sa Estados Unidos para sa mga banta laban sa pambansang lider.
14: Dito pa sa ating bansa, dahil tinatanong ko po ito sa inyo, dahil kayo po investigating body, sa ating bansa, meron bang specific law pagdating sa mga banta sa Pangulo, pangalawang Pangulo at kanyang mga successors? Or yan ba'y pasok lang sa grave threats, which is applied sa lahat, applicable sa lahat ng tao?
15: Based on my personal knowledge, sir, it's only on the grave threat, Your Honor.
14: which is applied to everyone, if I'm not mistaken. No? Kasi sa batas sa Amerika, sa Estados Unidos, meron po tinatawag na number 18 under the United States Code, Section 871. There is a specific law na bawal, pinagbabawal po itong mga threats to the vice, to the president, vice president, and its successors.
1: Nanawagan ang Senator Judge sa mga mababatas na pag-aralan ang posibilidad ng pagpapatupad ng mas mabigat na parusa upang matiyak ang proteksyon ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan.
14: And this is just food for thought because not only are we Senator Judges, we're also legislators. It may be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the president, vice president, and its successors, meaning the Senate president, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat, the defendant understood and intended the statement as a true threat, hindi po niya sinabi, joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. So maraming salamat po, Mr. President.
15: Thank you, Senator Judge Zubiri. We now proceed.
1: Ang tinig ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri.
0: Sa mga dagdag pang balita, nanawagan si Attorney Domingo Cayosa, isang constitutional law expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, na gawing mas simple at madaling maunawaan sana ng mga Pilipinong proseso ng impeachment trial. Sinabi ni Cayosa na hindi dapat masyadong nakatutok sa teknikalidad ang paglilitis dahil mauwi lamang ito sa mahabang pag-usad at maaring malihis na tuloy sa tunay na layunin ng pagtuklas ng katotohanan. Binigyang din pa ng naturang abogado na sa simula pa lamang ng naturang paglilitis ay dapat maging malinaw na doon sa mga abogado at yan ay sa magkabilang panig at sa publiko na rin kung ano ang nais na mapatunayan. Anya, nagkaroon ng pagkukulang sa pre-trial conference dahil hindi na dapat na pinagtalunan yung kasalukuyang usapin ng ebidensya ng mga testigo. Dagdag pa ng naturang abogado, kung patuloy na magiging labis ang pagtuon ng technical procedures, mawala ng tiwala ang publiko at lalabo pa ang tunay na layunin ng impeachment trial. Ang panawagan, mga kabombo, ng naturang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines ay nagsisilbi namang paalala doon sa kasalukuyang proseso ng impeachment at hindi lamang para sa mga abogado at maging sa mismong impeachment court, kundi para na rin sa sambayan ng Pilipino na may karapatan din na maintindihan ang bawat hakbang na itinatakbo para naman sa hustisya dyan sa impeachment trial.
1: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng ibang report na tinutukan ng ating makasamahan. Si former Representative Kiko Barzaga, formal nang sinampahan ang kasong cyber libel sa Manila Regional Trial Court kaugnay sa nakaraang online post. May report dyan si Bombo Grant Hilario.
16: Formal nang kinasuhan ng Manila City Prosecutor's Office ang napatalsik na mababatas na si former Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa Manila Regional Trial Court. Sa dokumentong naibahagi sa Bombo Radio Philippines, sinampaan ang dating mamabatas ng kasong cyber libel kaugnay sa makarang online post nito. Nag-ugat ang naturang kaso sa reklamong inihain ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano may kinalaman sa akusasyon ni former Representative Barzaga. Pinaratangan kasi sa social media ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP na tumanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Rason. Sinasabing ang tinanggap na pera ay para raw suportahan at mailuklok dati bilang House of Representatives Speaker si late 1st District Representative Martin Romualdez. Sa makaraang panayam, marinig na itong pinabulaanan ni Representative Valeriano at igiit na walang tinanggap na lumangalaga ng pera mula sa negosyante.
17: His allegation na kami raw ay nabayaran ni Mr. Enrique Rason para tulungan o para iluklok na speaker si Speaker Martin Romualdez, na sa matter of fact during that time wala namang kalaban si Speaker Martin Romualdez.
16: Batay sa information na inihain sa Manila Regional Trial Court, partikular na kinaharap ngayon ng dating mambabatas sa paglabag sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 cognate sa Articles 353 at 355 ng Revised Penal Code. Inilahad din sa kasong isinampa sa korte na ang nababanggit na online post ay nakitaan ng intensyon para maapektuhan ang reputasyon, magdulot ng galit ng taong bayan at siraan si Representative Rolando Valeriano na gamit pa muno ang lawak ng social media platform ni former Representative Barsaga para maipakalat ang pahayag na siyang nagbunga para makapaminsala umano sa integridad ng naturang opisyal. Ayon sa City Prosecutor ng Maynila, matapos ang sinigawang preliminary investigation at makita ang records, mga testimonya at ebidensya, ay nadeterminang mayroong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction ang kaso laban sa akusadong dating mambabatas. Sinabi rin na bago formal na iakyat sa korte ang kaso, ay naabisuhan o nabigyan ng pagkakataon ng akusado para ibahagi ang kanyang panig. Alinsunod dito, tuluyan ang kinasuhan ng dating mambabatas at inirekomenda ang 10,000 piso halaga bilang bail o piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusadong dating mambabatas. Bukas ang tanggapan ng Bombo Radio Philippines sa anumang payag o depensa ng akusadong si former Representative Kiko Barsaga kaugnay sa kasong inahain laban sa kaniya. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Naghatid niyan sa atin sa oras na 28 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Itinutulak ng Sandigan Bayan 6th Division ang pagsasama o kaya ay pag-consolidate na lamang ng kaso ni na Senator Rodante Marculeta at ang negosyanteng si Joseph Espiritu. Ang naturang kaso ay kaugnay ng umano'y paglabag ng naturang dalawang personalidad sa Presidential Decree No. 46 na bahagi naman ng nakabinbing plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ang naturang batas ay nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Katwiran ng Sandigan Bayan na 6th Division, ang kaso mga kabombo ng dalawa ay nag-ugat sa parehong mga pangyayari na naging batayan naman ng kanilang kinakaharap na plunder case ngayon. Ang pagsama dyan sa naturang mga kaso ayon sa anti-graft court ay makakatulong para naman mas mapabilis pa ang paglilitis at maiwasan na yung kakasalungat ng desisyon ukol naman sa dalawang kaso. Bagamat non-bailable ang plunder, ang paglabag dito sa Presidential Decree 46 ay isang bailable offense lamang. 30,000 pesos yung itinatakda po ng korte na piyansa ng bawat akusado para sa nasabing usapin.
18: Bombo International News.
1: Pinumpirma ni United States si President Donald Trump na nakipag-ugnayan na ang Iran sa kanya matapos ang serye ng mga mabibigat na airstrikes na inilunsad ng Estados Unidos laban sa mga targets sa timog baybayin ng Iran at mga isla sa Gulf. Ayon sa United States Central Command, ang mga pag-atake ay tugon sa umano'y hindi makatarungang agresyon laban sa mga commercial ship at mga sibilyang tripulante sa Strait of Hormuz. Itong hakbang na ito ay kasunod ng naunang pag-atake ng United States noong Martes na sinundan naman ng retaliatory strikes ng Iran sa mga pasilidad militar ng Amerika sa Bahrain at Kuwait. Sa kanyang payag, binigyan diin ni United States President Trump na tapos na itong ceasefire agreement na nilagdaan noong nakaraang buwan at tinawag ang mga leader ng Iran na sick people. Nagbabala rin siya ng posibleng mas matitinding hakbang kabilang ang muling pagpapatupad ng naval blockade at pagkuha ng kontrol doon sa Mykarg Island na kilalang mahalagang pasilidad para sa oil exports ng Iran. Samantala, nanindigan naman ng Iran na hindi nito isusuko ang kontrol sa Strait of Hormuz na daanan ng halos 20% ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Itong patuloy na palitan ng pag-atake at matitinding pahayag mula sa dalawang panig ay nagdudulot ng pangaba sa mas malawak na tensyon sa Gulf region na maaaring makaapekto naman sa pandaigdigang supply ng langis at seguridad sa rehiyon.
0: Sa mga karagdagan pang update, may tuturing umano na personal opinion lamang ni Senator Judge at ngayon ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang 16 vote rule o yung dapat 16 ang boboto para sa conviction nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kinakaharap na kaso dyan sa impeachment court. Ayon nga kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, ito ang kanyang obserbasyon at anya hindi pa pinal at hindi dapat na ituring na sarado na ang naturang usapin. Kung maalala mga kabombo, sa pagsisimula ng trial nitong si Vice President Sara Duterte, binigyang diin ni Escudero na kakailanganin ng 16 na bilang ng boto mula naman sa mga Senator Judge upang ma-convict ang pangalawang Pangulo kahit pa 3 sa mga kasalukuyang senador ay hindi na nakakadalo dahil naman sa pagkakabilanggo. 2 sa kanila ay kinabibilangan po ni Senator Jinggo Estrada at Senator Rodante Marcoleta at kasalukuyan naman na nakakulong doon sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology, habang itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi naman nagpapakita matapos ang insidente ng pamamaril at pagpapaputok ng baril dyan sa compound ng Senado ay hindi na ho ito nagpakita sa kabila ng kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Nanindigan naman si Cayosa na walang tahasang sinabi ang konstitusyon na 16 na boto ang kakailanganin para naman ma-convict ang isang pangalawang pangulo na nakasalang sa impeachment trial. Bagamat nakasaad na kailangan ang concurrence ng 2/3 of all members of the Senate ay hindi naman umano na ideklara ng sinabi na all members ay laging katumbas ng 24 na senador dahil may mga circumstances na kinakailangan ding ikonsidera. Naniniwala ang naturang abogado na dapat tingnan ang usapin sa mas praktikal at lohikal na paraan, lalo na kung may mga senador na hindi na makakalahok pa sa paglilitis at hindi na makakabahagi pa sa mga proceedings. Ayon pa kay Cayosa, maaaring itinakda muna ni Escudero ang 16 na boto para sa threshold para maiwasan ang kaguluhan o kalituhan sa pagitan ng mga senator judges habang hindi pa dumarating ang mismong butuhan sa pagpapasya ng mga senador.
1: Sa iba pang balita, mga kabombotster nation, 2.3 million na balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections sinimulan ng iimprinta ang target matapos sa loob ng isang linggo ayon niyan sa Commission on Elections. May balita dyan, si Bombo Isa Cotoner.
19: Bombo Dennis, Bombo Jai, umarangkada na ang pag-imprinta ng mga balotang gagamitin sa kauna-unahang regular na Bangsamoro parliamentary elections na nakatakda sa September 14, 2026. Kasabay nito, formal na nilagdaan ng Commission on Elections at National Printing Office ang Memorandum of Agreement para sa pag-imprinta ng mga official ballot at iba pang election paraphernalia. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 2.3 million official ballots ang kailangan maimprinta at target na matapos ang buong proseso sa loob lamang ng isang linggo. Kapag natapos ito, agad na ipapadala ang mga balota sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa barn sa unang linggo ng Agosto upang matiyak na maaga itong makarating sa mga lugar na pagbobotohan. Umaabot naman sa 63 million ang inilaan ng komisyon para sa pag-imprinta ng mga balota at iba pang election paraphernalia. Binigyan din ni Garcia na eksaktong patumbas lamang ng bilang ng mga rehistradong botante ang inimprintang mga balota o 1:1 ballot. Gayunman, sinabi niyang batay sa karanasan ng poll body, hindi naman umaabot sa 100% ng aktual na voter turnout kaya may mga balotang hindi nagagamit na nagsisilbing reserba kung sakaling magkaroon ng kakulangan sa mga presinto. Linaw rin ni Garcia na walang ipapalit sa panibagong balota sa mga botanteng magkakamali sa pag-shave o makakasira sa kanilang official ballot kaya pinayuhan ito ang mga botante na maging maingat sa pagboto o pag-shave ng balota. Kung ngayon, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
20: Una, sa kasaysayan naman natin, hindi naman nakakaboto 100% ang mga botante sa isang presinto. Wala pang instance na 100% na nakaboto ang mga botante. So kung halimbawa may nasira na balota at hindi naman niya kasalanan, pwede namin i-replace yung balota na yan. O kaya naman may nasira dahil kasalanan ng electoral board members, hindi, therefore, papayagan din namin palitan yung mismo mga balota. Pero yung nagkamali ka sa boto o yung may gusto kang palitan, hindi namin papalitan, hindi namin papayagan palitan yung mismong balota. So, huwag po mag-alala, hindi po tayo kakapusin. Ang mas mahirap, yung may sobra. Kasi pag may sobra tayong balota, abay, paano yung laging issue na saan nagagamit yung mga sobra na yan?
19: Ayon sa poll body, ang maagang pag-imprinta ng mga balota ay bahagi ng mas pinaiting na paghahanda ng komisyon upang matiyak ang maayos, ligtas at kapani-paniwalang pagsasagawa ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14. Mula rito sa National Printing Office ng Sud ng Quezon. Ako si Bombo Isotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
18: Bombo Weather Update!
0: Bagyapang humina ang bagyong Inday na dating isang super typhoon at ito ngayon ay patuloy namang lumalayo sa ating bansa at ito ay namataan dyan sa may karagatang sakop na malapit sa Hilagang Luzon. At ito ay ayon sa State Weather Bureau, namataan sa layong 865 kilometro sa silangan hilagang bahagi ng Luzon at ang sentro ng bagyo. Yan ay batay sa nakalap na mga data. At taglay nito, ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 165 kilometro na lamang, mas mahina kumpara doon sa mga inisyal na numero ng lakas nito bago pa man na makalapit sa ating bansa. Yung pagbugso niyan, mga kabombo, ay pumapalo pa rin ng 205 kilometers per hour at kumikilos ang bagyo ng Pahilaga, Kanluran, dyan sa Biliso na 15 kilometro bawat oras at umaabot hanggang 870 kilometers ang kanyang radius na nagdudulot naman ng malalakas na mga pag-ulan at yung sinasabing typhoon force winds. At nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa probinsya ng Batanes. Habang nasa tropical cyclone wind signal number 1 naman ang Cagayan, kabilang ho yung Babuyan Islands, Isabela, Hilagang Silangan ng Quirino at maging ang Apayao, Hilagang bahagi ng Abra, Kalinga at silangang bahagi ng Mountain Province. At maging ang silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora at hilagang bahagi at gitnang parte ng Catanduanes. Patuloy naman na pinalalahana ng mga eksperto ang mga residente doon sa mga natukoy na lugar na mag-ingat sa posibleng epekto ng malalakas na hangin at mga pag-ulan at yan ay maaaring maitala sa mga susunod na oras. Kaya't bantayan ang mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at ng mga otoridad kaugnay pa rin ng natura mga development. Ang bagyong Inday, mga kabombo, ay inaasahan na magpapatuloy sa kanyang direksyon sa Hilagang Kanluran habang binabantayan ang posibleng epekto nito at hahatakin ang habagat na maaaring magdulot naman ng mga pag-ulan sa kanlurang parte ng ating bansa.
1: Samantala, lalo pang bumagsak ang antas ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng mga serye na pag-ulan sa maraming lugar sa bansa. Ngayong araw, lalo pang bumagsak mula sa critical level ang antas ng tubig sa Naturan Dam at kasalukuyang nasa 156 meter na ang antas nito. Ito ay 4 na metro mas mababa naman mula sa 160 meter na low critical level. Muling bumagsak ng halos kalahating metro ang antas ng tubig sa Naturan Dam sa kabila ng mga pag-ulan, dulot ng hanging habagat at mga epekto nitong super typhoon Inday. Inaasahang magpapatupad ng conservation effort ang pamunuan ng Naturan Dam habang nagpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig nito. Ang Naturang Dam ang nagsusupply ng tubig sa mahigit 95% ng mga water consumers sa National Capital Region at ng mga probinsyang malapit dito. Ang kasalukuyang mababang antas ay sa kabila ng pagpasok ng rainy season noon pang nakalipas na buwan.
0: Samantala, sa ibang balita naman, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa mga usapin pa rin na may kaugnayan sa mga itinatakda ng atin pong mga otoridad, lalo na yung tungkol dito sa mga modernization.

0: was ito sa financial inclusivity na isinusulong naman ng gobyerno. Dagdag pa ng grupo tila pinapatay ng malalaking mga bangko yung mga bagong players na nagpapalawak ng access sa financial services para naman sa masang Pilipino, at ito umano ay nakakabawas sa kapasidad ng mga iyan na mapalawak pa yung kanilang saklaw. Ipinaliwanag pa ng grupo na ang online fund transfer na platform ay mahalaga na kasangkapan para naman sa financial inclusivity dahil madali itong gamitin at maabot maging ng mga mamamayang limit. Limitado ang access sa formal na sektor sa pagbabangko. Nitong Hulyo 4 nga, mga kabombo, nagkabisa ang Bangko Sentral ng Pilipinas Circular Number 1238 na nag-aatas sa mga bangko na magpatupad ng makatwiran at makatarungan na market-based pricing para yan sa electronic fund transfers. At ayon nga sa Pinoy Aksyon na grupo, kung magiging opisyal na ang pulisiyang ito, yung zero fees ay kabaligtaran naman ang magiging epekto niyan doon sa layunin ng financial inclusivity, kung saan ang layunin umano ay makabu lamang ng mga saklaw na pakinabang, dapat ay pag-isipang mabuti ang mga kalintulad na hakbang. Naniniwala din ang watchdog na ang tamang direksyon ay yung pagpapatupad ng makatwiran at makatarungang pagpipresyo, kasabay na rin ang patakaran na mapahusay ang serbisyong ipinagkakaloob doon sa mga kinakailangan o saklaw na sektor ng mga partikular na proyekto, kaugnay pa rin ng natura mga programa ng pamahalaan. At sa mga ulat naman ng atin pong mga himpilan dyan sa Hilagang Luzon, mga kabombo, ating kumustahin ang mga update kaugnay doon sa kanilang mga ginagawang hakbang upang makapag-ingat. Bagamat patuloy na ang paghina ng bagyong Inday, ay may mga preparasyon pa rin po na ginagawa ang mga lokal na otoridad hinggil sa naturang mga development. At alamin natin, mga kabombo, yung paaralan pala na nandyan sa may Calayan Island ay hindi pa nakabangon mula doon sa epekto ng nagdaang bagyo, e todo paghahanda pa rin ngayon para sa epekto ng bagyong Inday. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio, Tugigaraw.
1: Inilikas na sa ligtas na lugar ang mahalagang dokumento at kagamitan ng Babuyan Claro Integrated School sa Isla ng Calayan, Cagayan bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay Bernie Nunez, school principal, hindi pa lubusang nakakabangon ang paaralan mula sa pinsalang iniwan ng bagyong Nando noong nakaraang taon. Nanatiling gumagamit ng iisang campus ang mga mag-aaral ng elementarya at high school sa ilalim ng shifting schedule matapos masira ng nagdaang bagyo ang isa sa kanilang mga gusali. Sa ngayon, tumutulong rin ang mga magulang at stakeholder para sa pagseguro sa mga pasilidad sa paaralan, habang nakahanda na rin ang mga module upang matiyak na hindi maantala ang edukasyon ng mga mag-aaral sakaling masuspindi ang klase.
2: Kailangan naming protektahan yung kaisa isang campus na iniwan ng bagyo. Kasi kung masisira pa ito, kung masisirain pa ng susunod na bagyo, ay ewan ko na lang kung saan ako magpapasakluro. Kasi hanggang ngayon, lahat ng mga repairs na ginagawa natin, nahihirapan tayong kumuha ng budget from national government, tanging yung LGU at saka yung provincial government at saka mga donation from NGOs ang dumarating dito.
1: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Samantala, yung mga evacuation centers at food packs para sa Catanduanes, nakahanda raw kaugnay ng pinangangambahan pa ring epekto ng bagyong Inday, bagamat ito ay patuloy ang paghina. May balita ang Bombo Radio Legazpi.
3: Nakahanda na ang mga evacuation center sa lalawigan ng Catanduanes kaugnay ng pinangangambahang epekto ng bagyong Inday. Maliban dito, sinabi ni Catanduanes Governor Patrick Azanza sa panayam ng Bomborajo Legazpi na nakahanda na rin ang mahigit 16,000 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development Catanduanes, paliwanag ng opisyal na layunin nito na magkaroon ng preposition goods upang mabilis na makapagbigay ng tulong sa mga residente kung sakaling maramdaman ang

0: epekto ng sama ng panahon na malaking tulong rin umano ito kung sakaling ma-isolate ang ilang mga lugar. Dagdag pa ni Azanza, naka-standby pa rin ang mga heavy equipment sa mga lugar na karaniwang naaapektuhan ng landslide. Samantala, dagdag pa ng gobernador, natututukan rin ang pagbibigay ng asistensya sa mga magsasaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng naturang sama ng panahon.
1: Merong 16,000 plus na food packs ang DSWD Catanduanes na naka-ready at ito ay ating tiniyak na may prepositioned food packs just in case lumala ang bagyo or ma-isolate ang ilang areas, may naka-ready po tayo. Iba pa po dyan yung pang-augment ng probinsya na another 6,000 food packs po.
0: Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source in news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Isang legal expert ipinunto na hindi madaling mawawasak ng depensa ang kredibilidad ng testigo mula sa National Bureau of Investigation sa impeachment trial sa pamamagitan lamang ng pagtatanong sa kanyang pagsasanay o sa mga service provider na nagturo sa paggamit ng video forensic investigation and examination. Kaugnay niyan, may nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo.
3: Ipinunto ng isang legal expert na hindi madaling mawawasak ng defense team ang kredibilidad ng testigo mula sa National Bureau of Investigation sa pamamagitan lamang ng pagtatanong sa kanyang pagsasanay o sa service provider na nagturo sa paggamit ng video forensic system. Kaugnay ito sa pagsalang ng NBI agent na si John Mark Kalilong bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jobert Pahilga, ang founder ng National Union of People's Lawyers, ipinaliwanag nito na ang NBI mismo ang may pananagutan sa proseso ng pagsusuri ng mga digital na ebidensya at sa pagpapatunay sa integridad ng mga ito. Ayon kay Pahilga, sa ilalim ng rules on evidence, maaaring ma-authenticate ang isang video o larawan ng sinumang taong may personal na kaalaman o nakasaksi sa naturang footage. Dagdag pa niya, ang mahalagang usapin ay kung mapapatunayang ang video ay hindi na-edit, hindi pinutol at tumpak na sumasalamin sa aktual na pangyayari. Kaugnay nito, sinabi ni Pahilga na ang video na iniharap sa impeachment proceedings ay nagmula sa isang live stream na press briefing na unang inilabas sa social media. Dahil dito, maaari ring tumistigo ang mga taong naroon o nakasaksi sa naturang press briefing upang patunayan ang pagiging tunay ng video. Nilinaw rin niya na ang kopyang ginamit ng NBI ay isang downloaded na version habang ang original na ebidensya ay nananatiling nasa mismong live stream o original na upload sa social media platform. Binigyang din pa ng abogado na mahalaga din ang naging hakbang ng NBI na humiling sa social media platform na mapanatili ang access at integridad ng original na data bilang bahagi ng pangangalaga sa digital na ebidensya.
4: There is no question, there is no dispute that the statements were uttered. And the prosecution has presented that aside from that statement, there are other prior statements, no, on the same subject matter. I think there can be no other proper way to defend her but to justify that statement under the rules on evidence. Videos or pictures, pwede authenticate by any person who has seen that video.
3: Si Attorney Jobert Pahilga. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Samantala, political law expert ay kinwestiyon yung naging taktika ng depensa sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung bakit. May panayam ang Bombo Radio Rojas.
6: Kinwestiyon ng isang political law expert ang naging paraan ng pagtatanong ng kampo ng depensa sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Carlo Ibanez, sinabi nito na hindi naging epektibo ang naging cross-examination ng depensa dahil nakatuon lamang ito sa pagpapatukoy sa prosecution witness ng mga dokumentong hawak mismo ng depensa. Ayon kay Ibanez, ang mga tanong ng depensa ay umiikot lamang sa pagpapatukoy at pagpapabasa ng mga dokumento gaya ng pagtatanong kung nakikita pagtataba ng testigo ang dokumento at pagpapabasa ng nilalaman nito. Ipinaliwanag niya na walang personal na kaalaman ng testigo ng prosecution tungkol sa mga dokumentong ipinapakita ng depensa. Dahil dito, hindi rin umano ito masasagot kung tama o totoo ang nilalaman ng mga ito. Anya, mas makabubuting hintayin na lamang ng depensa ang sarili nitong pagkakataon na magpresenta ng ebidensya. Sa yugtong iyon, maaari nilang ipatukoy ang mga dokumento sa sarili nilang testigo na may sapat na personal na kaalaman tungkol sa mga ito. Dagdag pa ni Ibanez, sa kasalukuyang paraan ng pagtatanong ng depensa, nagmumukha lamang itong pag-aaksaya ng oras dahil hindi naman makapagbibigay ng mahalagang impormasyon ang prosecution witness hinggil sa mga dokumentong hindi niya personal na ginawa o nasaksihan.
7: Ngayon, medyo disappointed ako dun sa cross-examination na nangyari. Unang-una kasi, para siyang hindi cross-examination. Ang nangyari dito, principally, parang nag-represent ng mga documents si Attorney Narvaza. Tapos pinapa-identify niya lang dun sa witness. So yung mga pinrepresent niya, wala naman siyang tinatanong tungkol sa document itself. Ang tinatanong niya, nakita mo ba to? Nabasa mo ba to? Pakibasa nga, let's read it together.
6: Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Ang Department of Education Region 7 tutol sa total ban ngunit pabor sa regulasyon ng cellphones sa mga paaralan. May report ang Star FM Cebu.
8: Nilinaw ng Department of Education 7 na mas mainam ang mahigpit na regulasyon sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan kesa sa ganap na pagbabawal nito. Inihayag ni DepEd 7 Regional Director Dr. Arturo Bayocot, maaaring ipunin muna ang mga cellphone ng mga estudyante habang nagpapatuloy ang klase at ibalik lamang ang mga ito pagkatapos ng oras ng pagtuturo. Binigyan din pa niya na nakasaas sa DepEd Order No. 6 Series of 2026 o Effective School Management and Learning Environment Policy na dapat regulahin ang paggamit ng mga mobile device sa loob ng paaralan. Sa ilalim ng polisiya, hindi maaaring gumamit ng cellphone ng mga estudyante habang isinasagawa ang klase maliban kung ito ay bahagi ng learning activity na iniatas ng guro. Payag ito ni Bayocot kasunod ng direktiba ng ilang lokal na opisyal na ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa mga paaralan bilang hakbang sa kaligtasan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Anya na mahalagang kasangkapan ang cellphone sa makabagong edukasyon lalo na sa technology-assisted instruction, pananaliksik at paggamit ng digital learning platforms. Gayunman, kinakailangan pa rin kontrolin ang paggamit nito upang maiwasan ang mga bala sa pag-aaral. Nanawagan din siya sa mga magulang na bantayang mabuti ang paggamit ng cellphone at online activities ng kanilang mga anak at umaasang marirresolba ang issue sa pamamagitan ng dialogo sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng ahensya.
9: While ensuring safe and motivating learning environment does not declare a total ban of cellphones. Kasi we are already in the technology era. So, well, maraming mga approaches ang ginagawa ng ating mga paaralan. And we do not impose on them that this is what you should do. Sino nang gagawa, no? We empower them. For example, kokolekta yung phones. Tapos after the class, susuli sa bata. To ensure that they are not tempted to open Facebooks or whatever platforms, no? At ka-focus talaga sa tinuturo.
8: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
5: Sa karagdagang balita, duda naman si human rights lawyer, Attorney Nery Colmenares, kung nakumbinsi ba ng panig ng depensa ang mga senator judge at ang publiko sa isinagawa nitong cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasentro ang pagdinig itong nakalipas na araw sa paggisa ng depensa sa unang saksi ng prosecution na si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Dito, mga kabombo ay kinwestiyon ng abogado ng depensa na si Attorney Carlo Narvaza ang digital forensics training ng naturang saksi pati na ang mga dokumento na ginamit para naman i-authenticate ang video ng umano'y pagbabanta sa buhay ng pangalawang pangulo. Kaugnay nito ay nakapanayam ng Bombo Radio Cebu si Attorney Colmenares kung saan ay ibinahagi niya ang kanyang mga napansin na kahinaan sa panig ng depensa. Ayon pa sa kanya, hindi pa maituturing na major offense ang mga natalakay doon sa unang tatlong araw ng impeachment trial ng pangalawang pangulo na umikot lamang doon sa grave threat at git niya ang mga mabibigat na issue na dapat natutukan ay ang mainit na usapin ukol naman sa confidential funds at ang hinala na paglago umano ng statement of assets, liabilities, and net worth ng pangalawang pangulo. Dahil dito ay nag-aalinlangan siya na kayang mapaniwala ng depensa ang mga senator judge at ang publiko na walang katotohanan ng mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente laban sa kasalukuyang mga opisyal ng pamahalaan kung saan ay minor offense pa lamang na may tuturing at tila ay nahihirapan pa ang depensa kung paano at ididepensa pagsapit naman ng mas mabibigat na akusasyon. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Nery Colmenares.
10: Eh, ang hirap mag-cross sa isang bagay na ang sinasabi ng witness, totoo. So, yan ang problema talaga ng depensa dito. Kasi hindi pa nga major itong grade threats eh. Ang major talaga na impeachment offenses ay yung confidential funds na hindi pa napapaliwanag ngayon. At yung pangalawa, syempre, bakit lumubo yung sal-in niya. Pero medyo hirap na sila doon kasi duda ako kung makumbinsi ng depensa, hindi lang ang mga senator judges, kundi ang publiko rin, na hindi totoong nag-threaten si Vice President Sara Duterte. Eh, ang
5: tinigbuyan ni Attorney Nery Colmenares sa panayam ng Bombo Radio Cebu. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas o kahit sa Mindanao, maging sa ibayong dagat pa nga, maaari yung tutukan sa pamamagitan ng ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Mga kabombo sa mga lalawigan, mga susubaybayan dyan sa probinsya ng Davao at buong rehiyon ng Davao, ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo Radio and Star FM Davao. Samantala sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa bahagi naman ng Caraga Region, Bombo Radio Butuan. At sa Soccsaygan Region, Bombo Radio Jensan. Samantala sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
2: Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Siyabakalo naman, na ang ating news, music, entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, na ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, na riyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombot Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ang Oratio Imperata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
5: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
12: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
13: Basta Radyo Bombo!
12: Star FM.
14: The best music station across the nation.
13: Kwelang-kwela ng mga DJs.
14: Ang galing sa information.
12: Fully digitalized. It's all for you.
15: Star FM across the nation.
16: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
17: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
18: Sa palengke, may swerte.
19: May swerte? Sa palengke?
18: Oo. Bumili na mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
20: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
18: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
20: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
21: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
22: Star FM number 102.7.
23: Basta Star.
24: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makaka-relate ka every hour, every minute. O, diba?
25: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
26: Star FM.
27: Star FM.
28: Star FM.
12: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
12: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: The Philippines number one, Star FM.
29: Mga awiting mai-in-love kayo.
30: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
29: Mga awiting para sa inyo.
30: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: kahit simpleng umaga, espesyal!
1: Mmm! Holiday!
0: Almusalin na nam!
1: Good morning!
0: Pagtanghalian!
1: Uy! May birthday ba?
0: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
1: wow!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Star Nation, oras po natin sa Bukabluwa ng Pilipinas. 12 star minuto na lang bago sumapit ang alas 2 ng hapon. 1:48 in the afternoon. At welcome na po sa ating programa. It's all for you in the afternoon. Ngayon po nagmamagandang hapon ng Thursday, July 9, 2026. Parang hindi ako sanay magsabi ng hapon. Parang lagi na ko lang sinasabi, umaga o tanghali. Anyway, ako po muna ang inyong mga kasama, pansamantala. Pwede rin naman pansamantagal. Star DJ Antonio Nambara is my name. And music is my game. Ako na pong bahalang magpaganda ng inyong pong hapon, ng inyong siesta mode. All the way up to 3 in the afternoon. Pansamantala muna umahalili kay Star DJ Kimmy. Yan, meron daw sakit ngayon. Oh, love knot. Love knot ba yan? Yung tipong may sakit kasi kasama mo ngayon jowa. No! Well, sa lahat mo ng mga Star Nation natin na merong nararamdaman ngayon, well, get well soon, ha? At syempre, inuman nyo po yan ng gamot para kayo gumaling agad. Para makalakwatsa agad kayo. Ay! Makalakwatsa agad. Agad kayo. Makapag-balik ulit ang inyong lakas. Diba? Well, sa mga Star Nation natin na mayroong mga nilalabanan ngayon, may mga laban talagang hindi dapat pinapalanuhan, no? Talagang aaminin ninyo, ilang beses na kayong nakipagtalo. Tapos sa uli, pareho lang kayong pagod. At wala ring nagbago. May mga tao talaga, Star Nation, ha, na aminin nyo sa hindi, kahit gawan mo pa ng PowerPoint presentation, chart, at resibo, hindi pa rin papatalo. Kaya minsan, mas matalino ang magsabing, sige, ikaw na. Hindi dahil talo ka, kundi dahil mas pinili mo ang kapayapaan ng isip mo na kaysa sa walang katapusang debate. Para ano lang yan? Tandaan natin na hindi nasusukat ang talino sa dami ng argumentong napanalunan mo. Kundi, Star Nation, sa pagkilala kung alin ang worth it at alin ang dapat ng bitawan. Kaya sa mga Star Nation natin na pumili tayo ng mga laban na may premyo, hindi yung mapapanalunan mo lang ay high blood. Dahil yung sa mga Star Nation natin mag-jowa dyan, no? Kasi diba aminin nyo sa lahat, ha? Aminin nyo sa hindi sa mga Star Nation natin na mayroong mga partner dyan. May mga iba na gusto kapag merong problema eh naaayos agad. Or di naman kayo kung may argue. May yung isang panig, gusto niya hindi kayo matutulog na hindi nyo pa nare-resolve yung argue ninyo. O, yung isa naman, gusto niya muna matulog muna at bukas ninyo pag-usapan. May mga ganyan talaga. May mga factor talaga na ganyan. Pero Star Nation, at the end of the day, ang kinakatakutan lang naman natin kung bakit lalo na yung sa mga Star Nation natin na ayaw nilang matulog, na magkaaway sila, is just that baka mamaya kinabukasan, hindi na sila mahal. Yun lang naman yun. Kumbaga, yung iba, ang gusto nila, yung security na kinabukasan, kung bukas nyo susolusyonan o bukas nyo pag-uusapan yung argue, eh meron siyang security na kayo pa rin. Kaya sa mga Star Nation natin, mas magandang pinag-uusapan nyo yan. Diba? Nasa sa inyo na kung papabukas nyo ba? O pag-usapan nyo na ngayon? O syempre, wala na ako niya. Baka mamaya mag-away pa kayo dahil sa akin. Anyway, Star Nation, kasama nyo na yung lingkod, ha? Hanggang alas 3 ng hapon tayo. Pansamantala lamang po ito. Kaya sa mga Star Nation natin na nakakamiss, kay Star DJ Kimmy Gora, pwede ako na muna. Pag-tisen nyo na muna ako, ha? Dahil marami tayong pag-uusapan, Star Nation, na kumbaga pang-siyas na mode. At busog-lusog pa rin ang iaatid ko po sa inyo ngayong hapon sa programa It's All For You, The Afternoon. Kaya malatid ang nakatutok, Star Nation. Dito pa rin sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Star Nation, dito ka lang ha. Huwag mo ko iwan. Maka naman yun.
2: 102.7 Star FM.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
4: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: It's all for you.
7: 102.7.

0: 102.7 Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: see.
1: There you have it, 2007, Taylor Swift and Teardrops on My Guitar.
2: Antonio Lambada.
1: Star Nation, kayo pa rin po nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan na kaatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
0: Like mo! Share mo!
1: Star Nation, kapag naririnig niyo ang background music na yan, isa lang ibig sabihin niya, money, money, money, money! Star Nation, wag alam po sa alipang promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026, bali-bali pa premyo na may cash pa. Kung saan 9 million pesos, total prices ang ating pinamimigay nationwide. Kaya sa mga Star Nation natin magtatanong ha, ano ba yung mga proofs of purchase na pwede nyo pong bilhin at ipunin para makasali sa ating promo? And napakadali lamang po yan. Yung ating pong sponsor's product, yung tinatawag po natin 2-in-1, nagamit nyo na, aba, pwede nyo pa pong magamit para sa ating papromo. O eto, Star Nation, ilista nyo na ang mga sumusunod. At syempre, isali nyo na yan sa ating papromo. Once again, Star Nation, sa mga magulog ng kanilang mga entries, ha, nasa week number 1 na po tayo, ha. Week number 1 pa rin. Kaya naman, hulog-hulog na po na inyong mga entries. O sa mga Star Nation natin, ngayong onting kebot na lamang at merienda time, ano ba ang inyong imemeryenda? Siguraduhin niyo po yung merienda ninyo ay may sustansya pa rin. Healthy pa rin, ha? Uy, naku, meron akong alam dyan. Walang iba kundi ang Gardenia! Dahil sa Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia! Naku, Star Nation, ha? Naku, ang dami po yan. Maraming benepisyo yan yung Gardenia Bread, Star Nation. Naku, marami po yan. Carbohydrates, ano ba, protein, ano ba, essential micronutrients, marami pang iba. At marami pa pong variant yan, Star Nation. Bawat variant ng Gardenia Bread, naku, marami pong mga healthy benefits niyan. Naku, meron pang ano yan. Lalo ni mga Star Nation natin mga nagda-diet, meron pong Gardenia Wheat Bread. Pwedeng-pwede yan, Star Nation. Ang kagandaan pa dyan, naging masustansya na yung merienda time. Aba, may chance ka pang manalo ng limpak-lipak na papremyo sa ating papromo. Ano ba ang kailangan natin sa Gardenia? Ang kailangan lamang po natin sa Gardenia, Star Nation, ay isang empty plastic ng kahit anong loaf variant at size. DJ Antonio, paano ba yan? Yung plastic ay may laman pang bread. Ito gagawin nyo, Star Nation, na diskarte. O yung Gardenia bread niyo, tanggalin nyo sa inyong plastic. Kuha lang kayo ng ano, lagayan. Oh, tapos kailangan nyo lagayan nyo, may takip para kahit paano, fresh pa din siya. Tapos yung plastic, saka mo nalagay sa sobre. Meron ka ng isang entry. O, diba? O, kaya sa Star Nation natin, merienda time. Aba, Gardenia time! O, sa mga Star Nation naman natin, parang Webes pa lang ngayon na, pero excited na kayong magkakatropa. Oh, pwede-pwede naman yan. O, kumbaga, kahit hindi pa day off kinabukasan, kung miss nyo na magkakatropa, syempre kailangan magkita-kita kayo. Pero Star Nation, hindi lamang po sapat ang kita-kita lang. Hindi sapat ang usap-usap lang. Kailangan meron tayong iniinom dyan. Meron yan, Star Nation. Walang iba kundi ang San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. At ito, Star Nation, ha. Kapagkainuman, ba San Miguel Pale Pilsen. Ako, sinasabi ko sa inyo, hindi magagalit ang inyong jowa o ang inyong misis. Oh! Ang kailangan nyo ng Star Nation, pagka-uwi ninyo sa inyong bahay, siguraduhin nyo, dala ninyo ang mga tansa ng San Miguel Pale Pilsen. Bakit kanyo, Star Nation? Aba, matutuwa niya ng inyong mga misis o ang inyong jowa. O, kasi Star Nation, masasalin nila yan sa ating promo. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Ang kailangan lang natin, Star Nation, para makasali kayo sa ating promo, isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen na 320 ml, meron ka ng isang entry. Yung crown lang, Star Nation, yung tansan lang ha. Huwag yung bote, baka mamaya pag sinaboy natin yan, ang sakit sa ulo niya. Nagbasag bote pa tayo. Tansan lamang po ang ilalagay natin sa sobre. O, di naman po kaya, Star Nation, isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande. Oh, di ba? Kaya sa mga Star Nation natin, kung gusto niyo ng masarapang kwentuhan, aba kailangan masarap din ang ating iniinom, San Miguel Pale Pilsen. Oh, sa mga Star Nation naman po natin na nangangailangan ng kanilang pangangalaga sa kanilang mga pananim, di ba? Eh, kailangan Star Nation na wag lamang po yung mga katuwang nyo lang. Kailangan sasamahan po kayo hanggang pagtubo ng inyong mga pananim, Star Nation, na yes, sagot po yan ng Syngenta. Bringing plant potential for life. Ang kailangan naman po natin, Star Nation, sa Syngenta. Naku, ang dami pong benepisyo ng Syngenta, Star Nation, ha. Ito po, nandito yung nakakapag-protekta sila laban po sa mga diseases, sa mga weeds, sa mga peste. At nakakapag-enhance po ito ng tolerance para po sa mga extreme weather. Lalo na po dito sa Pilipinas, di ba? Pabago-bago ang mood ng ating panahon. Parang mood ng iyong jowa. Kaya kailangan po natin, Star Nation, ng Syngenta. Ang ganda po dito sa Syngenta, Star Nation, napangalagaan na ang inyong mapananim, aba may chance pa ikaw manalo ng lipak-lipak na papremyo gamit-gamit ang Syngenta. Ang kailangan lamang po natin, Star Nation, sa Syngenta ay isa pong cup. Yung takip po nito, ha, no, isang Syngenta product. Actually, dalawa nga po ang pwede niyong masaling entry dyan, eh. Yung unang-una po sa Syngenta product, yung takip. Kunin niyo po yung takip, lagay niyo po sa sobre, meron ka ng isang entry. Oh! Tapos yung label, yung label po niya, pwede niyo po i-blower yan, eh, para matanggal po agad. O, tapos pagkatanggal mo ng label, lagay mo na sa sobre, meron ka pa isang entry. O, di ba? Dalawa ng entry mo! Kaya sa mga Star Nation natin na gusto maging panatag o sa kanilang tinatanim, aba, Syngenta na po ang inyong katuwa. Kaya sa mga Star Nation natin, ano pa hinihintay ninyo? Aba, mag-ipon lang ng alinman sa aming nabanggit para makasali. At abangan nyo pa po ang ilan pa po natin mga proofs of purchase na aming i-anunsyo sa bawat programa po ng ating Star FM. And of course, to get more chances of winning, at syempre, damihan pa ang inyong mga entries, Star Nation, dahil as we always say, the more entries you send, the more chances of winning! Ito po ang papromo ng Bombo Radio at Star FM. Swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na my cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes ang aming pamimigay nationwide! At ito pa, Star Nation, sa kasaysayan ng swerte sa palengke, mamimigay po tayo sa ating grand draw ng tumataginding na 1 million pesos! Kaya Star Nation, aba, hulog-hulog na, dami-dami ang parang entry, ha. Once again, nasa week number 1 pa lamang po tayo. Kaya sa mga Star Nation natin na maghuhulog na ng mga entries, ihulog nyo na po yan dito sa ating ipilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City. O kung sa mga Star Nation naman natin na naghihingi ng, ano pa tawag doon, ng PIN. Kung ano, type nyo lamang po sa inyong mga Google Map o sa inyong Waze, type nyo lamang po 102.7 Star FM Manila. Lalabas na po yan. O Star Nation, ha? Sa darating po na Sabado, ang ating po palengke activation, magkita-kita po tayo dyan, alright? Oras sa bukabuluan ng Pilipinas, we got 39 star minutes after 2 in the afternoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating matugtugan. Siyempre po sa ating programa, It's All For You the Afternoon, na 102.7 Star FM, It's All For You.
0: Like mo, share mo.
2: 102.7

0: 102.7. Star FM.
1: It's all for you.
2: Star.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like
1: Star Nation, oras sa Cebu, Kapuluan, na Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2... Ay! Napalitan na pala. 3 star minuto pala. 3 star minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:57 in the afternoon. Uy! It's merienda time! Ano bang mini-merienda nyo? Ako, makita lang kita. Busog na ako eh. Sabi ko sa iyo eh. Ay, sa mga Star Nation natin, ha, hanggang dito na lamang po ating programa. It's all for you the afternoon. Naway, na-enjoy niyo po yung matugtugan natin, ha. At syempre, hanggang dito na lang din po ang inyong lingkod. Huwag na magsasabi na extend, ha. Bukas naman ulit. Nakasama niyo ako mula alas 4 madaling araw hanggang mga oras na to, ha. Ang tabayanan niyo, Star Nation, ha. Papaalam na po ang inyong happy man every day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagwalpa at Yummy Pa. Rawr. Star DJ Antonio Lambada is my name and music is my game. At tabayanan, susunod na po ang ating nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. Ang sasargo sa inyong mga... Siya na po bahala sumargo kung saan po kayo sasarguhin, ha? Pero isa lang po ang sigurado dyan, pasasayin po kayo niyan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Pero Master Nation, malati na nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Here's Maroon 5 and Wiz Khalifa, 2012, Payphone. Bye-bye!

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting buwan mula po kay JK Labajo. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:29 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Yay! Happy merienda sa lahat po. Merienda time sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin wherever you are. It's Juan Carlos nowadays na pala. Ayan. Pero syempre, dahil nga fan tayo ng ni JK personally, ayan. Diba, napakagandang awitin. Buwan. Okay, kamusta po sa lahat ng mga ka-Star Nation natin? It's a good Thursday. At ako po muna ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan. Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, bobalabulain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang Afternoon Star Sweep. Ano naman sa mga Star Nation natin, if you are doing good and great now this afternoon, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
7: Si Dennis, lagi na.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
4: Star FM.
1: Star FM.
4: Basta radyo sa FM.
1: Alos na.

0: Alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
0: Almusalin ng nan.
1: Good morning!
0: Pagtanghalian.
1: Uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
1: Wow! Balot siya!

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: Star Nation, news update muna tayo sa mga oras na ito dahil magnitude 4.5 na lindol. Naramdaman po yan sa Benguet at sa ilang kalapit na lalawigan. Para po sa detalye ng balitang iyan, may update po si Star DJ Leah ng 89.5 Star FM Baguio.
3: Nianig ang 4.5 na lindol ang Benguet kung saan naramdaman din ito sa mga kalapit na lalawigan. Natukoy nga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang epicenter sa layong 9 na kilometro timog kanluran ng Tuba, Benguet. Ayon sa ulat, may lalim na 10 kilometro ang lindol at naramdaman sa iba't ibang lugar sa Cordillera at Hilagang Luzon. Sa instrumental intensities, naitala ang intensity 5 sa lungsod ng Baguio, intensity 4 sa Aringay, La Union, intensity 3 sa Sison, Pangasinan, intensity 2 sa Urdaneta, Pangasinan, at intensity 1 sa Quiapo at Lingayen, Pangasinan. Bagamat walang agarang ulat ng pinsala o nasaktan, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga safety protocols, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng pagyanig. Mula rito sa lungsod ng Baguio, ito si Star DJ Leah. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Yan po ang update mula po sa 89.5 Star FM Baguio. Napakinggan po natin si Star DJ Leah. At para sa iba pang mga detalyadong balita, pwede po kayong bumisita sa ating website. Type nyo lang po ang www.bomboradio.com. O kayo naman ay bumisita sa ating social media accounts. Hanapin nyo po ang 102.7 Star FM Manila. Manatiling nakatutok sa inyong mga radyo dito sa 102.7 Star FM para sa iba pang mga detalyadong balita. At baliktugtugan tayo sa mga oras na ito sa ating programang Afternoon Star Sweep. Check your time, 33 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time.
1: 102.7 Star FM News Update.
4: Star FM.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta. Bringing plant potential for life.
7: Pure Gold. Always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: News update mula sa Star FM Cebu, Star Nation. Ashfall mula sa Bulkang Canlaon umabot sa Cebu. Mga klase sa 19 na LGU sinuspinde. May news update dyan si Star DJ Sophie Amber ng 95.5 Star FM Cebu.
3: Mahigpit na minomonitor ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kalidad ng hangin matapos umabot sa ilang bahagi ng Cebu ang ashfall mula sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Inihayag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Retired Colonel Dennis Francis Pastor na apektuhan ang Toledo City, Alaginsan, Pinamungahan, Cebu City at iba pang lugar dahil sa hanging nagdala ng abo. Ayon kay Pastor, nagpadala na ang pamahalaang panlalawigan ng assessment teams, food supplies at 500 na N95 face mask habang nakahanda pang ipamahagi ang 6,000 karagdagang face mask sa mga pinaka-apektadong lugar. Inatasan rin umano sila ni

0: biyahe. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
1: Yan po ang news update mula kay Star DJ Sophie Ember ng 95.5 Star FM Cebu. Para sa mga detalyadong balita, pwede po kayong bumisita sa ating website. I-type nyo lang po ang www.bomboradio.com at syempre sa ating social media accounts ang 102.7 Star FM Manila. Tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan sa ating programang Afternoon Star Sweep. Right now, check your time, 15 star minutes bago po sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:45 in the afternoon, ang ating Philippine Standard Time. Manatiling nakatutok, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: 102.7 Star FM News Update. Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: German Bolero.
1: Pag sinundan ka, ibig sabihin, stalker mo yan. Or, may utang ka sa kanya. Awiting wherever you will go mula po yan sa The Calling. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras na din sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 5 star minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ibig sabihin, 4:55 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Kaya na hindi lahat ng sumusunod sa iyo, stalker mo na po, ati. Diba yung iba dyan, sinusundan lang, oo, nagmamatsyag, ispiya kumbaga. Diba kung saan mo nga ba kinukuha yung mga pera mong ipinupost ngayong may utang ka naman sa kanya? Ay, nako naman, bakit naman ganyan? Aray ko, natamaan naman ako dun. And anyways, I hope you enjoyed ito pong ating 2 oras sa programa sa hapon. Diba sa second half ng hapon na ito? At syempre, hindi ko kayo iiwan. Huwag kayo mag-alala. Ako, samahan nyo pa rin po ako sa susunod na programa sa Twilight Zone. It's going to be from 5 to 6 in the evening. Ako pa rin pong inyong mga kasama. Mga kabandingan, mga kabulahan. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ano man, to formally close the program, ito na naman po siya, kakamustahin na naman mula sa bandang Mayonnaise. Here's Jopay, kumusta ka na? Ito na po yun sa 102.7 Star FM, like mo, share mo.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Your trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
3: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
6: May chika akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC akes, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pill sa pes kahit hagarda bersosa ang life. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at spread love, mga sis.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
1: Star FM.
11: Bahaya bagong negosyo.
12: Buti na lang, may Cebuana na Lumilier.
13: Sanglang.
14: Personal loan.
15: Jewelry.
16: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor.
19: Goods ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
21: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
22: Place your bets. Player or banker. Player wins.
23: Enjoy your winnings.
21: Bet88, your ultimate playground.
24: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Insipyo, mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
25: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
5: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
25: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
26: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: sa mga magsasaka. Bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
1: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
0: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
0: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: If you don't get your meat, you can't have any pudding.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:33 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. And welcome na po sa ating programang Twilight Zone. It's going to be until 6 in the evening. At ako pa rin pong inyong kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman, balik-tugtugin na tayo agad-agad. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Check your time again, 5:34 in the afternoon.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
4: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan. Maayos ang buhay mo.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
7: Mmm! Holiday!
6: Almusalin na.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian.
7: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
7: Wow! Paloche buena!
6: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
7: At holiday beef loaf.
8: Malinamnam holiday!
9: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
10: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
9: Syngenta, bringing plant potential for life.
10: Pure Gold, always panalo.
9: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
10: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
9: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
10: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
9: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: FM.
1: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Bakit ba may mga tao na kapag sinabing alas 5 yung call time, pupunta sila 5:30? Ay, nako! Sabi nila Filipino time, pero hindi. Chinese ako. Charot. Anyway, sa mga Star Nation natin, inyo pong napakinggan, Bakit Ba? Mula po yan sa bandang Shackol. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin, sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 5 Star Minuto bago sumapit ang alas 5 na nga pong. Ibig sabihin, 5:55 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Bakit ba traffic sa EDSA? Ay, may sasabihin ako pero parang ayoko na lang. Ay. Kasi next time na lang. At sa mga na-traffic dyan sa EDSA sa mga oras na ito, ayan, sasabihin nila kasi palagi naman daw. Ay, bali pa rin na lang talaga yung mga sasakyan. Anyway, sa mga Star Nation natin, hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Ako po yung nakasama.

Bandingan na kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. At dahil Thursday ngayon, sama ko po kayo buong gabi. Oo. And to formally close the program, here's Lady Starlight mula po sa bandang Scorpions. Susunod na po ang Bombo Network News Noontime or Evening Edition. Dito lang po yan. Sa imbilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM, like mo, share mo.

0: of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Araw po ngayon ng Webes, ikasyam sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, ang Department of Social Welfare and Development nakabantay sa sitwasyon ng mga residente sa May Negros Island Region. 10 barangay sa May Canloon City sa Negros Oxer Oriental, apektado ng ashfall, kasunod po yan ng pagputok ng Bulkan Canloon.
3: Samantala, ang Chief of Staff naman ng Office of the Vice President nagtungo sa Senado isang araw matapos siyang ipasabpina. Hindi naman direktang sinagot kung dadalo siya sa impeachment trial sa susunod na linggo.
2: Ang House Leaders binalewala naman ang pahayag na Attorney Zulaika Lopez tungkol sa umano'y bagyong Inday sa kaugnay pa rin po yan sa impeachment trial. Ang prosecution nangako rin na may pasabog sa susunod na linggo.
3: Ang plunder case naman ni Senador Rodante Marculeta wala umanong epekto sa Commission on Elections. Imbestigasyon sa mga donor naman ng senador ipagpapatuloy pa rin.
2: Sa ating weather report, abangan humamay ang bagyong Inday na panatili ang 205 km/h na lakas at pagbungso. Ilang mga lugar nasa ilalim pa rin ng wind signal number 2.
3: Sa international news naman, base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain inatake ng Iran. Samantala, US military nakumpleto na ang panibagong serye ng strikes sa Iran habang nasa 90 military targets ang tinamaan.
2: Abangan sa ating FIFA update mamaya, ang World Cup quarterfinals magsisimula na po bukas. Sa ating sports news pa rin, si Alex Yala, seeded player sa National Bank Open. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakabantay ang Department of Social Welfare and Development sa sitwasyon ng mga residenteng apektado ng panibagong pag-alboruto ng Bulkang Canloon sa May Negros Island Region. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, kasunod ng panibagong pagputok ng bulkan, sinabi ng kalihim na pinapatutukan niya ang sitwasyon doon sa mga field office ng naturang ahensya. Kasama na rin ito ang maagang pagbibigay ng supplies. Sa kasalukuyan, mayroon anyang sapat na nakapreposition na family food packs sa Visayas Region para agad na maipamahagi sa mga apektadong residente. Kinabibilangan ito ng mahigit sa 100,000 at 70,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island Region at karagdagang 100,000 na food packs na nakapreposition naman sa may katabing rehiyon. Ito ay sa Region 7 o Central Visayas. Ayon sa kalihim, maaari pang madagdagan ang central o magdagdag ang central office kung kakailanganin o kung mapatagal pa ang pag-alboruto ng bulkan at lumawak ang epekto nito sa buhay at kabuhayan ng mga residente. Naisahan niya ng administrasyon na hindi lamang tiyakin ang sapat na pagkain para sa mga apektadong pamilya kundi maging mas maayos at komportable rin ang kanilang pananatili sa mga evacuation center. Maliban sa mga family food packs, nakahanda rin ang dagdag na family tent at iba pang non-food items na maaaring magamit ng mga residente. Sa halos kaugnay pong development, naka-standby na rin ang mga food packs, evacuation center, rescue equipment at emergency response team sa buong National Capital Region. Bilang pagkahanda naman po ito sa inasang epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday, dati pong Super Typhoon Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ng lahat ng mga lokal na pamahalaan na maagang ipuwesto ang mga kinakailangang kagamitan, tiyaking gumagana ang mga pumping station at ihanda ang mga evacuation center lalo na sa mga lugar na madalas na bahain. Inimok din niya ang mga residente sa flood-prone areas na lumikas ng mas maaga at huwag nang hintayin na tumaas ang tubig upang maiwasan ang anumang panganib.
3: Inactivate naman na ng Philippine Red Cross ang anumang disaster monitoring and emergency response network kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canloon itong umaga ng Webes. Ayon sa Philippine Red Cross, bagamat walang naiulat na ashfall o pagbagsak na abo mula sa bulkan doon sa May Negros Occidental, nakaranas naman ng pag-ulan na may halong abo ang Canloon City sa Negros Oriental. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard Gordon na naka-standby na ang kanilang rescue fleets, inactivate na rin ang kanilang volunteer network at tinutuntun ang Asheville zones para protektahan ang mga pamilya at masigurong nakahanda ang mga relief packs. Nananatili naman anyang gumagana ang lifelines sa ngayon, gayon din nadaraanan pa rin ang mga kalsada at tulay at wala pang aktibo sa ngayon na evacuation centers. Nananatili namang nakataas ang alerto ng Philippine Red Cross at pinakilos na rin ng local chapters ang mga volunteer para mabantayan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar.
2: Mag-update pa rin po tayo dyan sa May Negros Island Region, mga kabumbo. 10 barangay sa Maykanlaon City sa May Negros Oriental ang apektado ho ngayon ng ashfall sa pagputok pa rin kaninang umaga ng Bulkan Canlaon. May report dyan ng Bombo Radio Bacolod.
4: Umabot sa 10 barangay ang apektado ng ashfall mula sa Bulkan Canlaon sa Canlaon City, Negros Oriental. Ito ay kasunod ng naganap na moderately explosive eruption kaninang umaga. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Seth Bariga, Public Information Officer ng Canlaon City Government, ang mga apektado ay bahagi ng Barangay Binalbagan, Barangay Malaiba, Barangay Mabigo, Barangay Pula, bahagi ng Barangay Linuthangan, Barangay Lumapaw, Barangay Bayog, Barangay Panubiga, upper portion ng Barangay Masulog, Barangay Aquino, at meron ding naapektuhan sa bayan ng Valle Hermoso. Ayon dito, sila ay naghihintay pa ng mga reports mula sa mga barangay kung mayroong mga evacuees. Ngunit ayon dito, Hulyo 7 pa lamang may mga nag-evacuate na sa ilang barangay sa Canlaon City na nakatira sa flood-prone areas bilang paghahanda sa maaring epekto ng Bagyong Inday. Ngunit hindi pa natutukoy kung mayroong nadagdag na bilang ng mga evacuees dahil sa ashfall.
5: The most severe barangay that was covered with ashfall is Barangay Mabigo, sir. As of the moment, we are still gathering information for those residents who evacuated due to the volcanic eruption this morning. However, we already evacuees from July 7 because of preparation of the Super Typhoon Mabi.
4: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Zaldi Foro II. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Meron na ho tayong 7 minuto mga kabombo makalipas ang alas 6 ng gabi. Update ho tayo sa ibang mga usapin. Mula ho dyan sa may mataas na kapulungan, nagtumuho kaninang umaga magtatanghali si Attorney Zulaika Lopez dyan sa may Senado. Kaugnay pa rin po ito, doon siya nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po isang araw, matapos nga siyang ipasampina ng Senate Impeachment Court. May report dyan si Bombo Angelo Aganan.
6: Nagtungo si Office of the Vice President, Undersecretary at Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa Senado ngayong araw kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito isang araw matapos silingin ng House Prosecution Team sa Impeachment Court na ipasumpina si Lopez para gawing testigo matapos na lumabas sa pagdinig kahapon na kasama ang abogado sa video conference kung saan umano'y nagbanta si Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit nilinaw ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na walang kaugnayan sa subpoena ang pagtungo ni Lopez sa Senado. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Bantug na tanging administrative matters at house rules lamang ng Senate ang napag-usapan nila ni Lopez at walang kahit anumang may kaugnayan sa merito ng impeachment trial. Pagbabahagi ng Senate Secretary, ilan umano sa mga katanungan ni Lopez ay ang bilang ng guest na maaaring papasukin ng kampo ng depensa, mga equipments na pwedeng dalhin sa Senado habang nagpapatuloy ang paglilitis, gayon din ang magiging seguridad ng ikalawang pangulo sakaling muli itong magtungo sa Senado para dumalo sa kanyang trial o makipagpulong sa kanyang mga abogado. Binigyan din ni Bantug na naging open door umano ang naging pagpupulong nila ni Lopez kung kaya't walang nalabag na anumang rules rito. Wala rin aniyang mga senator judge na dumalo sa sinagawang cooperation meeting. Pagiging patas lang din aniya ito sa kung paano rin nakikipagpulong sa kanya bilang Senate Secretary ang panig ng House Prosecution Team para sa usaping administratibo.
7: Okay. Wala naman, it's purely happenstance because at my level, what else could happen? No? Even if I met her as a clerk of court, wala rin naman akong pwede makomit sa kanya. Nothing that would affect the merits of the case, nothing that would affect the conduct of the impeachment trial proceedings. It was an open door meeting. It was not a closed door meeting. I was with two of my staff. As I said, I was with the sergeant at arms. I was with the head of our protocol office. So everything is on the level. Everything was nothing secretive about it.
6: Pinabulaanan din ni Bantog kung bakit hindi pa isinilbi kay Lopez ang subpoena na magtungo ito sa Senado. Paglilinaw ng Senate Secretary, hindi siya ang nasa posisyon para sa pagsisilbi nito, kundi ang Senate Sergeant at Arms. Iginit rin niya na maaaring matanggap naman ni Lopez ang subpoena ngayong araw matapos na mapirmahan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero.
7: No. That would not have been proper of me. Una-una, ang ano naman dyan is the Sergeant at Arms, who will do the service. Asa ngayon siguro baka hindi pa. But I've discussed this with the Sergeant at Arms, ready naman siya ipaserve yun. So definitely within the day.
6: Samantala, naging maiksi naman ang kasagutan ni Lopez sa mga katanungan sa kanya ng mga kawani ng media kasama ang Bombo Radio Philippines.
8: Good morning everyone.
9: Good morning.
8: Prepare for Typhoon Inday.
6: Si Lopez ay naasahang haharap sa pagdinig ng impeachment court sa susunod na linggo, Martes, July 14, batay sa naging kahilingan ng House Prosecution Team upang maging testigo kaugnay sa Article 4 sa Articles of Impeachment o ang mga reklamong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at high crimes laban kay Duterte dahil sa umunay pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, dako po tayo dyan sa Palasyo, Malacanang. Iginiit po ng Palasyo na dapat sundin ang batas sa impeachment trial. Subalit, hindi naman nagbigay ng komento hinggil sa sinasagawa pong paglilitis. Kaugnay may nakalapang report si Bombo Analy Soberano.
10: Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat sundin ang batas at tamang proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tanging hiling ni Pangulong Marcos ay ang pagsunod sa batas at sa itinakdang proseso ng impeachment trial. Sinabi ni Castro, batay sa kanilang nakikita at nababasa, maayos ang daloy ng pagdinig sa Senado at nasusunod ang itinakdang proseso ng impeachment court. Gayunman, tumanggi ang Malacanang na magbigay ng komento sa mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa unang tatlong araw ng paglilitis. Iginiit na hindi tungkulin ng palasyo na suriin ang mga ito habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
12: Yusek, ano po ang official na assessment ng Malacanang sa naging takbo po ng unang tatlong araw ng impeachment trial?
13: Hindi po mandato ng ehekutibo ng palasyo ang mag-assess sa nakaraang tatlong araw na hearing sa impeachment na involving the Vice President. Ito po ay trabaho po ng mga sa Senado at definitely ang mga taong bayan din po ay dapat din po siguro mag-monitor para ma-assess din po nila sa sarili nila kung ano ang nagaganap sa ating bayan.
12: Ma'am, follow up. Nakikita po ba ng palasyo na naging patas po at maayos ang proseso ng Senado bilang impeachment court at may komento po ba ang Pangulo sa mga ebidensyang na ipresenta ng prosecution sa unang tatlong araw? Thank you.
13: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
11: Sa kabilang dako, nagpahiwatig naman ang mga House Prosecutor na may ilalabas silang pasabog o mas matibay na ebidensya sa susunod na linggo sa impeachment trial ni BP Zara. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, hindi muna nila maaaring ibunyag ang detalye dahil sa sub judice rule o pagbabawal na talakayin ang mga usaping hindi pa nailatag sa impeachment court. Sinabi ni Tolosa, maaaring pag-usapan ang mga ebidensya matapos itong maiharap ng kanilang mga testigo. Kasunod nito, inaasahang magpapatuloy ang pagtalakay sa Article 4 o Grave Threats Charge kung saan nakatagdang humarap ang mga susunod na saksi, kabilang ang mga ang opisyal ng National Bureau of Investigation. Nananawagan naman ang mga prosecutor sa publiko na patuloy na subaybayan ang paglilitis dahil marami pa umanong ilalatag na impormasyon sa mga susunod na pagdinig. Pakinggan natin si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
9: Going to the details now of what will be the testimony of the subsequent witnesses, but it's been stated in our pre-trial brief that we'll be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, you know, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. So again, let's wait for the testimony of Director Matibag and the other regional director of the NBI. Again, they will be testifying about the investigation conducted by the NBI in relation to this. But I hope you understand. I understand the frustration, no, because of the sub judice rule, we cannot talk about matters which were not yet discussed in the impeachment proceedings. That's why, you know, we're begging for your patience at this time. So pag nailatag na ho yan, naupo na yung mga witnesses namin, pwede ho natin pag-usapan ulit. Meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas, no, sa susunod na linggo.
11: Binaliwala naman ang mga leader ng House of Representatives ang pahayag ni dating Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na maghanda sa bagyong Inday bago ang nakatakda niyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, handa ang House Prosecution at kabilang panig ang dapat maghanda. Sinabi naman ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora na literal niyang tinanggap ang pahayag at hinikayat ang publiko na maghanda sa paparating na bagyo. Magpapatuloy ang pagdinig sa Lunes sa pamamagitan ng pagtestigo ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Inaasahan namang haharap si Lopez sa mga susunod na araw kaugnay ng ika-apat na artikulo ng impeachment na may kinalaman niya sa pagbabanta ni VP Duterte, kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ang naging tugon ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
14: Siyempre, alam naman natin yung mga nakaraang taon malalakas po yung hagupit ng mga bagyo. Meron naman po yung mga bagyo na lumilihis at umiiwas. So sana po kung sakaling magla-landfall, eh nakahanda naman po. So kung literally and figuratively, pareha naman po nakahanda. Nakahanda rin si Rog, actually. Ready na siya.
10: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang aligasyon na may impluwensya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umanay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo. Ayon sa Palasyo, partikular ni Palace Press Officer Undersecretary Clark Castro, matagal nang nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI at bahagi ng ehekutibo ang Department of Justice kaya hindi dapat na-questionin ang estruktura nito. Anya, may sariling mandato ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng mga investigasyon sa anumang banta sa Pangulo. Sinabi rin ng Palace Officer na seryosong tinugunan ng Pangulo ang naging pahayag ng Vice Presidente at hindi ito binaliwala. Anya, mahalagang imbestigahan ang naturang usapin upang matiyak ang seguridad ng Pangulo, ang unang ginang, maging ang dating House Speaker, gayon din ang kapakanan ng Pilipinas.
2: Meron na ho tayong 20 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Iginiit ng Palasyo Malacanang na nasa kampo ni Vice President Sara Duterte ang pananagutang magbigay ng ebidensya kaugnay ng sinasabing Operation Romanov na binanggit bilang dahilan sa kanyang mga naging pagbabanta laban sa Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabigyan na ng pagkakataon si Vice President Sara na magsumitin ng detalye matapos ngang sulatan ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y death threats o pagbabanta sa kanya at sa kanyang pamilya, ngunit hindi umano tumugon na ang pangalawang pangulo. Si David De Castro na walang maaring imbestigahan ng pamahalaan kung walang sapat na impormasyon o ebidensya na nagpapatunay sa sinasabing operasyon. Binigyang din ng palasyo na hindi maituturing nakatwiran ang naturang operasyon sa umano'y pagbabanta ng vice-presidente laban sa Pangulo ng Pilipinas. Anya anuman ang personal na katayuan ni Vice President Duterte bilang ina o miyembro ng pamilya, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay nanatiling seryosong usapin. Samantala, wala din umunong anumang kondisyon ng makapagbibigay katwiran sa umano'y kill threat ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Marcos, ang kanyang may bahay at ang dating House Speaker. Ito'y giit ng House Prosecution Panel. Ayon kay spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr., na tiling posisyon ng prosecution na hindi mababawasan o nababawasan ang bigat ng pahayag kahit may kalakip itong kondisyon na sinabi umano ng pangalawang pangulo. Sinabi ni Tolosa na nakabatay ang kanilang argumento sa pahayag ni Vice President Duterte na mayroon na umano siyang kasunduan sa isang taong papatay sa pangulo, First Lady at dating Speaker kung siya'y mapatay. Samantala, iginit naman ang defense na hindi buo ang ipinakitang pahayag ni Vice President Duterte dahil inalis umano ang bahagi kung saan sinabi niyang kapag pinatay ako na nagbibigay ng konteksto sa kanyang nabanggit. Maring itinanggi naman ng prosecution na itinago nila ang bahagi iyon ng naturang pahayag at sinabing nailahat ito sa testimonya ng unang saksi na si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong.
3: Kuha pa po tayo ng ibang balita. Ang publiko naman pinaalalahanan na mag-ingat kasabay po yan naman na itatalang COVID-19 infections sa bansa. Kognigyan Manikalapang report si Bombo Grant Hilario.
15: Pinaalalahanan ng publiko na patuloy na ingatan ang kalusugan ng bawat isa kasabay sa mga naitatalang mga kaso ng coronavirus disease o COVID-19 infections sa bansa. Sa isang pahayag ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, nakiusap siya sa mamamayan na huwag kalimutan na mag-ingat upang maiwasan ang magkasakit. Iba yung pag-iingatan niya ang kinakailangan sapagkat mayroong naitatalang mga kaso ng naturang sakit, hindi lamang sa mga kalapit na lungsod kundi pati sa Maynila. Gayunpaman, nananatiling tiwala ang alkalde na kontrolado pa ang sitwasyon sa kasalukuyan dahil nasa manageable level pa lamang anya ang mga kaso. Ngunit binigyan din niya na hindi porket kontrolado pa ay magiging panatag at ibabaliwala ang sitwasyon, kundi paalala niya mag-ingat pa rin upang hindi mahawa ng sakit.
16: Ay naku, ay nagkokonting ingat po tayo, ha? Extra care. No? Dahil may mga balita na po sa ibang dako ng Metro Manila at ganun din sa Maynila na may mga COVID infection na nangyayari. Pero ito naman po ay nasa manageable level pa. But just the same, wala naman pong masamang tayo'y mag-ingat.
15: Okay. Iginit pa na alkalde na kahit pa bakunado na ang karamihan nitong mga nakarang taon kontra sa COVID-19 infection, mahalaga pa rin daw na isaalang-alang ang pag-iingat. Pinaalalahanan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang publiko, lalo na mga senior citizens, na ingatan ang mga sarili nang sa gayon ay maiwasan ang pagkahawa mula sa naturang sakit.
16: Kasi kahit na tayo ay bakunado nung mga nakaraang taon, ay hindi rin naman siguro masama na tayo ay mag-iingat lalo na yung aking mga minamahal na lolo at lola.
15: Paalala naman ng lokal na pamahalaan na sundin ang ilang hakbang upang mapanatiling protektado ang sarili at mga pamilya. Una ang pagsusot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar, paghuhugas ng kamay, social distancing, pananatili sa loob ng bahay kung may nararamdamang sakit at agarang pagpapakonsulta sa ospital o health center sa panahong kinakailangan. Ang paalala ay bunsod ng mapaulat kamakailan ang naitalang pagtaas sa bilang ng mga COVID-19 cases sa kalapit na lungsod ng Quezon. Subalit sa isang payag ng Department of Health, bagamat nakita ng pagtaas sa records, nananatiling mababa pa rin ang bilang ng COVID-19 infections. Maliban sa pag-iingat kontra sa nabanggit na infeksyon, pinalalaanan din ang kagwaran ng publiko na mag-ingat sa iba pang mga sakit. Kasabay raw kasi sa panahon ng tag-ulan, pinag-iingat din ang mamamayan mula sa mga WILD diseases o ang waterborne influenza-like leptospirosis at dengue.
2: Ito po si Bombong Grant Hilario and this is Bomb Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
17: 25 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, umabot sa mahigit isa at kalahating oras ang naging pagbisita ni Senator Robin Hood Padilla kay Senator Rodante Marcoleta sa Philippine National Police National Headquarters. Dumating kaninang alas 22 ng hapon ng senador para dalawin ang kanyang kapwa senador na nakakulong. Batay naman sa patakaran ng pambansang pulisya, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang maaring bumisita sa Philippine National Police General Hospital. Malalang sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Colonel John Giagi na humiling si Padilla na makadalaw kay Marcoleta. Hindi naman nagbigay ng panayam si Padilla nang siya'y matanong. Sa ngayon ay nanatiling na-confine o naka-confine sa Philippine National Police General Hospital si Marcoleta habang hinihintay ang medical clearance bago siya mailipat sa detention facility dahil yan sa kanyang kasong plunder. Update pa rin po tayo dito mga kabumbo. Sa kabila ho nitong plunder case, si Senator Marcoleta ay hindi raw ho naapektuhan o naapektuhan ng Commission on Elections at tuloy pa rin yung investigasyon sa mga donor nitong si Marcoleta. Habang makibalita rin po tayo dahil lang papatuloy pa rin ang paghahanda para yan sa nalalapit na halalan dyan sa may Bangsamoro region. By live report si Bombo Isa Cotoner.
18: Iginiit ng Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na tuloy-natuloy na inaraos ang Bangsamoro parliamentary elections sa darating na Setyembre 14. Ayon kay Garcia, ilang ulit nang may pagpaliban ng halalan sa Bangsamoro kaya hindi na niya makatarungan kung muli pa itong maantala. Binigyan din niyang kasalukuyan ay wala namang umiiral na temporary restraining order mula sa Korte Suprema at wala ring batas na nagpapahinto sa eleksyon. Kaya mandato ng COMELEC na ituloy ang paghahanda at pagsasagawa nito. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Commission on Elections ang pagkatalaga sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP bilang Dominant Majority Party at sa Bangsamoro Federalist Party bilang Dominant Minority Party para sa nalalapit na halalan. Nilinaw naman ni Garcia na naturang designation ay hindi nangangahulugang sila ang pinakamalakas na partidong politikal sa Bangsamoro. Anya, ibinatay lamang ng poll body ang pagpili sa mga itinakdang pamantayan sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11248. Sa ilalim na naturang resolusyon, magkakaroon ng karapatan ng dalawang partido na makatanggap ng unang kopya ng election returns, magtalaga ng mga poll watcher, tumanggap ng transmitted election results, at magkaroon ng non-voting representatives sa municipal, city, provincial at district boards of canvasser. Ayon pa sa poll body, bahagi ito ng mga hakbang upang mapanatili ang pagiging malinis, maayos at transparent ng halalan sa Bangsamoro. So ngayon, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia.
19: Pagtupad sa tungkulin, may isagawa ang halalan sa Bangsamoro. Ilang beses na po nauungsyami, hindi na po natin kakayanin at ang patanggap sa mga kababayan natin kung ito ay marireset pa. Wala itong restraining order mula sa kataas-taasang hukuman. Walang batas na nagpapaliban ng halalan. And therefore, isa lang ang mandato ni COMELEC, isagawa ang halalan na yan sa September 14. Ano importansya ng dominant majority, dominant minority? Sapagkat sa batas, kung sino ang dominant majority at minority, entitled sa unang kopya ng election returns. Entitled sa tinatawag na transmission ng results. Entitled na kung sakaling hindi kakasya ang mga watcher sa isang presinto ay sila ang priority kasama ang NAMFREL at PPCRB na watcher. Tapos ay entitled sila this time, may in-improve meron tayong sinigurado na meron silang membership sa Board of Canvassers.
18: Samantala, sa iba pang balita na may kaugnayan sa komisyon, nilinaw rin ni Garcia na hindi maapektuhan ng poll body ng mga kasong isinampa ng ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang plunder case na inihain sa Office of the Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa kanyang mga umano'y donor kaugnay ng hindi dinaklarang 75 million campaign contributions. Ayon sa poll chief, magkahiwalay kasi ang jurisdiction ng COMELEC at ng Ombudsman kaya magpapatuloy ang kanilang proseso. Matatanda ang sa resolusyon ng COMELEC Anbank may petsang Marso 18, 2026, ibinasura ng Komisyon ng Election Offense laban kay Marcoleta dahil hindi na kriminal ang kabiguang ideklara ang campaign contributions. Gayunman, inutos din ng poll body ang paghahay ng reklamo laban naman sa kanyang mga umano'y contributors dahil sa umano'y paglabag sa mga provision ng election laws. Nauna na rin ipinatigil ng COMELEC ang sarili nitong investigasyon kaugnay ng Statement of Contribution and Expenditures o SOCE ng senador matapos maresolba ang kasong nasa jurisdiksyon ng komisyon. Muli, antinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
19: Yung kundo sa mga ibang opisina, meron po sila na ginagawang investigasyon o may kasong kinakaharap. Hindi po kami affected doon dahil ang kay COMELEC, kay COMELEC. Ang kay Ombudsman, kay Ombudsman. Ang kay BIR, wala po kaming, kami po kapag hiningan kami ng dokumento bilang isang ahensya ng pamahalaan, ibinibigay naman po namin yan. Basta wala pong magbabiolate ng data privacy at the same time, base sa determination ng data privacy officer namin. So we are very much willing to cooperate naman po.
18: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Pasradyo Bombo.
3: Sa iba pang balita, naniniwala si dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo na hindi pagbabanta ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang controversial na video noong November 2024 kung saan sinabi niyang may nakausap na siyang papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa halip ay isaan niya itong panawagan sa publiko. Binalikan ni Panelo ang laman ng video kung saan mayroon umanong kondisyon ang pangalawang pangulo sa kanyang pahayag. Ito ay nagpapakita lamang anya ng paghingi niya ng tulong at katarungan sakaling may mangyari sa kanya. Sa katunayan anya, nagsusumbong noon ang pangalawang pangulo na mayroong banta sa kanyang buhay at hinihingi niya ang tulong ng taong bayan. Mistula umanong sinasabi ng Vice Presidente na kung pinatay siya ay dapat ay iganti siya ng publiko, partikular na sa kanyang mga pinaghihinalaan. Ang November 2024 video ni Vice President Sara nga ay unang ipresenta sa ikalawang araw at ikatlong araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Ito ay ang naging sentro ng grave threats article sa impeachment case na kinakaharap ng pangalawang pangulo.
17: Naniniwala naman si dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares na isang simpleng problema lamang ang kontrobersyal na greenbacks na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Malalang ipinabalik ni Senator Judge Chis Escudero ang naturang back sa Bureau of Internal Revenue Office sa Quezon City sa day one ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Henares, malinaw ang dapat gawin ng prosecution kung nais nilang magamit ang tax records sa impeachment trial at ito ay ang gawing witness ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Paliwanag niya ang paghahawak at paglalabas ng tax records ng lahat ng mga Pilipino kasama ang mga opisyal ng gobyerno ay nasa kapangyarihan ng Commissioner ng Internal Revenue salig sa itinatakda ng batas. Dahil dito, kung kailangan ng impeachment court ang tax records, kailangan may motion na sabpina para ipatawag ang Commissioner ng naturang kawanihan at susundin ang legal na requirement bago ilabas ang sensitibong mga dokumento. Si Henares, mga kabumbo, ay dati pong tumestigo noon noong panahong isinailalim sa impeachment trial si dating Chief Justice Renato Corona. Siya ay nagsilbi noon bilang witness ng House Prosecution Panel. Ni Henares, hindi dapat ginagawang komplikado ang isyo ukol sa kontrobersyal na greenbacks at sa paglalabas ng tax record ni Vice President Sara. Kung naisan niya gamitin ng prosecution ang tax record, gayon din ang proseso gaya rin ng nangyari noon sa Corona impeachment trial kung saan humarap siya bilang testigo ng prosecution.
3: Ibinalik naman po sa Philippine National Police General Hospital si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan para sa pagpapatuloy ng kanyang gamutan para sa iniindang hypertension at chronic kidney disease. Ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani, patuloy ang masusing medical na obserbasyon sa kondisyon ng dating kalihim. Anya, kasalukuyang tumatanggap si Bunuan ng medical management para sa kanyang kidney disease at hindi sumasailalim sa dialysis. Iginiit naman ni Lieutenant Colonel Bayani na stable at hindi tinuturing na kritikal ang kondisyon ni Bunuan. Sa kabila naman ng pansamantalang pagpayag ng Sandigan Bayan sa hiling ni Bunuan para sa hospital arrest dahil sa kanyang iniindang karamdaman, nananatiling nasa kustodiya ng pulis ang dating kalihim habang humaharap sa mga kasong plunder at graft na nag-ugat sa umano'y pagkakadawit niya sa irregularidad sa flood control projects.
0: Bombo Weather Update.
2: Sa ating weather update, magkakabumukas our nation, na panatili po ng bagyong Inday o itong dating super typhoon Inday. Ang lakas nito habang kumikilos sa west-northwestward, yan ay sa silangan ng Northern Luzon. Sa kasalukuyan, namatan po ang sentro ng bagyo sa layong 780 kilometers sa silangan po ng Apari, yan sa probinsya ng Cagayan. Taglay nito, ang lakas ng hangin umabot ng hanggang sa 165 kilometers per hour. Yung pagbungso naman ay bahagi na pong bumabot.

0: Ray, dyan sa may Quezon Province. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang na paglayo ng pin area of YouTube at iba pang mga at pwede po ninyong kaming sundin.
1: Samantala, ang mall operators na bukiko dito po sa Luzon ay sa isang memorandum po ito simula ngayong gabi hanggang sa dumaan ang bagyo. MDA chairperson Don Artes, kahit o lahat po ng nabuksan ang kanilang parking spaces para sa magdamagang parking bilang pansamantala na ring safe parking spaces para sa mga sasakyan sa gitna ng inaasahang malalakas na hangin at mabibigat na mga pag-ulang dala ng bagyong Inday sa Metro Manila at maging sa iba pang mga probinsya. Inaabisuhan naman ng ahensya ang mga motorista na sumunod sa mga parking guidelines ng mga mall.
0: Sa kaugnay pa rin pong development, umabot na rin sa 14 na Port Management Office sa buong Pilipinas ang nakapagrehistro ng trip cancellations dahil yan sa masungit na panahon dala ng bagyong Inday. Lumubo ang bilang ng trip cancellations sa kabilahon ng unti-unting paglayo ng naturang bagyo at tuluyan nitong paghina mula sa dating pagiging super typhoon. Kabilang sa mga nakapagrehistro ng kanselasyon at yung pong bilang ng canceled trips ngayong araw hanggang bukas po ito ay mga sumusunod o sumusunod na mga Port Management Office. Ang Batangas, meron pong 7 na canceled trips. Ang Masbate, merong 6. Ang Eastern Leyte at Samar, merong 6. Ang Port Management Office Marinduque at Quezon, meron pong 4. Ang Port Management Office Mindoro, meron pong 9. Ang Bicol, merong 8. Ang Bohol, merong 5. Ang Port Management Office ng probinsya ng Palawan, merong 3. Ang Negros Oriental at Siquijor Port Management Office, merong 2.

0: there were some instances where we were able to prevent would-be or potential incidents like in Iloilo, in Apari, in Mandaluyong, where we were able to recover in one, illegal drugs, firearms, yung mga patalim, yung ating pong mga knives. So,
1: ito si Bombo Juvino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Sa ating pong nagpapatuloy na pagtutok sa FIFA World Cup 2026, mga kabumbo, magsisimula na po bukas ang quarterfinals ng pinakamalaking football tournament sa buong mundo. At meron na lamang pong walong natitirang mga bansa, walong natitirang mga team na maglalaban-laban para sa quarterfinals. Para yan sa tuluyang pag-usad ng semis o semifinals pagkatapos itong ika-apat na yugto ng naturang torneo. Sa kasalukuyan, mga kabombo, ang mga nalalabi po dito ay ang France at Morocco. Ang dalawahong bansa ay nakatakdang maglaban bukas. Ito ho yung start ng quarterfinals. Ganap ho na alas 4 ho ng madaling araw. At gaganapin ang kanilang laban sa may Boston Stadium sa may Estados Unidos. Susundan po ito ng laban ng Spain at Belgium. Ganap po na alas 3 ng madaling araw. Oras sa Pilipinas, lahat yan magkakabobo, no? Inulit po natin, ang susunod na laban ay sa July 11 sa pagitan po ng Spain at Belgium. Ganap na alas 3 ng madaling araw. At yan po'y gaganapin sa may Los Angeles Stadium sa may Estados Unidos. Susundan po ito ng dalawang laban sa July 12. Yan po ay ang unang laban ay sa pagitan po ng Norway at ang England. Yan ay nakatakda sa alas 5 ng umaga oras sa Pilipinas at gaganapin po yan sa Miami Stadium sa may Estados Unidos. Ang susunod na laban pero parehong araw pa rin, July 12 pa rin, ay ang Argentina at ng Switzerland. Yan ho ay gaganapin naman sa may Kansas City Stadium at magsisimula po ito alas 9 ho ng umaga immediately after ng laban ng Norway at ng England. So, anuman yung mga development po dito, ihahatid po namin sa inyo mga kabumbukaster nation habang nakatutok po tayo sa nagpapatuloy na pinakamalaking football tournament sa buong mundo, ang FIFA World Cup para ho ngayong

0: Roberts na matapos ang unang tatlong araw ng impeachment trial ay masyado pang maaga upang malaman ang kahinatnan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay una na ring binanggit ni Attorney Michael Poa mula sa defense team ng Vice Presidente na maaga pa umano upang bilangin ang panalo at talo ng defense at prosecution sa impeachment trial ni VP Sara dahil unang testigo pa lamang ang naiarap sa paglilitis. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Attorney Paulo Bautista, lawyer at law lecturer, sinabi nitong may mga araw na tila lamang ang depensa at mayroon ding mga araw na mukhang ang prosecution ang mas malakas. Anya, hindi dapat husgan ang impeachment trial batay sa nangyari sa isang araw, kundi sa kabuuan ng impeachment trial.
1: As a lawyer, you know, you don't count your battles as panalo o talo, no? You see it, you see the whole picture. So, pwedeng sa araw na to, dehado ka, eh, sa next day, hindi ka dehado, panalo ka, no? So, we can see this in the procedures right now. For example, the second day of impeachment, na frequent objections by the defense. A lot of people will say na talo siya, but in fact, they're just doing their job, no? So, may day na nagmumukha kang talo, may day na nagmumukha kang panalo, pero as a lawyer, no, you have to see the whole procedure, no, the bigger picture.
0: Aabutin niya sa 92 days ang impeachment trial ni VP Sara at posible pa itong ma-extend sa mahigit 3 buwan. Mula rito sa impilan ng 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Antonio, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Dako tayo dyan sa may bahagi ng Cordilleras, mga kahumbo. Kaninang hapon ay naitala po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang lindol na may lakas na magnitude 4.5. Ganap na alas 2:33 ng hapon. Natukoy po yung sentro ho nito sa layong 9 na kilometro sa timog kanluran po ng Tuba, dyan sa may probinsya ng Benguet. Batay ho sa ulat, may lalim na 10 kilometro ang lindol at nararamdaman ho ito sa iba't ibang lugar dyan sa may Cordillera at Hilagang Luzon. Sa instrumental intensities, naitala ang intensity 5 sa may lungsod ng Baguio, intensity 4 sa may Aringay sa La Union, intensity 3 sa may Sison, Pangasinan, at intensity 2 sa may Ordeneta, Pangasinan, intensity 1 naman dyan sa Cuyapo at Lingayen, Pangasinan. Bagan walang agarang ulat ng pinsala o nasaktan, patuloy na binabantayan ng otoridad ang sitwasyon at pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto. Kaunglay po niyan, kuha tayo ng live report o ng update mula ho sa may Bombo Radio Baguio Intensity 5 na dulot ho ng magnitude 4.5 na lindol. Ramdam ho sa may Baguio City at ilang bahagi ng Benguet. May report dyan ng Bombo Radio Baguio.
3: Naramdaman ang magnitude 4.5 na lindol sa ilang bahagi ng Benguet alas 2:36 ng hapon ngayong araw. Batay sa ulat ng Department of Science and Technology Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang sentro ng lindol sa Tuba, Benguet na may lalim na 10 kilometro at tumagal ng humigit kumulang 14 na segundo ang pagyanig. Naitala naman ang intensity 5 sa Baguio City, intensity 4 sa Aringay, La Union, intensity 3 sa Sison, Pangasinan, intensity 2 sa Ordaneta City, Pangasinan, at intensity 1 sa Cuyapo, Nueva Ecija at Lingayen, Pangasinan. Dahil dito, pansamantalang nasuspindi ang klase sa ilang paaralan sa Baguio City at sa lalawigan ng Benguet bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Agad ding inilikas ang mga estudyante, guro at kawani mula sa ilang malalaking establishmento bilang bahagi ng safety protocol. Lumabas din ng kanilang mga pinagtatrabahuan ang mga empleyado sa iba't ibang establishmento sa Baguio City. Makalipas ang ilang minuto, pinayagan na silang makabalik sa trabaho kasama ang mga bisita matapos ideklarang ligtas ang mga gusali. Sa panayam ng Bombo Radio kay Engineer Charles Carame, head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nitong wala namang naitalang malalaking pinsala maliban sa isang paralan na nagtamo ng bahagyang bitak sa ilang pader. Gayunpaman, lininaw ni Carame na hindi structurally critical ang naturang pinsala at nananatiling matibay at ligtas ang gusali.
2: Ha?

0: so far, nag-ikot-ikot naman tayo. Wala namang damages na malalaki. Ito lang, itong isang school na to na report sa atin. Binigyan natin, as per our assessment, hindi naman siya structurally critical. Yung mga, may mga walls lang na medyo nag-crack ng konti. So, but so far, stability-wise, okay naman siya.
1: Samantala, pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling kalmado at maging handa sa posibleng mga aftershock. Pinapayuhan din ng lahat na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng DOST PBOX at agad na iulat sa mga kinauukulan ang anumang pinsala sa mga gusali o iba pang infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Mula dito sa lungsod ng Baguio, Bombo Benjo Guzman. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo!
2: Isa namang legal expert nagbabala sa prosekusyon na delikado at dapat paghandaan ang pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff, Zelica Lopez. Kaugnayan may report ang Bombo Radio Iloilo.
3: Nagbabala isang legal expert sa prosekusyon na dapat nitong paghandaan ang posibleng maging epekto ng pagharap sa isang hostile witness na kilalang kaalyado ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tinutukoy na hostile witness ay si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zelica Lopez. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, isang bombo abogado, inilahad nito na bago maituring na hostile witness si Lopez, kailangan muna siyang madeklarang ganoon ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Francis Escudero matapos ang serye ng mga paunang tanong mula sa prosecution. Ayon kai Attorney Noel Palomado, kung hindi ito maideklarang hostile witness, maaaring samantalahin ang depensa ang sitwasyon at magtanong ng mga leading questions kay Lopez na maaaring maging pabor sa panig ni VP Sara Duterte. Anya, hindi lang basta-bastang witness si Lopez dahil isa rin itong abogado. Dagdag pa niya, inaasahan niyang magiging isa ito sa mga pinakamahalagang pangyayari sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo dahil sa posibleng maging sentro ng pagdinig ang testimonya ni Zelica Lopez.
4: I think the prosecution, if they really want to present si Attorney Zelica Lopez as a hostile witness, they should prepare, no? Dapat preparahan nila ito, mapadeclare nila with a series of preliminary questions. Dapat mapadeclare nila ito as hostile witness. That should be declared by the presiding judge officer, Senator Chris Escudero. If not, no? Kaging hindi nila mapadeclare, medyo delikado yan. Dapat mag-ingat sila dyan, no? Kasi pag hindi iyon na-declare, then the adverse party, no, the defense can now ask a series of leading questions, no.
3: Si Attorney Noel Palomado para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
2: Isang suspect po ang naaresto habang siyam na baril naman ang nasamsam matapos ang nangyaring pamamaril sa General Santos. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensan.
5: Inaresto ng kapulisan ang isang suspect at nakumpiska ang siyam na baril sa isinagawang hot pursuit operation kasunod ng insidente ng pamamaril sa Barangay Labangal, General Santos City kahapon Hulyo 8. Batay sa ulat, rumisponde ang mga tauhan ng Macar Police Station ng General Santos City Police Office sa isang insidente ng alitan sa lupa na naway sa pamamaril. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga pulis ang isang lalaking security guard na nasawi matapos magtamo ng tama ng bala. Agad namang nagsagawa ng joint operation ang mga tauhan ng Police Station 2, City Intelligence Unit, City Mobile Force Company, SWAT at City Drug Intelligence Management Unit upang matuntun ang mga hinihinalang sangkot sa insidente. Ayon kay Police Colonel Eric Divinancio, ang City Director ng GSCPO, sa isinagawang hot pursuit operation sa Puruk Mudia, Barangay Labangal, naresto ang isang lalaking kinilalang si alias Muhammad Kidto, 35 years old at residente ng Jansan. Sa isinagawang paghahalughog matapos ang pag-aresto, nakumpiska mula sa suspect ang siyam na baril na binubuo ng pitong shotgun at dalawang semi-automatic shotgun. Dinala na sa kustodiya ng pulisiya ang mga nakuhang armas para sa kukulang pagsusuri at dokumentasyon.
6: After the incident, the shooting incident, kay Dura man sa police nga naka-deploy adjacent ang so nag hot pursuit operation agad ang atong mga police and then nabutan ng mga suspect mga more or less mga seven na suspect but scampered to different direction using motorcycle. So nabutan ng isa, nagkaroon ng putukan, and then nabutan ng isa sakay sa saka tricycle na dala ang sako. Ano yung mga kargang long firearms, shotgun. So mo nadakpan nato ang isa ka suspect and then karon ang iban na fleeing suspects ginalikod pa sa atong mga operatiba.
5: Samantala, pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mabilis na pagtugon at maayos na koordinasyon ng mga operatiba na naging dahilan sa garang pagkakaresto ng suspect at pagkakasamsam ng mga armas. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jansan. Ito si Bombo Like and Apart and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
8: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Huwebes magkakabombo. Ang isang US dollar katumbas ng 61 pesos and 61 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas po ito ng 47 pesos and 60 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 39 centavos. Ang isang Euro naman, katumbas ng 70 pesos and 30 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page at tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyo sundan ang mga programa ko ng inyong mga paboritong provincial stations at pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-subscribe sa mga provincial sa mga social media pages ng ating provincial stations. Diyan sa may bahagi ng Northern Luzon, nariyan ang Bombo Radyo Kawayan, ang Bombo Radyo Dagupan, Star FM Dagupan naman diyan sa may probinsya ng Pangasinan at makatabing probinsya. Sa probinsya ho ng Benguet at makatabing lugar, nariyan ang Bombo Radyo Baguio at Star FM Baguio. Ang Bombo Radyo Legazpi dyan ho sa may Bicol Region at dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila.
2: Dyan din po sa may Cagayan Valley Region, maaaring pong tutukan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Habang dyan naman po sa Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Habang sa Bicol Region, maaaring rin pong tutukan ang Bombo Radyo Naga. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities.
9: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
8: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio.
10: Bombo!
11: Bombo!
12: Like mo! Share mo!
10: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
11: Basta Radyo Bombo!
10: Star FM.
12: The best music station across the nation.
13: Kwelang-kwela ng mga DJs.
12: Ang galing sa information.
10: Fully digitalized. It's all for you.
14: Star FM.
15: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
17: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
18: Basta Star.
19: Dito sa FDI Taguig, sa dami ng nakikinig, talagang yanig na yanig. Basta! 102.7 Star FM.
20: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
21: Star FM.
22: Star FM.
23: Star FM.
10: Star FM. It's all for you.
24: Star FM.

0: make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-to-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Kisap mata mula po yan sa nag-iisang River Maya. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, mayroon na pong 16 star minutes makalipas ang alas 7 ng gabi, 7:16 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa ating programang Evening Star Sweep. At dahil nga Thursday ngayon, back-to-back evening programs tayo. Kaya naman pasimulan natin yan sa programang Evening Star Sweep. Diba? Ay, kasama! Kabandingan, kabalehan, muli Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti, bobolabulahin kayo hanggang alas 9 muna ng gabi sa programang ito. Kaya naman, baliktugtugin na tayo. Dito pa rin po yan, same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Sa palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Number one in music, news and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: 102.7
6: Basta!

0: German Bolero.
1: Sana all mahal. Sana all. Ay, pero syempre dahil mahal ko naman kayo, eto na nga para sa inyo yung awiting. Ikaw lang ang aking mahal. Mula po sa Brown Man Revival, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: What is natin? Sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 34 star minutes makalipas ang alas 7 na gabi. 7:34 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. At dahil nga mahal ko kayong lahat, eto na nga sa mga ka-Star Nation natin. Update po, no, patungkol kay Typhoon Inday na may international name na Bavi. Ngayong araw po, ano, sa mga ka-Star Nation natin, e nananatili po ang lakas ng bagyo ni Bagyong Inday habang siya po ay papunta ang kanyang way towards west northwestward sa east ng Northern Luzon po yan. So ang kanyang papunta, no, ang kanyang hindi ko maano yung term, ang kanyang eme, ganun. Ay nako. Pero siya po ay nasa Northern Luzon, sa east ng Northern Luzon. So yan, nasa mga ka-Star Nation natin. Kung halimbawa, nandyan yung lugar ng inyong mga mahal sa buhay, eh pwede mo po silang, of course, no, paalalahanan. Ayan, na mag-ingat. Pero ito ha, moderate to heavy rain showers naman po ang asahan natin dito, na meron po kasamang lightning at strong winds sa Bataan, sa Pampanga din, ilang lugar dyan sa Quezon Province at sa may Laguna. Sa Rizal Province din, sa Rodriguez, Tanay at sa Antipolo. Sa susunod po na dalawang oras, sa loob ng susunod na dalawang oras po yan. Yan po ang kasalukuyang dinaranas sa Batangas. Maraming lugar dyan sa Batangas, sa Zambales, at sa Cavite, sa Ternate, sa Maragondon. Dyan naman sa Bulacan, Doña Remedios, Trinidad, na maaari pong maranasan sa loob ng dalawang oras at maaaring makaapekto sa mga lugar, malapit na lugar. Kaya po sa mga nabanggit natin na lugar, inaabisuhan po kayo na mag-take na po ng precautionary measures sa mga pwedeng maging dulot nito, kagaya ng flash floods or mabilisang pagtaas ng baha o pagbaha, at syempre yung landslide. So again, si Typhoon Inday na merong international name na Bavi, siya po ay nasa itaas na bahagi ng ating bansa. Kaya naman, kung mapapansin ninyo, nandiyan po sa medyo norte, no, ang mga nagtaas na po ng signal warning, mga ganon, sa mga ka-Star Nation natin. Kaya kung halimbawa ikaw ay papuntang norte, mag-take na po kayo ng plans. Actually, magplano na po kayo. Yorn! Mag-ingat everybody! At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga tugtugan sa ating programang Evening Star Sweep. Kasama, kabandingan, kabalaan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan sa ating programang Eat You. Kaya naman, check your time. 37 star minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. 7:37 in the evening, yung pong ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo! Star
3: FM! Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!

0: German Bolero.
1: Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Awiting, hawak mo mula po yan kay Laika Estrella. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 24 Star Minutes, makalipas ang alas 8 ng gabi. 8:24 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito na nga sa mga Star Nation natin. Para hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo nga ba ang beat? Ako, mahawakan mo na ang beat. At syempre, ang mga naglalakihang mga papremyo sa ating papromo na Swerte sa Palengke 2026. Ayan na, sali na po kayo dyan sa ating papromo. Yan po ay atid sa atin ng Star FM at Bombo Radio, kung saan balde-baldeng papremyo na. May cash pa. And this year, 60th anniversary ng anniversary celebration ng Bombo Radio Philippines, ang number one and most trusted source of news and information. Kaya naman atid natin, atid ng aming network ang promo na may 9 million total prizes na ipamimigay nationwide. Ito ha, makinig na naman mabuti kung paano nga ba sumali para naman maipamahagi mo din ang magandang balita. No, paano sumali? Ang mechanics sa ating papromo. Ayan na, dito pa lang, pwede po kayong sumali sa aming studio draw. No, na meron pong weekly prizes at daily prizes. At syempre, meron din tayong palengke draw, kung saan pupunta po kami mismo sa iba't ibang palengke dito sa ating lungsod. Sa buong Metro and Mega Manila. Yarn. Para sumali, dapat po ay handa na yung proofs of purchase na pwede mong gamitin, yung ginamit mo na o kaya naman yung binili mo. Diba? Ina-announce namin yan every day sa ating radyo at posted naman yan sa ating social media accounts, 102.7 Star FM Manila. Pagka meron ka na po niyan, ilalagay mo po yan sa loob ng white envelope, yung proofs of purchase mo mula sa ating sponsor's product. Isusulat po sa likod ng envelope ang inyong, eto na, inote nyo po ano, number one, pangalan, number two, address, number three, edad. Actually, pwede mong, ikaw na bahala, basta ito yung mga detalye na kailangan nandyan, ano. Pangalan, edad, address, contact number, week number na sasalihan. Ayan na, tumatanggap pa rin tayo ng mga week number 1 na entries hanggang bukas po yan. Nako, ihabol nyo na po yan na para sa week number 1. Pero kung sasali kayo sa week number 2, syempre lalagay mo dyan, week number 2. No? At syempre, pagkatapos nyan, isusulat mo din kung ano yung inilagay mo sa loob ng iyong envelope. Kung ano yung proofs of purchase, na kung ano yung sponsor's products na inilagay mo. Diba? At huwag kalimutan ang inyong signature. Pirmahan mo po yan. Doon pa rin sa likod ng inyong white envelope, sa bottom right corner, ibig sabihin sa ibaba at kanang bahagi pa rin ng likuran ng inyong puting envelope, ilagay po ang ating promo title. Ilagay mo dyan, Swerte sa Palengke 2026. Ah! At syempre, address ng ating himpilan, ng ating station, lagay mo po dyan, Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Babagalan ko. Hindi ka mag-alala. Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Junior Road, yan yung street, Ortigas Center, Pasig City, Philippines. Tapos ilagay mo doon sa ibaba pa rin, care of C/O 102.7 Star FM Manila. Again, care of 102.7 Star FM Manila. Kapag ready na po ang iyong entries, idala nyo po yan ihulog sa aming himpilan. Dito nga po kami sa Ortigas Center, Pasig City. O kaya naman sa ating drop boxes na in-announce na po natin sa radyo. No, na pwedeng malapit po no sa inyong lugar. Pwede nyo rin po yung dalhin sa ating palengke na pupuntahan sa every Saturday po yan ng umaga. At kami nga po ay dadayo na sa ating week number 1 palengke event. I'm so excited! Week number 1 palengke event natin, July 11, 2026. Ngayong Sabado na po ito, darating na Sabado, alas 7 ng umaga, dyan po sa Central Market, Santa Cruz, Manila. Ayan. Diba, sa may medyo malapit po siya sa Recto, paglagpas lang. Oo, Recto. Actually, malapit din siya sa Espanya. Tama ba? Yung ano dyan, yung street na madaming pagkain. Mabanggit. Ayan na, malapit dyan. Basta sa Central Market, Santa Cruz, Manila. Ngayong Sabado na po iyan, week number 1 palengke event natin, July 11, 2026. Sa Sabado po yan, 7 in the morning. Yan. Ayan, maraming salamat. Barangay 311 Zone 31, kay Barangay Captain Randy Guillero and Council, kay Sec Chris na nakakausap ko personally sa barangay staff. Maraming salamat. Again, nakita-kits tayo week number 1 na palengke event natin. July 11 na po yan, Sabado, Saturday, 7 a.m. Central Market, Santa Cruz, Manila. Nandyan ako ka mag-alala. Ayun na sa mga Star Nation natin. Sali na po sa swerte sa palengke 2026. Araw-araw, balde-baldeng papremi na. May cash pa. May cash pa na masaya. Diba? Gusto mo yan. Balde-balde ako naman. Ano ba yung mga mapapanalunan mo sa studio tsaka sa palengke. Anto ba yan? Ano mo yan? Ina-announce natin yan always. Ayan na, dito pa lang po sa ating papromo. 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Sali na po sa mga Star Nation natin. Siyempre, tuloy-tuloy din tayo sa ating programang Evening Starship kasama Kabandingin Kabulan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Mabalabalaan kayong gong alas 9 ng gabi sa programang ito. Kaya naman, check your time. 31 star minutes, makalipas po ang alas 8 ng gabi. 8:31 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground. Star!

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Ayos na.

0: Yan, Bolero!
1: Yan ang awiting You and I. Mula po yan sa One Direction. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 6 na star minuto bago sumapit ang alas 9 ng gabi. Ibig sabihin, 8:54 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard dyan. Hanggang dito na lamang ang ating programang Evening Stars. Pero dahil nga, sasamaan pa rin kita talaga naman. Oo, hanggang alas 12 po yan ang ating gabi. Susunod na po ang It's All For You in the Evening. Hanggang dito na lang ang Evening Stars program. You will still be with me, kamagalala. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kaya naman, sa mga pretty girls and pretty boys natin dyan na naggagandahan talaga naman at nagagwapuhan at super duper din naman talaga sa kakyutan. Mag-ingat po kayo palagi. Mag-ingat ka. Psst, uy. Ingat ka ha, pag ikaw. Ano ko pa naman? Anga-anga. Charo. Clumsy, ganun ba? Eto na nga sa mga pretty girls. Pero for now, pretty boys. Here's M2M. To formally close the program para sa lahat ng pretty boys dyan. Ito na po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the Music and Information 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: German Bolero.
1: Ano nga ba para sa iyo ang pag-ibig? Start tanong. Charot lang, meron tayong ibang start tanong tonight. Kaya naman, dito lang po yan. O, inyong napakinggan. I wanna know what love is. Mula po yan sa Foreigner. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin, sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong, mayroon na lamang 16 star minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Ibig sabihin, eto na nga, oy, 15 pa na pala. 15 star minutes. Ay, 15 na. 15 star minutes na lamang ang natitira at sasapit na ang alas 10 ng gabi. 9:45 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Dami namang iniisip, nagkakagulo tuloy ako. Ano ba? Ano na? Anong gagawin? Ulit-ulit tuloy. At dahil dyan, meron pong isang listener, no, na namamroblema sa mga oras na ito. Kaya naman, pumunta na po muna kayo, no, sa Facebook natin, 102.7 Star FM Manila. Yan. At habang syempre, wina-welcome ko kayo dito po sa ating programang It's All For You in the Evening. Diba? Nako, magkakasamahan na naman tayo, magkakabandingan, magkakabulahan. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti para po sa programang E2. At yan na, sa mga nasa social media accounts natin sa Facebook, nakapost na po dyan ang ating star tanong tonight na mula po sa isa nating listener.
2: Ah!
1: Ang kanyang katanungan, crush ko po yung boss ko pero hindi niya alam. Inspired akong pumasok dahil sa kanya. Pero nalaman ko na may asawa na siya. Isa sa dahilan kaya gusto ko nang mawala yung nararamdaman ko sa kanya. Anong gagawin ko? Tama ba ito o mali?
2: Ah!
1: Basahin ko na yung kabuuan ha sa mga nasa radyo natin na nakikinig sa mga oras na ito. Ito po yung kabuuan ng kanyang mensahe. So sabi niya, need your advice, DJ. Ano to? Hi DJ, please keep my identity. I just want to share my story with you. And sana po mabasa. Nag-message na po ako dati about sa nararamdaman ko towards my boss. Crush ko po yung boss ko. Kahit ilang months.

0: ko bago pa ako mas ma-fall sa kanya. Wala naman siyang kakaibang ginagawa. I don't even know if napapansin ba niyang crush ko siya. Kahit presence lang niya, happy na ako. Kaya kapag umaabsent siya, nalulungkot din ako. And isa pa, kaya ayaw ko na rin nga mas ma-fall pa sa kanya kasi meron na siyang asawa. Akala ko kasi before wala pa eh. Kaya rin ako, ayaw ko na rin mas lumalim pa tong nararamdaman ko sa kanya. Till now, her presence makes me happy. Mas ginaganahan akong mag-work kapag nakikita ko siya. Lalo na kapag nakakausap ko siya. I know na hindi ko na dapat to nararamdaman and I hate it. Any advice po about sa nararamdaman ko? Siguro, wag ko na lang agahang pumasok. So yan po ang kabuuan. Ikaw na ang bahala. Pumunta ka na lang sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. Posted ng ating Star Tanong Tonight sa mula po sa ating listener. Sa mga meron pong katanungan sa buhay, pwede nyo rin pong i-message yan. Hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila sa Facebook. Sa lahat ng social media accounts, platforms, i-message mo na yan. At yan pong ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. But for now, let's go back to more of the music sa ating programang It's All For You in the Evening. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo!

0: FM Manila, sa Facebook po yan at sa YouTube. Oo, tayo po yung naka-live streaming sa mga oras na ito at samahan mo ako ngayong gabi para tulungan ang isa nating listener dito sa ating
1: Star Tanong!
0: Yes, marami tayong mga star tanong, maraming tayong time para po matulungan, mabigyan ng advice itong ating listener ngayong gabi. Kaya naman, sa mga meron pong opinion, suggestion, pumunta na po kayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. At nako, eto na nga, live na live tayo sa ating social media accounts. Inaayos ko lang din yung salamin ko. Oo, kasi naglalaban sila ng earphone. Earphone at yung salamin ko dito sa isa kong tenga. Ayan, nagpaliwanag na nga ho ako. Kaya kung halimbawa, nagko-curious kayo, ano nangyayari? Ayan, pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Naka-live streaming tayo. Marami po tayo dyang reaction button sa ibaba. Yung reaction buttons natin dyan, syempre nandyan po ang ating like, nandyan ang heart, nandyan yung laugh, yung care. Wow, may nag-care. Yung sad, yung angry. Are you angry right now? Ayan, if ilabas mo na yan, kaya naman, pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Oh, ito pa, hindi pa dyan natatapos ang lahat na pwede mong maranasan dito sa ating live streaming. Diba? Meron pa dyan ang share button. Yes, kala mo naman. Share button na pag pinindot mo, mas-share mo and ang saya-saya. Dali na, i-share mo na itong ating live streaming. Please. Ayan. At eto na yung pinakamaganda. Comments! Comments. Dahil sa comment section, pag nag-comment ka at ikinoment mo yan,

inilagay mo sa comments, sa live comment section natin, ang inyong mga katanungan, ay charot, ang inyong mga sagot, ang inyong advice. Yes, nangangailangan po ng advice yung isa nating listener, kaya naman, eto na po ang ating start tanong tonight. Ito po yung katanungan ng ating listener. Sabi niya dito, crush ko po yung boss ko pero hindi niya alam. Inspired akong pumasok dahil sa kanya. Pero nalaman ko na may asawa na siya. Isa sa dahilan kaya gusto ko nang mawala yung nararamdaman ko. Anong gagawin ko? Tama ba ito o mali? Ito po yung kabuuan, medyo mahaba pero isi-share ko sa inyo ano. Sabi niya, need your advice, DJ. Hi, DJ. Please keep my identity. I just want to share my story with you. And sana po mabasa. Nag-message na po ako dati about sa nararamdaman ko towards my boss. Crush ko po yung boss ko kahit ilang months pa lang ako dito sa bago kong work. Natuto rin akong maging maagang pumasok sa work dahil sa kanya kasi maaga rin siyang pumapasok. I felt happy every time na nakikita at nakakausap ko siya. Naastigan ako sa kanya kahit wala naman siyang kakaibang ginagawa. But at the same time, gusto ko na rin pong mawala tong nararamdaman ko bago pa ako mas ma-fall. Wala naman siyang kakaibang ginagawa. I don't even know if napapansin ba niyang crush ko siya. Kahit presence lang niya, happy na ako kaya kapag uma-absent siya, nalulungkot din ako. At isa pa, kaya ayaw ko ring mas ma-fall pa sa kanya kasi meron na siyang asawa. Akala ko kasi before wala pa. Kaya rin ayaw ko na ring mas lumalim pa tong nararamdaman ko sa kanya. Until now, her presence makes me happy. Mas ginaganahan akong mag-work pag nakikita ko siya, lalo na kapag nakakausap ko siya. I know na hindi ko na dapat to nararamdaman and I hate it. Any advice po about sa nararamdaman ko? Siguro, wag ko na lang agang pumasok. Yan yung kabuuan ng kanyang katanungan at ikaw, kailangan niya ng advice mo. I-comment mo yan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube at yan ay ating babasahin. Narito na ang ilan sa mga pauna nang nag-advise. Sabi ni Melvin, depende kung madadagdagan ng sweldo at iba pa. Sweldo at benefits, ano? Ano, depende kung tama o mali, basta madadagdagan. Hoy, bad yun. Baka mamaya may suhol-suhol. Charot. Diba? I mean, kung halimbawa mali yung ginagawa niya para sa'yo, paano niya mawawala yung nararamdaman niya? Yun actually din yung isa sa mga tanong niya. Ano? So, go muna yan. At ano man sabi ng isa nating advice dito, ay, te! Basic lang masyado na problema, te. Never ma-in love, te. Grabe naman po yung galit nito. Ay, tell me. Halate, uy. Ay, tell me. Halate, uy. Anong nangyayari? So sabi niya, never daw ma-in love. Huwag naman ganon. Alam mo, greatest feeling pa rin na sa lahat ng bagay ang pag-ibig. Diba? At hindi mo yan hindi mo siya mapipigilan minsan. At hindi mo siya madidiktahan. Wow! Eh, nailove ako sa kanya, ma. Pa, nailove ako sa kanya. Mga ganong mga pagkakataon. Ito naman sabi na isa nating advice dito. Asus! Crush lang naman, infatuation. Pero hanggang doon lang, huwag ka na mag-illusion pa na maging kayo kung di mo kaya mag-resign. Mag-resign ka! At umahanap ng ibang work. Grabe naman. Grabe naman po siya. Well, totoo naman, kung hindi mo talaga kaya, yung iba nga dyan, ako, may kilala ako. Inililipat ng ibang trabaho, inililipat ng ibang branch, yung kapag nagkakaroon siya ng ano, inililipat ng ibang branch. Diba? Ay, ito naman, sabi na yung sa nating commento dito. Sabi niya, sa iyong question, it's obvious na sobrang mali. Kaya you really need to avoid your boss and just resign. Ala? Ang hirap naman kasi nga naman. Diba, sabi nga sa bahay ni Koya, parang ang hirap mawala yung nararamdaman doon sa isang tao kasi palagi mo siyang nakakasama.
Airplane, airplane. Washing machine, washing. Charot. Hello naman, ang isa pang komento dito. Sabi niya, magandang gabi po, Kuya Star DJ German Bolero. So, is it right or wrong? Having a crush, not inherently wrong. Feelings are often involuntary. Respecting the fact that the boss is married and choosing not to pursue a relationship, this is the responsible and respectful choice. Wow. Galing naman ang ChatGPT. Over time, those feelings are likely to lessen, especially if the person focuses on building their own life and keeping their relationship professional. So, feeling ko, yung listener natin, dapat maging professional na lang siya doon sa boss niya. Ano? Kung halimbawa gusto niya talagang matanggal ito, di ba? Mawala na ang kanyang nararamdaman na mahirap. Hi, I feel you. Your feelings are valid. Yon. Ito naman isa nating suggestion dito. Crush lang pala eh. Kung ganito kagwapo, papatulan niya ba? Kung kay German Casus, gwaping ka dyan. Salamat sa pagbabasa ng mensahe mo sa akin noong last Thursday. German, ano na ang 3 kasinungalingan na hanggang ngayon patuloy mong pinaniniwalaan na hanggang ngayon iyong buhay, ha? Or sa iyong buhay? Yan ha, Tagalog na lang ha. Ang una, alam ko, gwapo ka. Pero sa isip at puso ko, may kabutihan ka. At kagupuhan na wala sa iba. Yan na hindi nakikita at di yan kasinungalingan. Ano na yun? Ahoy! No! Gulat ako! Sino yun? Ba't may ganun? Meron pang isa, sir. Meron pang isa yun eh. Ay, pero yung mga paggamit ng ganung picture, ano ah, bad yun. Lalo na pag totoong tao, parang kinakatuwa. So hindi yun maganda. Away. Ayan, kayo na mag-decipher ng sinabi niya, bala kayo. Ito naman, sabi ng isa nating komento dito. Hello DJ German Pogi, nagmanang-mana sa iyo. Nako, may hirap yan. Sabi ni Kid Darwin, may asawa na yung boss mo. Kaya pigilan mo yung feelings mo sa kanya at be professional or mag-resign ka nilang. Grabe, nasa iyo yung choice. Totoo, di ba? Hi. Ayan sa mga Star Nation natin, meron ka bang advice sa ating listener? I-flash natin right now ang ating Star Tanong habang pinupull up natin ang inyong live comments sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Ang ating katanungan, sabi niya, meron siyang crush sa boss niya. Crush ko po yung boss ko pero hindi niya alam. Inspired akong pumasok dahil sa kanya. Pero nalaman ko na may asawa na siya. Isa sa dahilan kaya gusto ko nang mawala yung nararamdaman ko sa kanya. Anong gagawin ko? Tama ba ito or mali? Basahin ko ba yung buo? So basta nag-message na kasi yan sa atin dati. Ano? At may crush nga siya sa boss niya. Ilang months pa lang siya. Bago pa lang siya dun sa work na yun. At naging ang isa sa maganda naman nangyari, maaga siya pumasok kasi maaga daw pumasok yung boss niya. Yung mga ganon. Parang naastigan daw kasi siya doon sa boss niya kahit wala naman daw kakaibang ginagawa. Pero kagaya noon, gusto niya na ring mawala yung nararamdaman niya doon bago pa siya mas ma-fall. Yun lang. So hindi na crush, love na siguro. Wala naman daw kasi siyang kakaibang ginagawa yung boss niya at hindi din niya alam kung napapansin ba nung boss niya na crush ba siya, na alam ba noon ng boss niya na crush niya yung boss niya. Diba? Kahit presence lang daw kasi nung boss niya, happy na siya. Kaya kahit umabsent o kaya umabsent yung boss niya, nalulungkot din siya. So naaapektuhan siya. Saya naman, isa pa nga daw doon, kaya ayaw niya nang mas ma-fall pa, no? Dahil nga may asawa na yung boss niya. Akala kasi daw niya dati wala, kaya rin ayaw niya nang mas lumalim pa ang kanyang nararamdaman. Ayan, at until now, nagiging may epekto pa rin yung presence ng kanyang boss sa kanya. At alam niyang mali yun kahit
alam niyang mali yun and ayaw niya nun. So any advice na nararamdaman niya, 'di ba? Ang sabi nga niya, ayaw niya na daw agahan pumasok. Pwede maapektuhan siya badly. So meron ba tayong mga live comments right now? Ito sabi dito, good evening sa makulit na Star DJ German Bolero. Ingat ka sa biyahe mo pa uwi mamaya. God bless. Maraming salamat. Kinukulit na naman kita. I'm so sorry. Good evening, boss. Star DJ German Bolero. May palengke tour na sa Sabado. Yes. Sabihin ko na lang, July 11, week 1 palengke event natin. Saturday na po yan, 7 a.m. Central Market sa Santa Cruz, Manila po yan. Yan, maraming salamat, Barangay 311, Zone 31, kay Cap Randy Galliero and Council. Kay Sec Chris, maraming salamat, Barangay and Barangay staff. Eto, ay, naka-live na pala ang guwapito. Good evening, Wendell De Los Santos. And Star DJ German Bolero, good evening. Sabi ni Chris Bausa. Chris de Guzman. Stop mo na yan, baka lalo ka pang masaktan. So kung i-stop niya, paano niya ititigil itong nararamdaman niya? Star DJ German Bolero, pusa o asuman? Natamay na naman ang mga hayop. Meron pa ba, sir? Ayan. Meron ka pa bang komento, i-flash natin ang ating star tanong tonight. Kung meron ka pang sagot, advice, pwede mo pa yung ihabol sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Naka-live tayo. Ang ating katsanungan, crush ko po yung boss ko pero hindi niya alam. Inspired ako pumasok dahil sa kanya. Pero nalaman ko na may asawa na siya, isa sa dahilan kaya gusto ko nang mawala yung nararamdaman ko sa kanya. Anong gagawin ko? Tama ba ito o mali? So kung desidido na siya na kailangan niya ng itigil yon, mahihirapan siya. Mahirapan siya kasi unless mas malakas siya sa nararamdaman niya. Ano? Na, alimbawa, alam niyang no, that's not right. Diba? Ang isa pala sa mga magandang gawin daw pala, kapag halimbawa may gusto ko sa isang tao tapos gusto mo nang itigil, maghanap ka daw ng mali. E di naging masama katuloy yan, no? Parang na, as in ano, so mali niya, kung ano yung mali niya, pangit na ugali, diba? Unari, ano, may kulugo siya sa ano. Titigan mo yung kulugo niya. Titigan mo. Ganon. Para hindi mo siya magustuhan. Pero kapag crush, malakas yung pagka-crush mo sa kanya, parang hindi yun i-epekto din eh. Diba? Ayun, so kung decidido na siya, either magpalipat siya ng department na hindi niya makakasalamuha yung boss mo, no? Ayun yung advice ko. O kaya naman mag-resign na talaga. Pero kung halimbawa, hindi kaya mo namang, alam mo yun, isang tabi lang, na-crush mo lang talaga at hindi ka mafo-fall kasi alam mong mali, edi go lang, at least inspired ka pa rin sa kanya. Pero bakit kasi pag na-fall ka, gusto mo ba siyang maging jowa? Yung ganun, di ba? Yun yung palagi kong sinasabi, ano bang goal mo? Kung halimbawa, anong goal mo doon sa paghanga mo sa kanya? Gusto mo siyang maging, ano, jowa, yung ganun. Kasi kung gusto mo siya maging jowa, you really have to stop kung ano yung nararamdaman mo. Kasi may asawa na nga. Yan lamang sa akin, either mag-resign ka or magpalipat ka ng department kapag hindi kayang pigilan na parang, alam mo yun, plain crush. O bakit ba? At least crush mo lang siya. Or mag-resign na nga talaga. Ayan, meron ba tayong mga live comments pa right now sa mga Star Nation natin? Tayo po yung naka-live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. May mga reaction button dyan, please, pakipindot naman. Sayang naman yan. Dali, no? Ikaw naman. Andiyan ka ni. Tapos pindutin mo din yung share button.

0: okay, I'm fine. Watching from Muzon, Taytay Rizal. Wala na, sir. Wala na, sir. Sabi ko, narinig nila. Anyways, nako, maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay na kanila mga kasagutan advice sa ating Startling Tonight. Marami pa tayong mga pag-uusapan. Ngayong gabi, pagpapatuloy natin sa susunod na oras ng ating programang It's All For You in the Evening, ang pagbabasa ng inyong mga kasagutan. Ay, maraming salamat sa inyo dyan. Keep on reacting, commenting, and sharing itong ating live streaming. Punta po kayo sa radyo. Magpapatuloy tayo sa tugtugan. Beat nyo po yan, 102.7. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 12 star minutes bago sumapit ang alas 11 ng gabi, Star Nation. Uy, ito na nga, 10:49. Yan na po ang ating Philippine Standard Time sa mga ka-Star Nation natin. Ako pong inyong mga kasama, mga kabandingan, makakabulahan sa programang It's All For You in the Evening. Babalabalain kayo hanggang alas 12 ng ating gabi. Star DJ German Bolero is my name. Dito lang po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.

0: Happy birthday to you. Awiting Fallen. Mula po yan. Kaya K-A-Y. Bakit ganun? Sure ba to? Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 27 Star Minutes makalipas. Ang alas 11 ng gabi, 11:27. Uy, 28 na. 11:28 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Kaya hiwai yan. At syempre, dahil baka wala naman mag-extend, pero baka lang mag-overtime. Punta na po tayo sa ating
2: Star Tanong!
0: Ang ating katanungan, ang ating Star Tanong mula sa ating listener. Sabi niya, crush ko po yung boss ko pero hindi niya alam. Inspired akong pumasok dahil sa kanya. Pero nalaman ko na may asawa na siya, isa sa dahilan kaya gusto ko nang mawala yung nararamdaman ko sa kanya. Anong gagawin ko? Tama ba ito o mali? Dahil dyan ang sabi ng isa nating listener dito. Sabi natin, Cherry Alva, mali ang nararamdaman mo kasi nagkagusto ka sa boss mo na may asawa. Yan, if you're asking that, that is the direct answer. Alo na lang sa iyo, Cholo Binuya. M. Cortel Rontos, tama ba o mali yung nararamdaman mo? Hindi mali. Natural lang mahulog tayo sa taong hinahangaan natin. Boss mo siya, magaling siya, mabait siguro. At siya pa reason kung bakit motivated ka. Normal na ma-attract. Ang magiging mali lang is kung susubukan mo siyang kunin sa asawa niya. O kung aasa ka sa ibang bagay na wala namang patutunguhan. Pero ngayon pa lang, pinili mo na itama. Gusto mo na siyang pakawalan. At yan ang tama. Wow naman! Perfect naman po ang iyong sagot. So ngayon, ang next question niya, anong gagawin niya para mawala, no, yung kanyang nararamdaman? Albert Bautista, good PM po. DJ German Bolero para po sa akin. At sa sender, wala namang masama na may crush ka sa boss kasi nga hinahangaan mo siya. Ang mali lang may asawa. Mag-focus ka na lang sa work mo, okay? Ganun, perfect. Ganun pala yung kuya Albert. May Sebastian, ang comment ko, mali yung nararamdaman mo. Imagine, nauhulog ka sa boss mo. Day, tigilan mo na feelings mo, mali ang magkagusto sa boss mo. Di tama yan. Baka may asawa naman ang boss mo. Eskandalo yan. Hanggat maaga pa, iwasan mo na ang boss mo. Tanggalin mo ang feelings mo. Paano tanggalin? At saka ang hirap kaya tanggalin. Buti kung papel lang yan na pwede mong i-delete, di ba? Pero totoo. Totoo po kayo ng pagkakasabi, may asawa po yung boss niya. Melody Rabusa, magandang gabi po DJ German Bolero. Nako, para sa iyo listener, ang advice ko lang ay wala namang masama, no, sa ang magka-crush sa isang tao or sa boss. Kaso hanggang sa paghanga na lang sana. Yan nararamdaman mo, hanggang paghanga na lang sana po yung nararamdaman mo. Huwag mong bigyan pa ng kahulugan yung nararamdaman mo. Mas maigi kung lumapit ka. O lumipat ka na lang ng work para paghanga mo sa kanya. Baka isang araw masira or makasira ka pa ng buong pamilya. Kwento ko lang din po, based on my experience before, nag-work din ako sa isang kumpanya bilang isang quality assurance. Nagkagusto rin ang boss ko sa akin nung una, akala ko magaling lang siyang, tama ba? O nagkagusto rin ang boss ko sa akin. Ah, yung boss mo yung may crush pala. Una, akala magaling lang siyang makisama kasi boss nga, hanggang sa napansin na ng mga kawork ko na parang may something daw sa boss namin kasi nung minsan umabsent daw ako sa work, panay ang tanong sa supervisor namin. Simula nun ako na ang umiwas kasi ang awkward tingnan. Parang lumalabas kasing may favoritism ang boss namin. Kaya ako na lang ang kusang nag-resign at lumipat sa ibang company. After daw noon, nabalitaan ko na lang tahimik na ang department namin. Yun lang po na i-share ko lang. Salamat. Maraming salamat naman sa iyong actually no, paglipat talaga. Pero kung hindi mo kayang lumipat, ilipat talaga yung nararamdaman. Ipilit mo. Diba? Eto, tingnan natin kung meron mga humabol sa ating live streaming. Na nag-comment show ng kanilang mga advice. Eto, naglipat na ba siya ng work? Kaya make sure na single ang new boss para they live happily ever after and bonus na lang ang money. Ano ba? Bakit kasi gustong jowain ng boss? Tingnan natin sa ano, kung meron pa, ayan. Oh, perfect! Oh, basta ang ating start tanong tonight, yung nag-listener natin, mayroon siyang crush sa boss niya at inspired siya doon sa boss niya, kaya siya pumapasok ng maaga. Pero nung nalaman nga niya na may asawa na yung boss niya, kailangan niya. Gusto niya nang mawala yung nararamdaman niya. So paano daw yun? Tama daw ba o mali yung ginagawa niya? Yung... Sa mga ka-Star Nation natin, kapag yung isang bagay negatibo na yung nagiging epekto sa ating buhay, ibig sabihin, kailangan mo na pong baguhin, tanggalin ang iyong nararamdaman. Yung ganon, no? I mean, gumawa ka na ng bagay para doon. O kaya naman, syempre, basta, pag hindi na maganda yung epekto sa iyo, tanggalin mo na yan. Naku naman talaga naman. Kung kaya. Kapag hindi kaya, di alis na talaga. Resign is the key sa success in life. Yan po ang ating start ng tonight. Maraming salamat sa lahat ng mga sumagot. Sa mga hindi po sumagot, bakit di ka sumagot? Diba? Anyway, sa mga Star Nation na natin na meron pong katanungan sa buhay, mga problema sa buhay, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat mo ng social media accounts at yan po ang ating gagawing start tanong sa mga susunod na pagkakataon. For now, dahil nakikita ko tayo po yung mag-overtime kapag hindi ko itinigil itong aking mga bibig, baliktugtugan muna tayo para may marinig ka pang kanta. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 36 Star Minutes, makalipas po ang alas 11 ng gabi, 11:36 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Polero pa rin po ang inyong kasama, kabandingin, kabulahan hanggang alas 12 ng ating gabi sa programang It's All For You in the Evening. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM, It's All For You.
3: Your nights will always be special because it's all for you in the evening. Plays the best love songs.

0: Duran, Bolero.
1: Star FM. It's all for you. Like more, share more. Oras natin.
2: Closing time.
1: Yes, closing time na. Ayan naman, check your time.
2: Let you out into the world.
1: 19 star minutes bago sumapit po ang
2: closing time.
1: Alas 12 ng hating gabi, 11:41 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. I hope you enjoyed itong buong araw na ito. At bukas ay panibagong araw, kaya naman, magpahinga ka na. Kung ikaw ay hindi pa nagpapahinga at kailangan mo na magpahinga, paano ka makakapagpahinga? Siyempre, let go. No, isang tabi. Kung hindi kaya let go, isang tabi mo muna yung mga iniisip, mga nararamdaman mo. Kailangan mong matulog para bukas, no, ay may enerhiya ka, meron kang lakas. Naman sa mga ka-Star Nation natin. Ako, maraming salamat sa inyo, ha. O, pwede nyo, nagpalit ako ng pangalan sa Facebook. Hanapin nyo nilang DJ German. It's DJ space German, J-E-R-M-A-N. Yan. Anyway, sa mga ka-Star Nation natin na nasa kalsada, ingat-ingat po, ano, ingat sa mga, lalo na sa mga nagda-drive, kahit ano pang uri ng sasakyan yan, pang publiko, pang privado, pang sports, pa, charot, pang pamilya. Ingat-ingat po lahat. Sa mga nasa trabaho nila, naku, maraming salamat naman at ako, kami po ang inyong napili. Sa mga nasa kanila mga bahay, maraming salamat. Dahil dyan din po nag-start ang aking mga pamilya. Ang aking family. Kaya naman, I love Star FM. Diba? At kaya nandito ako ngayon sa inyong mga radyo. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Again, samahan niyo po kami sa Central Market sa Santa Cruz, Manila sa week number 1 palengke event natin. Sa Sabado na po ito, July 11, 2026, 7 a.m. Maraming salamat, Cap Randy Guillero and Council ng Barangay 311, Zone 31. Thank you so much, Secretary Chris and Barangay staff. Punta po kayo, ha, week 1 palengke event natin. July 11, 2026, this Saturday, 7 a.m., Central Market, Santa Cruz, Manila. Lagpas lang siya ng rekto, ha? Kakita-kits tayo dyan para sa swerte sa palengke 2026. Andyan po ako, papupuyat ako, kaya pumunta kayo. Anyways, hanggang dito na lamang tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. Ayan na, magpatawad, magpray, at maraming salamat. Thanks be to God. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabalan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. And to formally close the program, here's Julio Iglesias and Diana Ross. All of you! Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good night.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: FM.
1: FM.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM, it's all for you!
1: Live mo! Share mo!
0: Starnation, oras natin sa Buka Buluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 39 na star minuto na, makalipas alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:39 in the morning! Happy, happy Friday, Star Nation! July 10, 2026. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Nabuhay na buhay at gising na gising na sa mga oras na to. Happy, happy Friday! Lalo na po sa mga Star Nation po natin. Napapasok po ngayong araw ng Friday. Diba, rain or shine, papasok yan. Dahil sayang ang sahod sa isang araw. Ay, nako. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin, ha? Well, lalo na po yung mga maagang gumising para malaman kung ano bang magaganap. Ano ba magiging panahon natin ngayong araw po ng Friday. Ito nga ho, Star Nation ha. Nahuli nga ho namataan ang sentro ng Typhoon Indai sa layong 640 kilometers sa east ng Basco, Batanes. Ito nga ho, meron po lakas na hangin na aabot sa 150 kilometers per hour malapit po sa gitna at may pagbugso na hanggang 185 kilometers per hour. Ito po yung kumikilos, Star Nation, pa-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So dalawa po ang nakaka-apekto po sa ating bansa. O, yan po yung Typhoon Indai at yung isa naman po ay southwest monsoon. Kung saan nga ho, Star Nation, ito pong bagyong Indai ay makaka-apekto nga ho dyan po sa Batanes. So, saan po dyan yung weather po dyan ay malakas po yung mga pagulan. Yan. Habang bagyong Indai rin po nakaka-apekto dyan po sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan at Isabela. So, saan po dyan ang mga malalakas na ulan na may mapagbugso ng hangin. Gayun din ho, Star Nation, at ang bagyong Indai rin po nakaka-apekto, Star Nation, dyan rin po sa Bicol Region, sa Ilocos Region, at natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi po ng Cagayan Valley, at natitirang bahagi po ng Central Luzon, at maging sa Quezon. Kaya saan po ang maulap na kalangitan dyan na may mga kasama pagulan, pagkulog, at pagkidlat. Habang sa ang habagat naman o southwest monsoon na nakaka-apekto po dyan po sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Kaya saan po dyan, Star Nation, ang palagiang pagulan. Habang southwest monsoon rin po nakaka-apekto dito po sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, BARMM, Sacsayhuaman, natitirang bahagi po ng Luzon at natitirang bahagi po ng Visayas. Kaya sa rin po, Star Nation, ang maulap na kalangitan din na may mga kasama mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, southwest monsoon rin po nakaka-apekto po sa kanila. Kaya Star Nation, dalawa po ang nakaka-apekto pong panahon sa atin, ang bagyong Indai at ang southwest monsoon. Eh sa mga Star Nation natin ha, ang bagyong Indai nga ho, 'di ba? Kung inyo po matatandaan, unang super typhoon na pumasok nga ho sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon po 'yan. Na kung saan ho, Star Nation? Ang tanong diyan, gaano nga ba kalakas ang super typhoon at ano-ano ang limang kategorya ng bagyo? Ayan nga, Star Nation, ay sa pag-asa, natutukoy po ang kategory ng bagyo base ho sa lakas ng hangin o wind speed sa gitna ho ng sentro nito ha. At ayon nga ho sa pag-asa, may limang uri po ng bagyo sa Pilipinas. Una po riyan ang tropical depression na siya pong pinakamahinang bagyo at may lakas na hangin na umaabot sa 61 kilometers per hour. Ang sumunod naman doon ay ang tropical storm. Ang tropical storm naman, Star Nation, ay umaabot ng 62 kilometers per hour hanggang 88 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Ang severe tropical storm naman ay may lakas naman po, Star Nation, na nasa 89 kilometers per hour hanggang 117 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Tatawagin naman Star Nation ng typhoon ang bagyo kapag umabot na ang hangin nito sa 118 kilometers per hour hanggang 184 kilometers per hour. Samantalang mayiging super typhoon naman. Tatawagin itong Super Typhoon Star Nation. Ito na yung pinakamataas na classification kung ang hangin ay may taglay na nasa 185 kilometers per hour pataas. Ito nga Star Nation ha. Porket sinabi pong typhoon lang, hindi na siya pamaminsala, maski tropical depression lamang po Star Nation. Ang basihan lang naman po kasi ng classification natin Star Nation sa mga bagyo ay yung hangin. So may mga case na ang tropical depression mas nagdadala ng malakas na ulan as compared sa severe tropical storm. So ibig sabihin Star Nation, at the end of the day, classification lamang daw ang mga kategori na gamit daw sa wind speed. Super Typhoon Star Nation, mas mapaminsala siya when it comes sa hangin. Kaya madalas daw mano kasi gupitin Star Nation ng bagyo ang bansa dahil nakaharap tayo sa Pacific Ocean. At ito nga ho ha, sinabi pa nga po ng PAGASA na 20 tropical cyclones ang pumapasok sa ating bansa at 8 dito ang nagla-landfall kada taon. At sinabi pa nga ng State Weather Bureau ng Bagyong Yolanda na magupit nga ho sa bansa noong 2013 ang pinakamalakas nga ho na super typhoon na tumama sa Pilipinas. Kasi Star Nation, itong Bagyong Yolanda ay umabot ho sa 315 kilometers per hour ang taglay nitong hangin. Nalagdulot nga ho ng 95.5 billion pesos na pagkasira ho sa mga ari-arian at umabot sa 6,300 ang mga namatay. Kasi mas noong panahon na yon, mas naging concern yung Star Nation, yung tinatawag na storm surge. Kasi given nga po yan sa geographical location ng Tacloban kung saan ito naglandfall. At prone talaga roon ang storm surges. Nangyari nga yan noong 2013. Yan, Star Nation. At ito nga ho, kapag humagupit daw ang bagyo, isiguro daw natin Star Nation ang mga tahanan at manatili lamang sa loob nito hanggat maaari. At lagi rin mag-monitor ng balita para sa update tungkol sa bagyo. Yan, Star Nation, alam na natin yung mga kategori pagka tinatawag ng State Weather Bureau na PAGASA ang mga bagyo. Yung palang kategori na yun, yung mga classification na yun, ay dumidepende dun sa lakas ng hangin. Ayun, alam na natin, di ba? Oras, Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 13 star minuto na lang bago sumamit ang 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:47 in the morning. Star Nation, kasama nyo na ang lingkod, checking on your radio all the way until 7 in the morning. Para sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na, gising na. At mamaya 5 na madaling araw, Morning Star Stream. Kasama kapiling ang inyong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagmulpa at Yami Pa. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: Star Nation, ako na po bala magbigay po sa inyo ng Japang Sepormasyon, Rayot sa Kulitan at Ray Salambadahan. Maya-maya Star Nation, tabihanan niyo po ha. Marami pa tayong pag-uusapan, lalo-lalo na po Star Nation ang ating papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premi na my cash pa. Kung saan a total of 9 million pesos total prices ang ating pinamimigay nationwide. O maya pag-uusapan natin at marami pa tayo ibibigay sa inyo mga dagdag kalaman ngayong umaga ho ng Friday. Thank God it's Friday. Dito pa rin po yan sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Pinoy Morning na sa Star FM.

0: Star Nation, narito na ating top of the hour news sa oras na ito. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na isatabi muna ang politika sa kanya at pagtuunan ng pansin ng kapayapaan, ayusan at kaunlaran ng bansa. Ginawa ng ikalawang pangulo ang payag sa ika-65 patronal fiesta sa Inatuan, Surigao del Sur kung saan binanggit ito na matagal nang naghihintay ang mga Pilipino ng mas maayos na pamumuhay. Ayon pa kay VP Sara, dapat unahin ng mga opisyal ang pagbibigay ng trabaho, kabuhayan at maayos na serbisyo sa mga komunidad kaysa sa pamumulitika. Hinikaya din niya ang mga lider ng pamahalaan na isulong ang kalinaw o kalambuan o kapayapaan at kaunlaran para sa kapakanan ng mamamayan. Doon dito, pinalalahanan din niya ang mga magulang na suportahan ang kabuhayan ng kanilang pamilya at inikayat ang mga kabataan na tapusin ang kanilang pag-aaral at manatiling disiplinado. Samantala, nagpapatuloy ang impeachment trial laban kay sa vice presidente. Kabilang sa mga paratang laban sa kanya ay umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan, hindi may paliwanag na yaman at iwalian at mabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Mariin naman itinatanggi ng kampo ni VP Sara ang mga alegasyon sa nagdaang tatlong araw na paglilitis sa Senado at iginit na walang basihan ang mga paratang. Kinakailangan ang boto na hindi bababa sa 16 sa 24 na senador upang mapatalsik ang vice-presidente sa pwesto at madiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
4: Bombo Radio Philippines,
1: your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
5: the best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
7: Star FM across the nation.
8: Sa palengke, may swerte.
9: May swerte? Sa palengke?
8: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
10: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
8: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
10: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
11: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
12: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na!
13: Basta Star.
14: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swaboy pati ang biyahe.
15: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
16: Star FM.
17: Star FM.
18: Star FM.
19: Star FM. It's all for you.
20: Star FM.
19: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
21: 102.7.
22: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapistan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas, 10 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:10 in the morning.
22: Star FM across the nation.
23: Antonio Lambada.
24: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!
10: Star

0: 102.7. 102.7. Star FM.
1: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
0: Star FM.
4: Star FM. Star FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
5: Water 2.7 Star FM, it's all for you!
6: Like mo! Share mo!
5: Para sa Star Nation, Subukan Bluwa ng Pilipinas, 39 na star minuto na, makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:39 in the morning! Good morning! Star Nation, happy Friday sa ating lahat at ganyan din po sa mga Star Nation natin. Sa mga oras ito, ha, huling araw na kanilang pasok ngayong linggo na ito. Ha. Hindi naman last day sa inyong trabaho. Hindi naman. Ngayong linggo lang. At syempre, Star Nation Live na po tayo sa ating mga radyo. At syempre, sa ating mga social media. Live na live po tayo sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang po Star Nation, ha, 102.7 Star FM Manila.
6: Live po! Share mo!
5: Nakikita niyo pong napakagwapo sa inyong mga harapan. Kumakaway po sa inyo. Yan, sa mga Star Nation natin, ha? Do not forget. Para nung don't forget, ha? Huwag niyo po kalimutan, Star Nation, mag-reaction button tayo, ha? Para mamakita ko kayo kung kayo ba'y masaya, malungkot, o naka-heart. O ha, sa mga Star Nation natin, huwag niyo rin kalimutan mag-comment. Yan, mabasahin po natin yan maya-maya lamang. Dahil na po sa mga Star Nation natin mga nagtatanong, ano ba yung mga kakailanganin ng mga proofs of purchase? Ha? O eto na, Star Nation, ha? Kapag narinig yung background niyan, eto na, ibig sabihin, pag-uusapan natin ang papromo ng Bombo Radyo at Star FM ang Suwarte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premium na, my cash pa. kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pamimigay nationwide. Congratulations ha, gusto mo pala pa-premyo? O gusto mo bang manalo ng cash, gift pack at yung napakaganda nating radyo? Eh, ano pa hinihintay nyo sa nation ha? Sali-sali na po ha. At makinig na po mabuti para makasali kayo ha. Narito ang ilan sa mga proofs of purchase na pwede nyong bilhin at ipunin at ika nga Star Nation, 2-in-1 itong ating sponsor's product. Bakit kanyo? Nagamit nyo na. Pero pwede nyo pa magamit sa ating pa-promo. So ibig sabihin, hindi ma-aksaya yan yung inyong pong pinaggamitan. O baga, may silbi yan. O diba? Unahin natin sa mga Star Nation natin ngayong umaga. Ano bang kailangan ninyo papalasa sa inyong fried rice? Papalasa sa inyong ulam ngayon? Aba, wala nang iba. Para kayo isubaya, gamitin nyo ang Sarsaya Oyster Sauce. Sa Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba, kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce! O diba, Dr. Star Nation ha, bagong-bago yan. Itong Sarsaya natin na talaga namang napakasarap ng inyong mga lulutuin kapag ito po ay ang ininyong pampatimpla. O diba, lalo na po sa mga Star Nation natin, malungkot ang fried rice kung walang Sarsaya Oyster Sauce. Ang kaganda pa niyan, Star Nation, sumaya na ang inyong breakfast. Aba, mas may chance pa kayo sumaya ang inyong buhay kapag sinali niyo po ang Sarsaya Oyster Sauce sa ating promo at baka kayo may chance ang manalo ng limpak-limpak na pa-premyo. Ang kailangan natin, Star Nation, sa ating Sarsaya Oyster Sauce ay 2 empty sachet lamang po ha ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. O yung 30 grams, yung ganyan kaliit po, Star Nation ha. O pagka nalilagay nyo na po yung Sarsaya Oyster Sauce sa inyong mga pagkain, sa inyong ulam, o yung sachet, Star Nation, huwag nyo itatapon. Ayan po yung may silbi ha. Lagay nyo po sa inyong sobre. Meron ko na isang entry. 2 empty sachet lamang po ng sachet ng Sarsaya Oyster Sauce. Meron ka ng isang entry. O sa mga Star Nation natin, na buong linggo eh, parang sumasakit ang inyong katawan dahil kayo dito, kayo doon. Kulang na lang, kumayod talaga tayo ng todo-todo, di ba? Eh talagang kapag masakit ang inyong katawan, sino pa ba lalapitan natin? Wala nang iba, kundi ang Omega Painkiller! So Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega! Naku, Star Nation, ang dami nitong benefits itong Omega, Star Nation. Dahil nakakapag-provide ito ha, ng temporary relief, ayon na po sa ating mga muscle at joint pain natin ha, na talaga namang kailangan natin ng hot loss ng Omega Painkiller. At kagandaan ito, Star Nation, napakaganda ng mga ingredients nito ha. Dahil meron niyang methyl, salicylate, camphor, at menthol. Na talaga namang amoy pa lang, talaga namang ramdam mo na nagiginhawa ang iyong pakiramdam. At Star Nation, mas may chance na rin guminhawa ang inyong pakiramdam. Mas may chance na rin guminhawa ang inyong buhay. Gamit-gamit ang ating sponsor's product na Omega Painkiller. Ang kailangan lawan natin sa Omega Painkiller ay isang cup lamang po. Yung takip mismo, lagay niyo po sa sobre. Meron ka lang isang entry. O di naman kaya, yung label po niyan, tanggalin niyo lamang po. Pwede niyo ano yan, meron pong discarte dyan para matanggal po yung label ng Omega Painkiller. Lagay niyo po sa sobre. Meron ka lang isang entry. Kahit anong size ng Star Nation ha, parang pwede ka makagawa ng dalawang entry sa isang product ng Omega Painkiller. Yung takip, lagay nyo sa sobre. Tapos yung label, lagay nyo po sa sobre. O, edi may dalawa ka ng entry. O, di ba? Kaya sumasarnisin natin kung kailangan nyo ng ginhawa na pakiramdam, Omega Painkiller na yan. O, sumasarnisin natin nagbe-breakfast at nag-iisip kung anong lulutuin para sa kanilang mga junakis, sa kanilang mga anak, at sa kanilang asawa. O sa inyong tahanan, ano pa ba ang iniisip ninyong lulutuin? Aba, huwag na mag-isip. Ang inyong gamitin pang ulam ngayong breakfast, walang iba kundi ang Holiday Sun Fried! Sa Holiday Sun Fried, all day holiday, Piffy Mitty Linamnam! Lakas Star Nation, ay inyong isa sa mga masarap kainin ngayong breakfast, ha? Lalo na po yung holiday corned beef. Naku, napakasarap talaga niyan. Lalo na rin po yung ano, ha, yung holiday beef loaf. Naku, Star Nation, tapos sama mo pa ng ketchup yan. Ang sarap na, Star Nation. Ang kagandahan pa dyan, talagang kapag tinrahin nyo ang holiday corned beef o di naman kaya holiday beef loaf, naku, mararamdaman mo, ay, deserve ko itong holiday na ito. Wow! Everyday holiday sa Holiday Sun Pride. Naku, Star Nation, nakagandaan ito, ha. Pwede nyo po isali yan sa ating promo. Ang kailangan lamang po natin, Star Nation, sa Holiday Sun Pride ay isa pong dalawang paper label po ng holiday corned beef. Eh, meron ka lang isang entry. O di naman kaya, dalawang paper label ng holiday beef loaf. Eh, meron ka ng isang entry. O di naman kaya, kung meron kang isang paper label dyan ng holiday corned beef at isang paper label ng holiday beef loaf, eh, isang entry na po yan. Lagay nyo na po sa inyo sobre. Diba? Sa mga Star Nation natin, huwag na kayong mag-isip pa ng aninyong, kung ano po ang inyong ibe-breakfast kayong umaga ng Friday. Dahil deserve ninyo itong Friday na ito. Aba, deserve ninyo po mag-holiday corned beef o holiday beef loaf. At sa mga Star Nation natin na maliligo na ngayon, sa mga oras na to at papasok na sa kanilang mga trabaho. Pwede na ba kayo watching iti bagets natin na papasok sa kanilang mga schools. Aba, huwag kalimutang maligo at magsabon. At huwag na basta sabon. Siguraduhin niyo po na magtatanggal yan ng inyong mga germs sa inyong katawan. Nakasagot yan ng Bioderm Germicidal Soap. Dahil sa Bioderm Germicidal Soap, binahanda ka sa Bioderm. Nako, Star Nation, ha, talaga namang marami kapag pipilian dito sa Bioderm dahil marami po silang variant at bawat variant, eh meron po yung mga benefits sa ating katawan. Na unang-una po dyan, nakakapag-provide yan ng 99.9% germ-killing action with up to 24-hour protection against odor-causing bacteria. At Star Nation, ito pa, napakabango niyan. O, pwede ka pa mamili dyan, Star Nation, ha? Dahil maraming variant dyan. Yung kulay blue, yan po yung tinatawag nilang coolness. Yung kulay pink, yan naman po yung bloom. Yung color green naman, yan na po yung freshness. At marami pang ibang mga variant ang Bioderm Germicidal Soap na talaga namang pwedeng sumakto yan sa inyong outfit. Yan, di ba? O, so, Star Nation natin, ano ba kailangan natin sa ating Bioderm Germicidal Soap? Ang kailangan lamang natin, isang empty box lamang ng Bioderm Germicidal Soap, eh meron ka lang isang entry. O, di na ba kaya, meron kang isang sachet dyan ng Bioderm Germicidal Soap, meron is equal to one entry na po yan. Kahit anong size at kahit anong variant, pwede nyo po isali sa Bioderm Germicidal Soap. O, so, Star Nation natin, ha, araw-araw, makinig lamang po sa aming impila para malaman po ang iba pang mga proofs of purchase at maging updated sa iba't iba pang mga announcement para naman sa ating promo. Naku, huwag na magpapahuli, Star Nation, ha? Dahil 9 million pesos total prices ang aming pamimigay nationwide sa Suwarte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radio. Labihan pa rin, Star Nation, ang inyong entries, ha? Dahil the more entries you send, the more chances of winning. At sa mga Star Nation natin, this coming Saturday, yan, July 11, 2026, aba, magkita-kita po tayo, ha, sa ating Palengke Activation, ang ating Week 1. Naku, ayos yun, Pops, ha. Nagulat ako, ha. Ayan pala ang ating Week 1, Star Nation, ang ating first Palengke draw, first Palengke Activation. It's coming July 11, 2026, araw po yun na Sabado. This Saturday na po yan, Star Nation, ha. Magkita-kita po tayo dyan po sa Central Market sa Santa Cruz, Maynila. Central Market yan, Star Nation. Alas 7 na umaga. Magsisimula na po ang ating programa para po sa inyo. Magkita-kita po tayo. Ha? Happy na ko. Maraming salamat po. Ha? Diyan po sa Barangay 31. Barangay 311. Zone 31. Yan kay Barangay Captain Randy Guillero at Council at Secretary Chris and Barangay Staff. Maraming salamat po sa mga Star Nation natin na naging posible para maging posible po ang ating first Palengke Activation dyan po sa Central Market dyan po sa Santa Cruz, Maynila. Uy, sa mga Star Nation po natin, ako pumunta po kayo lahat ay welcome. Ay, hindi po kayo taga Maynila, basta kaya nyo po pumunta, magkita-kita po tayo dyan dahil isang buong umaga na magsasaya tayo, isang buong umaga na parang malang fiesta. At dahil mga kasama rin po natin dyan yung ating mga naglalaki ang mga sponsors, yan na talaga naman magbibigay sa atin ng mga freebies at magbebenta rin po sila dyan na talaga naman swap sa inyong budget. Pahungunahan ko na kayo ha, meron dyan discounted pa. O, kumbaga, mas mura sa mga, kaysa sa mga pagbumili kayo sa mga market. So dyan, Star Nation, pag pumunta kayo sa ating first palengke activation, yan, marami kayong makukuha ang freebies dyan. At the same time, meron rin po dyan binibenta na talaga namang affordable para po sa inyo.

0: 102.7.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
2: Edi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo. Enjoy!

0: Glassmanto is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent extra strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
12: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
14: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
14: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
15: The Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
17: The Philippines' number one Star FM.
18: Antonio Lambada.
19: You're on the Morning Star Suite on Star FM.
20: Let me tell you.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM!
8: Alos na!
9: Star!

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
3: 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like
3: para sa atin, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapuluan ng Pilipinas, Star Nation, 33 star minuto na. Nakalipas alas 6 na nagmamaganda kumaga, 6:33 in the morning. Maganda magandang star morning na, Star Nation. Another day, another trivia na naman tayo sa ating Star Trivia para sa inyong star kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
3: Sa mga Star Nation natin, naghahanap na kanilang kakainin prutas ngayong araw na ito. Alam ba nyo ba, Star Nation, na mas maraming potassium pala ang avocado kaysa sa saging? Kaya wag agad i-underdog, Star Nation, ha? Ang avocado. Avocado tuloy. Avocado. Oo. Dahil tahimik lang siya, pero may lamang pala. Kasi karaniwang kasi, Star Nation, kapag potassium ang usapan, saging agad ang naisip natin. Pero di nyo ba naiisip? Lagi naman natin sinasabi, di ba, saging lang ang may puso. Pero ayon nga sa mga nutrition experts, Star Nation, mas mataas pa ang potassium ng avocado na mahalaga para sa malusog na puso, tamang paggalaw ng mga kalamnan, at pagpapanatili ng normal na blood pressure. Eh bonus pa dyan, Star Nation, ha, puno rin ito ng healthy fats at fiber na nakakatulong nga para mas matagal tayong mabusog. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, sa susunod na gagawa ka ng sandwich, salad, eh bigyan mo rin ng pagkakataon ng avocado dahil hindi lang siya masarap. Aba, champion din siya pagdating sa nutrisyon.
2: Star Trivia Number 2.
3: Now, Star Nation, meron na naman tayong mga nararanasan ng mga paglindol, di ba? Sa mga probinsya. Kaya sa mga Star Nation natin, pag-usapan natin ito. Alam ba nyo ba na ang Cotabato Trench ay isa pala sa pinakamaaktibong earth-moving zones sa Pilipinas? Ito ang malalim na bahagi ng dagat sa timog ng Mindanao kung saan nagbabanggaan at gumagalaw ang malalaking tectonic plates. Hindi ito yung ano, Star Nation, na pinggan, ha? Hindi yan. Ibang plates yan, ha? Ayon sa mga eksperto, ang paggalaw po ng Cotabato Trench ang iniuugnay sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig nga ho sa Sarangani noong June 2026. Nakaraang buwan lamang po yan. Eh dahil nga ho sa lakas ng paggalaw nito, kung maalala ninyo, may mga bahagi po ng baybay na umangat at may mga dating nakalubog na coral reefs na biglang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Eh parang ano lang yan, Star Nation, hindi lang po lupa ang nagbabago kapag malalakas na lindol. Pati ho ang hugis ng ating mga baybayin ay pwede pong mag-iba sa loob lang ng ilang segundo. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, iba pa rin po ang may alam. Alams na! Para sa nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamaganda kumaga, 6:37 in the morning.
5: Good morning!
3: And Star Nation, another trivia, another learning naman ang ating natutunan ngayong araw na Friday. Ito pa rin po yan sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Star Trivia! Para sa iyong star kaalaman.
4: Like mo! Share mo! 102.

0: Menthol is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
6: Mmm! Holiday!
5: Almusalin ng nam.
6: Good morning!
5: Pagtanghalian.
6: Uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
6: Wow! Panoche buwana!
5: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
6: At holiday beef loaf. Malinam nam. Holiday!
7: Dating, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
8: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
7: 102.7
8: Basta!

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
1: Edi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!

0: Pasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Masigla ka sa Music and breakfast. Good morning, Star FM. 102.7 Star FM. It's all for you. Aras-aras, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:54 in the morning.
9: The one and only, Antonio Lambada!
8: At Star Nation, agad dito na lang po ang programang Morning Star Sweep. At share out muna pansamata na po ang inyong happy man every day at yung partner sa tawanan. Ang DJ na Heart of sa Hagmal pa at Yummy pa. Muna tayo magkarating ka mamaya alas 8 at alas 11 umaga sa programang It's All For You in the Morning. Yeah. Ang tabihan ng Star Nation, pagpatak mo na alas 7 umaga, susunod na po ang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Yatid po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. Para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang ha, 102.7 Star FM Manila. Pati naman kaya Bombo Radio Philippines.
10: Like mo! Share mo!
8: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At mati na nakatutok dito pa rin sa inyong impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
10: Like mo! Share mo!
8: Here's Anchong D featuring Yang Constantino. Ito yung mga problema namin Chinito problems. Good morning Metro and Megastar Manila!

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kasi po sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan sa ating weather update mamayang Bagyong Inday na natili sa loob ng Philippine Territory at ilang lugar nasa ilalim pa rin ng signal number 1 at signal number 2.
3: Ashfall ng Calaon Volcano nagpapalala sa kalidad ng hangin sa Negros Island Region at turang rehiyon na haharap din sa pagbaha at serye ng lahar flow.
2: Sa ibang mga balita tayo mamaya, House Prosecutors may papakitang mas matibay na ebidensya o pasabong sa susunod na linggo, habang si Vice President Sara Duterte naman nalawagan sa government officials na unahin ang kayusan sa bansa kaysa pamumulitika.
3: Ang Palasyo Malacanang nanindigang walang ebidensya na nagpapatunay na may umiiral na Oplan Romanov at tinawag ding gawa-gawa lamang ang naturang isyu.
2: Abangan sa ating provincial report mamaya, daan-daang pamilya sa Maysok, Sargent Region, inilikas dahil yan sa malawakang serye ng pagbaha.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, 90 military targets tinamaan sa panibagong serye ng pag-atake ng United States sa Iran.
2: At sa ating sports news, kapapasok lamang ko kanina magkakabombo ang bansang France. Pasok na sa semifinals ng 2026 World Cup. At live nationwide via satellite, narito kong detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Sa ating weather report, bahagya pong humina ang bagyong Inday habang papalayo na po ito sa Philippine Territory, pero nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility at kasalukuyan pong gumagalaw dyan sa may silangang karagatan ng Batanes. Sa huling datos ay namataan ang naturang bagyo sa layong 620 kilometers. Yan po sa silangan ng Basco sa probinsya ng Batanes. Taglay pa rin po nito ang maximum sustained winds na abot ng hanggang sa 150 kilometers per hour. Yung pagbungso nito ay maabot pa rin ng hanggang sa 185 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Nasasaklawan po ng naturang bagyo ang hanggang sa 1,860 kilometer na diametro malapit sa gitna. Sa kasalukuyan, magkakabombo, nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang probinsya ng Batanes at ang eastern portion ng Babuyan Group of Islands sa kinabibilangan ng Babuyan Islands, Dinicas at ng Camiguin Islands. At kasama rin po dito sa nasa ilalim ng signal number 2 ang northeastern portion ng mainland Cagayan, particular na ang bayan ng Santa Ana. Nasa ilalim naman ng tropical cyclone wind signal ang maraming lugar na kinabibilangan ng nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, ang nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, ang probinsya ng Apayao, ang northern portion ng probinsya ng Abra na kinabibilangan ng mga bayan ho ng Tineg, Lagayan, Danglas, San Juan, Lagangilang, Licuan Bay, Malibkong, Lacob, Dagiman at ang Dolores at ang La Paz. Kasama rin po dito ang probinsya ng Kalinga at ang eastern portion ng Mountain Province na kinabilangan ng Natunin at Parisilis. At kasama rin sa nasa ilalim ng signal number 1 ang eastern portion ng Ifugao na kinabilangan ng mga bayan ng Aguinaldo, Alfonso Lista at maging ang Ilocos Norte. Sa kasalukuyan mga kabombo, meron pong umiiral na gale warning sa hilaga at silangang baybayin ng Luzon dahil pa rin sa dating Super Typhoon Inday. Dahil sa napakalaking mga alon na maaari pong umabot ng 7 metro, pinapayuhan ang lahat ng mga sasakyang pandagat na manatili muna sa mga pantalan at humana po ng ligtas na masisilungan pansamantala. Inaasahang pinakamalapit ang Bagyong Inday sa hilagang bahagi po ng Luzon mula ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Manatili itong isang bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility bago ho tuluyang lumabas ng bansa. Posibleng bukas huyan ng hapon patungo huyan sa may Taiwan at silangang bahagi ng mainland China. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radyo Philippines para sa karagdagang development dito po sa ating binabantayan na panibagong sama ng panahon ng dati pong Super Typhoon Inday.
3: Samantala, nagbabala naman ang Environmental Management Bureau na posibleng lumala ang kalidad ng hangin sa Negros at Cebu matapos itong ashfall na dulot ng katamtamang pagsabog ng Mount Canlaon. Ayon kay Senior Environmental Management Specialist Arthur Calupig, nasa moderate pa lamang ang kasalukuyang air quality index, ngunit maaari pa itong lumala habang nanatili ang abos sa kapaligiran. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsuspend rin na klase ang ilang lokal na pamahalaan doon sa may Cebu bilang pag-iingat sa kalusugan ng mga residente. Samantala, nabalot ng haze mula sa volcanic ash ang ilang bahagi ng Toledo City, masunod yan ng moderate explosive eruption ng Vulcan Calaon noong Huwebes, Hulyo at Huwebe. Pinayuhan ng mga otoridad na publiko, lalo na ang may mga nahihirapan sa paghinga, na limitahan ang paglabas ng bahay at magsuot ng face mask kapag kinakailangan.
2: Kaugnay ho ng balitang yan, maki-update tayo dyan sa may Negros Island Region, mga kabombo. Ang Office of Civil Defense, maigpit pong nakabantay sa pagbaha dahil po yan sa bagyong Inday. At posible rin yung pong mga serye ng lahar flow dahil pa rin po yan sa pagputok ho kahapon ng Vulcan Canlaon. May-update po dyan ng Bombo Radio Bacolod.
4: Mahigpit ang pagbabantay ng Office of the Civil Defense Negros Island Region sa posibilidad ng mga pagbaha dulot ng malalakas na pag-ulan mula sa habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday at sa banta ng lahar sa Vulcang Canlaon. Ito ay kasunod ng naganap na moderately explosive eruption kahapon na nagbuga ng 2 hanggang 3 kilometrong usok na may kasamang abo at ballistic projectiles. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod KOCDNIR Director Donato Sermeno III, sa forecast, sinasabi na mararamdaman ng mas malakas na pag-ulan sa Negros Island Region ngayong araw hanggang bukas, kaya nananatili ang posibilidad ng pagbaha at maaaring mangyari ang lahar flow dahil sa malakas na buhos ng ulan. Matatandaan na malakas ang ibinugang abo ng bulkan na karamihan ay tumama sa Negros Oriental at may report na ito ay umabot pa sa Cebu. Ayon kay Sermeno, bukas 24 oras ang Emergency Operations Center ng OCDNIR at sila ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa mga local disaster risk reduction and management offices. Panawagan naman ito sa mga residente malapit sa bulkan na huwag i-underestimate ang bagyong Inday at gawing leksyon ng naganap na trahedya sa bagyong Tino.
5: Binabantayan po natin yung pagbagsak ng ulan dahil sa epekto ni Inday. Forecast ng PAGASA ay bukas at saka sa Sabado medyo mas malakas ang ulan dito sa Negros Island Region. Especially yung nasa palibot ng bulkan ay mas binabantayan natin dahil po may peligro ng lahar flow.
4: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mary Chris Alob and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Kaugnay pa niya nitong ashfall sa pagputok ng Vulcan Canlaon, nararanasan din sa Metro Cebu lahat ng ospital sa probinsya at mga distrito na pinamamahalaan ng Kapitolyo nasa heightened alert na. Ma-report dyan ang Bombo Radio Cebu.

0: ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONVIVOX, ang patuloy na pagputok ng bulkan Ganlaon na nakaapekto sa ilang lugar, lalo na sa lalawigan ng Cebu, kahapon, Huwebes, Hulyo 9. Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONVIVOX, ang patuloy na pagputok ng bulkan Ganlaon na nakaapekto sa ilang lugar, lalo na sa lalawigan ng Cebu, kahapon, Huwebes, Hulyo 9. Sinabi ng head ng CONVIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division na si Mariton Antonia Bornas na unang sumabog ang Mount Ganlaon taong 2024 na nakaapekto sa pagtaas ng volcanic earthquakes at sa pagtaas ng sulfur dioxide emission o gas emission mula sa crater ng bulkan na mapanganib sa kapaligiran. Idinagdag niya na simula ng unang pagsabog nito, hindi nabawasan ang sulfur dioxide emission at patuloy itong tumataas sa kalangitan hanggang sa kasalukuyan. Samantala, sinabi ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kung Pag-asa Visayas na ang datos ng air parcel trajectory ay nagpapakita na ang hangin ay nagdadala ng abo ng bulkan na mula sa bulkan Ganlaon patungong Central Visayas. Ipinaliwanag ni Engineer Alfredo Kiblat Jr., ang head ng Pag-asa Visayas, na ang pagsabog ng nabanggit na bulkan ay walang kaugnayan sa mga kondisyon ng panahon na naranasan sa Cebu. Ngunit dagdag pa nito na ang abong ibinuga nito ay may kaugnayan sa mga kondisyon ng hangin.
1: Galing ng ashfall doon sa Ganlaon ay nakarating dito sa Cebu dahil yung prevailing wind po natin ay habagat. And with respect to Ganlaon, ang posisyon po ng Cebu is east. So yung ang hangin galing po doon sa west, o papunta talaga yung hangin from Ganlaon to Cebu.
0: Kaugnay nito, inutusan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na mahigpit na bantayan ang ashfall na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Cebu matapos ang pagsabog ng Ganlaon, pati na rin ang super typhoon na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Inilagay din ni Governor Pamela Barikuatro ang Provincial Health Office at lahat ng ospital sa probinsya at mga distrito na pinamamalaan ng Kapitolyo sa heightened alert upang matiyak ang kahandaan sa anumang mga alalahanin sa kalusugan o emergency. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Past Radio, Bombo!
2: 10 minuto makalipas, mga kabombo, hanggang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga balita ho tayo, haharap sa Senado bilang testigo si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, sa magpapatuloy pa rin ng impeachment trial sa susunod na linggo. Ayon sa House Prosecution, si Attorney Lopez ang ikalawang testigo na ihaharap matapos si Attorney Jeremy Lotok, National Bureau of Investigation. At sa Hulyo 14, susunod naman si Captain Belinda Bello at yan ho ay nakatakda sa Hulyo 15. Iniutos na ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chisa Escudero ang pagpapalabas ng subpoena para sa mga testigo sa mga itinakdang pagdinig mula Hulyo 13 hanggang 15. Inasang tatalakay naman ni Attorney Lopez sa mga pangyayari kaugnay ng kanyang pagkakulong sa utos ng House Committee on Good Government and Public Accountability at yung mga naganap bago ang live stream ni Vice President Duterte noong Nobyembre 23 ng gabi ng taong 2024. Samantala, inaasahang ilalahad ni Attorney Lotok ang resulta ng investigasyon ng National Bureau kaugnay ng alegasyon na nagbabanta si Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Patuloy na haharap ng House Prosecution ng mga ebidensya para sa ika-4 na artikulo ng impeachment na may kaugnayan sa muloy paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng publiko.
3: Si Senator Robin Padilla naman bumuelta sa mga kanyang kritiko sa naging pagtatanong sa affidavit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, kuha tayo ng report, tinutukan ni Bombo Angelo Aganan.
4: Pinalagan ni Senator Judge Robin Padilla ang mga naging kritiko sa kanyang pagtatanong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa affidavit ng taong nag-record ng online press conference ng Vice Presidente. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na mali ang interpretasyon ng ilan sa kanyang naging pagtatanong sa testigong si National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Buwelta ng senador sa mga bumabatikos sa kanya, ibang klase umano ang mga bayaran dahil kahit alam naman ani ang katotohanan ay inililigaw ang mga tao. Bagamat walang tinukoy o pinangalanan, Sunod namang nanawagan si Padilla sa mga kawani ng media na dapat umanong tiyakin na tama ang impormasyon.

0: siyang ipaparating sa publiko. Binigyan din niyang huwag dapat siyang questionin bilang isang matagal na umano sa industriya ng media. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, tinanong ni Padilla si Kalilong kung nakausap ba nila at nakakuha ng affidavit mula sa taong nag-record ng online press conference noong Nobyembre 23, 2024 kung saan inihayag umano ni Duterte ang pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw naman ni Kalilong na siya mismo ang nag-screen record ng video dahil ito ay pampublikong available sa internet. Bilang paglilinaw, ipinaliwanag ni Padilla na magkaiba ang original sa raw recording at ang kopyang nakuha lamang mula sa live stream o internet. Ayon sa senador, ang original na recording mula sa mismong host ng Zoom meeting o online broadcast ang itinuturing na raw file at masisiguro umanong hindi ito nabago o namanipula. Narito at pakinggan natin ang mga naging pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla kay NBI agent John Mark Kalilong.
1: Yung original po na kopya, kung sino po yung nag-record, wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo?
2: Yes sir, ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor.
1: Meron po siyang affidavit?
2: Ako sir, ako po yung nag-execute sir.
1: Kasi hindi po yung mismong tao?
2: Yes po, ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS sir.
1: Hindi po yung mismong tao?
2: Yes, Your Honor.
1: Kayo lang po yung nag-affidavit?
2: Yes, Your Honor.
1: Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit?
2: May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy?
1: Yung nag-record po.
2: Ako po yung nag-record through OBS, sir.
1: Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President, nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi.
2: The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir.
1: Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet.
2: The original, no, sir.
1: Yung lamang po. Maraming salamat po.
0: Samantala, Bombo Genesis, sinabi naman ni Padilla na ang mga video na nakuha lamang mula sa internet ay mga duplicate copies na maaari umanong ma-edit o mabago. Kaya aniya, ang original na recording ang nararapat na ma-authenticate sa paglilitis. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: 16 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Nagbitiw naman ang patutsada si House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V laban kay Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaykel Lopez, matapos niyang sabihing prepare for Typhoon Inday sa pagbisita ho niya sa Senado kahapon kung saan isinagawa o isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, maghanda rin anya si na Lopez dahil pagbagyo, wala umano ang mga ito, sabay giit na handa na ang prosecution panel sa mga susunod na pagdinig. Lumutang nga ang spekulasyon na ang tinutukoy ni Lopez ay hindi lamang ang bagyong Inday, kundi pati si Vice President Sara Duterte na kilala rin sa bansag na Inday at ang posibilidad ng pagdalo niya sa impeachment trial sa mga susunod na araw. Sa kabila ho nito ay sinabi ni Representative Ortega na ang dapat paghandaan ay ang bagyo at hindi ang impeachment dahil matagal na umanong handa ang prosecution panel at nagbiro rin siya na kung tanungin kung may pagkakahawig ang bagyong Inday at si Vice President Duterte dahil pareho manong hindi maglandfall at sinabing mas mabuti na rin na hindi tumamang bagyo upang hindi maabala ang publiko. Noong pong Martes, Hulyo 7 kung atin pong babalikan, nagtungo nga si VP Sara o Vice President Sara Duterte sa Senado upang magibagpulong sa kanyang mga abogado. Ngunit hindi ho siya dumalo sa mismong impeachment trial.
4: Samantala, inihayag naman ni former Far Eastern University Law Dean Mel Santamaria naging mahusay anya itong naging estratehiya ng House Prosecution Panel kaysa sa depensa sa paraan ng pagpapasok nitong video kung saan umano'y nagbanta si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ipinaliwanag ng abogado na kapag kinikwestiyon ng isang digital evidence, dapat anya atakihin ang pagiging authentic ang integridad at paraan ng paghawak sa mismo file o storage device. Aniya, sa halip na sirain ang kredibilidad ng USB na naglalaman ng video, mismo ang depensa ang gumamit ng mga bahagi nito sa kanilang cross-examination upang bigyan ng konteksto ang pahayag ng Vice Presidente. Dahil

0: Dito, sinabi ni Santa Maria na mahihirapan ng kustyunin ng depensa ang pagiging authentic ng video dahil sila rin mismo ang umasa rito bilang bahagi ng kanilang argumento. Dagdag pa na abogado, naging makatwiran din ang naging desisyon ng prosecution na wag nang magsagawa ng redirect examination matapos gamitin ang depensa ang parehong video. Aniya, sa puntong iyon ay lalo lamang napatibay ang layunin ng prosecution na ma-authenticate ang video bilang ebidensya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment. Para kay Santa Maria, nagkaroon ng pagkakataon ng depensa na sirain ang kredibilidad ng digital evidence, ngunit sa halip ay nagamit pa nila nito bilang suporta sa kanilang pagdinig, isang hakbang na anya'y nagbigay ng bintahe sa prosekusyon.
1: Update ho pa rin tayo mga kaumbos sa parehong usapin. Ang Palasyo Malacañang naman sinabing walang ebidensya na nagpapatunay na may umiiral na Oplan Romanov. Ang isyu ng Oplan Romanov, isa lamang daw hong kathang isip sa yan po'y batay sa naging pahayag ng prosecution. Kung atin pong babalikan kasi mga kaumbos, konting konteksto lamang, ito ho'y nabanggit doon sa huling araw ho ng trial this week o yung third day ng impeachment trial. May live report po dyan si Bombo Anali Soberano.
2: Binigyang diin ng Malacañang na si Vice President Sara Duterte ang dapat magbigay ng ebidensya tungkol sa sinasabi nitong Oplan Romanov matapos itong gamitin ang kanyang kampo bilang paliwanag sa umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, nabigyan na kasi ng pagkakataon si VP Duterte na magsumite ng detalye sa National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y death threat sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit hindi umano ito tumugon. Sinabi ni Castro na hindi maituturing na katanggap-tanggap na dahilan ang pagiging ina o miyembro ng pamilya para bigyang katwiran ang anumang pagbabanta laban sa Pangulo. Anya, ang pagbabanta ng sinuman ang gumawa nito ay dapat managot. Sinabi din ni Castro na ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang unang nagbanggit nito, kaya sila ang dapat inaasahang magbigay din ng detalye at patunay. Pakinggan natin si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
3: Paggamit muli nito ng justification, ginajustify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo. Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
2: Iginiit kasi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang umano'y Oplan Romanov ay isang planong ipahamak ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang depensa, ito umano ang naging konteksto ng mga naging pahayag niya tungkol sa pagbabanta laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa kabilang dako, inihayag naman ni House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora na walang katotohanan o hang isip lamang ang isyung iniugnay sa Romanov at sinasabi niyang maging sila ay nalito rin sa naturang usapin. Ayon kay Zamora, sa pagdinig ng Committee on Justice, kinakailangan pa nilang ipaliwanag na ang Romanov ay tumutukoy sa dating imperial family ng Russia na napatalsik sa kapangyarihan at pinaslang noong revolusyon sa Russia. Sinabi rin ni Zamora na hindi na umano dapat isama ang naturang usapin sa kasalukuyang issue. Para kay Zamora, malayo at imposible na manggagaling sa unang pamilya ang mga salitang may kaugnayan sa assassination at massacre. Iginit pa ni Representative Zamora na ang interpretasyong ito ay kathang isip lamang na ng kabilang panig at walang batayan. Pakinggan natin si Representative Isabel Maria Zamora.
4: Oh, litong-lito nga kami noon dyan sa Romanov na yan eh. In fact, during the Committee on Justice hearing, I had to explain what the Romanovs are. And kasi madaming hindi nakakaintindi niyan, ano ba yung Romanov na yan? Sabi ko, yan yung imperial family of Russia that was overthrown and massacred by Lenin, if I'm not mistaken. But anyway, Without going to the merits, in fact, hindi nga dapat kasama to. Siguro, tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family.
5: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Abangan humamaya ang mga kaugnay na usapin hukol pa rin po dito sa Oplan or Project Romanov. At yun pong komento ng ilan pang mga matataas na opisyal. Samantala, abangan din mamaya, makakausap po natin si Representative Terry Ridon. Kaugnay pa rin po ito mga kaumbo sa inaasahan pong presentasyon muli ng prosecution panel sa susunod na linggo sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na isantabi muna ang politika at pagtuunan ng pansin, ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran ng bansa. Ginawa na ikalawang pangulo ang pahayag sa ika-65th Patronal Fiesta sa hinatuan sa Rigao del Sur, kung saan binanggit nito na matagal nang naghihintay ang mga Pilipino ng mas maayos na pamumuhay. Ayon sa Vice Presidente, dapat unahin ng mga opisyal ang pagbibigay ng trabaho, kabuhayan at maayos na serbisyo sa mga komunidad kesa sa politikahin o politikahin ito. Hinikayat din niya ang mga lider ng pamahalaan na isulong ang kalinaw o kalambuan o itong kapayapaan at kaunlaran para sa kapakanan ng mamamayan. Bukod dito, pinaalahanan din ni Vice President Duterte ang mga magulang na suportahan ang kabuhayan ng kanilang pamilya at hinikayat ang mga kabataan na tapusin ang kanilang pag-aaral at manatiling disiplinado. Si Vice President Sara Duterte nga ay kabilang sa inililitis sa Senado laban sa umuling maling paggamit ng pondo ng bayan, hindi maipaliwanag na yaman, katiwalian at mga banta laban kina Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Mariinawang itinanggi ng kampo ng Vice Presidente ang mga aligasyon sa nagdaang tatlong araw ng paglilitis sa Senado at iginiit na walang basihan ang mga paratang. Kinakailangan makabombo ang hindi bababa sa 16 na boto para yan sa 24 na senador upang mapatalsik ang Vice Presidente sa pwesto at madiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno.
1: Ipinahiwatig naman ng House Prosecution Panel na maghahain ito ng mas matitibay na ebidensya sa nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Sinabi ni House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Meron silang matibay na ebidensya na ilalabas, ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye dahil yan sa sub-judicial rule na nagbabawal sa pagtalakay ng mga usaping hindi pa naipresenta sa impeachment court. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Zamora na nasa unang bahagi pa lamang ng presentasyon ng ebidensya kaugnay ng Article 4 na tumatalakay nga sa alegasyon ng grave threat o pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa First Family. Aprobado na rin ng Senate Impeachment Court ang pagpapatawag bilang mga testigo kina National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Captain Belinda Bellio para sa mga pagdinig sa susunod na linggo. Inimog naman ni Representative Zamora ang publiko na patuloy na subaybayan ang impeachment trial dahil marami pa umanong mahalagang ebidensya at testigong ihaharap ng prosecution.
0: Samantala, tiniyak naman ni Senator Erwin Tulfo na ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang masusing pagsusuri sa bawat argumento at ebidensyang ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, naging masigla at masinsina ng unang linggo ng paglilitis kung saan ay presenta ng prosekusyon ang una nitong testigo at mga ebidensya habang nagsagawa naman ng cross-examination ang kampo ng depensa. Sinabi rin ng senador na sa loob ng tatlong araw ng pagdinig ay naipakita na ang ilan sa mga ebidensyang may kaugnayan sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Iginiit ni Tulfo na patuloy na bubusisiin ang impeachment court ang bawat argumento upang maipakita sa publiko ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Aniyang hindi sila uurong sa kanilang tungkulin na panagutin ang sinumang mapapatunayang may pananagutan.
1: Samantala, sa usapin pa rin po ng Project Romanov, iginit po ng Palasyo Malacanang na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang sinasabing operation o Project Romanov. Iniugnay ng kampo ni Vice President Sara Duterte bilang dahilan ng umuloy pagbabanta niya, una-una niyang pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya at mga kaanak. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagmula mismo sa kampo ng Vice Presidente ang alegasyon ukol sa Oplan Romanov, ngunit hindi umuno sila makipagtulungan o nakipagtulungan sa mga otoridad upang mapatunayan kung may tunay na banta na umiiral. Sinabi ni Attorney Castro na hindi maaaring gamitin ang pagiging ina o pagiging Vice Presidente bilang katwiran nga ng pagbabanta ng Pangulo. Ito hong Oplan Romanov, mga kabombo, ay ang alegasyon o akusasyon na pinalutang ng kampo ni Vice President Sara Duterte ayon sa defense. Ito isang lihim na plano ng pamahalaan para sa surveillance at pag-alis o pagpatay sa buong pamilya Duterte. Ang pangalan po ay hango sa pamilya Romanov ng Russia na binasakir noong 1918. Sa karagdagan pang usaping ukol rito, ang Romanov family, ang huling pamilyang maharlika na namuno sa Russia na pinangunahan po ni Tsar Nicholas II at kanyang asawa at limang anak na sabay-sabay na pinaslang ng mga revolusyonaryong Bolshevik noong Hulyo ng taong 1918. Natakot ang mga may kapangyarihan noon na kapag ka nailigtas ng White Army ang nasabing pamilya, gagamitin sila bilang simbolo o inspirasyon upang pag-isahin ang mga kalaban ng komunismo at ibalik ang monarkiya.
0: Sa iba pang balita, mga kabombos sa nation, hihilingan naman ni House Prosecution at Bicol Saro Party's Representative Terry Redona sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center na imbestigahan ang umano'y digital threat na ipinadala sa kanya ni Lebak Sultan Kudarat Sangguniang Bayan Member Robert Tonton Celestial. Ayon kay Representative Redona, nais niyang masampahan ang kaukulang kaso sa ilalim ng cybercrime laws ang konsihala. Hihilingin din umano niya sa Department of Interior and Local Government na magsagawa ng imbestigasyon at pansamantalang suspendihin si Celestial habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Lumutang itong usapin matapos umanong makatanggap si Redona ng mensaheng pag nasa pakumukha mo, ewan ko na lang na kanyang ibinahagi online. Samantala, iginiit ang kampo ni Celestial na nahack ang kanyang online accounts at walang otorisasyon ang mga mensaheng ipinadala mula rito. Gayunman, hindi kumbinsido si Representative Redona at sinabi niyang posibleng ginagamit lamang ang hacking claim bilang dahilan upang makaiwas sa pananagutan.
1: Kaugnay po niyan at sa iba pang mga usapin humamaya, usapin po ng impeachment trial, makakausap po natin si Bicol Saro Representative Terry Redon. At abangan din humamay ang mga kaumbo, maliban kay Representative Redon, makakausap din natin si Representative Jervil Luistro ng probinsya ho ng Batangas. Siya pong nagsisilbing lead prosecutor ng House Prosecution Panel. Usapin pa rin po ito ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na magpapatuloy na nga sa susunod na linggo. Ito ho ang ika-apat na araw na ng trial laban sa pangalawang pangulo. Day number 4 at week number 2 na sa susunod na linggo, mga kabombo. Oras na natin, meron na lamang tayong 28 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Inalagaan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. bilang walang basehan at katawa-tawa yung claim ng China na pagmamay-ari nito ang Batanes. Ayon kay Secretary Teodoro, nakababahalan na pinaniwalaan ito ng mga mamamayan ng China dahil sa matinding brainwashing, kaya narapat lamang itong labanan na niya. Inimok din ng kalihim ang mga akademiko na agad tutulan ang tinawag niyang kalukuhan na kanilang teorya. Ginaho ng National Defense Chief ang pahayag matapos ngang lumabas ang mga ulat na may ilang mananaliksik o mga researcher umano mula ho sa universidad at institusyon ng China ang nagdeklarang walang legal at historical na basehan ng kontrol ng Pilipinas sa probinsya ng Batanes. Pinapalagay din umano ng mga scholar na ang Batanes ay extension lamang ng Taiwan na inaangkin ng China. Ayon kay Secretary Teodoro, pinapatunayan nito ang hinala niyang plano ng China na kontrolin ang Pacific Ocean. Dagdag pa niya, ang mga false claim, itong mga naturang false claim, ay lalong nagpapatibay sa pagkakaisang aksyon laban sa irresponsableng asal ng Chinese government. Sinagundahan naman ito ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson, Rear Admiral J. Tariela. Babalaan ni Tariela kapag kahinayaan at hindi pinatulan ang kasinungalingan ng China, uulitin lamang nila ito para muling baguhin ang kasaysayan.
0: Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng Department of Foreign Affairs ang insidenteng kinasangkutan ni Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, Canada kamakailan, kung saan umano siya ay nakaranas ng pambabastos mula sa ilang Pilipino. Ayon sa Departamento, inatasan na ang Philippine Embassy sa Ottawa at ang Philippine Consulate General sa Vancouver na makipag-ugnayan sa mga otoridad ng Canada upang alamin ang buong detalye ng insidente, kabilang ang mga umiiral na batas at a security protocol para sa mga bumibisitang dayuhang opisyal. Nauna nang sinabi ni Castro na minura siya at pinagbantaan pa ng ilang rallyista sa Vancouver. Kumalat din sa internet ang mga video kung saan makikitang sinisigawan ito. Nilinaw naman ni Castro na wala siyang isinampang reklamo laban sa mga sangkot dahil hindi niya rin umano kilala ang mga ito, bagamat lumabas online ang umano'y pagkakakilanla ng ilang individual na sangkot sa insidente.
1: Inimog naman ang Vatican ng mga Pilipinong Katoliko na magtulungan upang malinis sa mga komunidad mula sa korupsyon, mula sa krimen at mula sa diskriminasyon. Ang kay Vatican Ambassador to the Philippines, Archbishop Charles Brown, kailangan ngayon ng mga komunidad sa Pilipinas na may kakayahang alisin o pigilan ang korupsyon, ang krimen at ibang uri ng pagkakasala tulad ng discrimination. Kailangan na niya magpagtulungan ng bawat Pilipino para malabanan ang lahat ng mga problema na nagpapabigat o nagpapasama sa kalidad ng buhay at sa pangarap ng bawat isa. Binalikan ni Archbishop Brown ang pastoral vision ni Pope Leo XIV na humihimok sa bawat simbahan at sa mga Katoliko na magtulungan sa paggawa ng kabutihan para sa pag-iral ng hustisya, pag-iral ng kapayapaan at pagrespeto sa karapatan ng bawat mamayan. Ginawa ni Archbishop Brown ang panawagan kasabay ng papatuloy na spiritual retreat at la plenario ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na nagaganap yan sa Mayuzamis City. Ang naturang assembly ay dinadaluhan ng mahigit sa 80 bishop mula sa buong Pilipinas.
0: Formal namang nagsampa ng kasong cyber libel ang Office of the City Prosecutor ng Manila laban kay former Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Kagugnay nito ng isang social media post na pinost umano ni Barsaga noong Enero na nag-uugnay sa ilang miyembro ng National Unity Party sa umano'y pagtanggap ng suhol. Partikular umanong binigit sa naturang post si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Ayon sa prosekusyon, kumalat masyado itong nasabing payag dahil tinatayang mayroong 1.9 million followers itong si Barsaga online. Dahilan umano upang maibahagi rin ito ng ilang online platforms. Naharap si Barsaga sa kasong paglabag sa Crime o Cybercrime Prevention Act of 2012, kaugnay ng Articles 353 at 355 ng Revised Penal Code. Inirekomenda naman ang Office of the City Prosecutor ang piyansang 10,000 pesos para sa pansamantalang paglaya ng dating mambabatas sa habang dinidinig ang kanyang kaso. Matatandaan, mga kabombo, noong buwan ng Abril, una nang naharap ito sa kasong cyber libel si Barsaga matapos siyang kasuhan ng negosyanteng si Enrique Razon. Wala pang pahayag si Barsaga ukol sa isinampang kaso ng Office of the Manila City Prosecutor.
1: Meron na lamang ho tayong 23 minutes bago po sumapit, mga kabombo, ang alas 8 ng umaga. Abangan humamaya, makakausap din natin si Representative Jervil Luistro, ang nagsisilbing lead prosecutor. Kaugnay pa rin po ito, mga kombos, sa pag-usad po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At yung pong assessment dun sa unang tatlong araw ng trial o paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Abangan po yan mamaya si Representative Terry Ridon at Representative Jervil Luistro ng probinsya ng Batangas. Meanwhile, mga kambo, update po tayo dahil nagkakaroon po ng mga serye ng pagbaha dyan sa bahagi po ng Mindanao. Ilang mga lugar po dyan ang apektado po ngayon at pangunahin po dito ang Soccsaryan Region. Dala pa rin po yan ng habagat na pinapalakas ng dating Super Typhoon Inday. Unahin po natin dyan sa may bahagi ng Soccsaryan Region. Meron pong hanggang sa 103 pamilya sa may Maitom at mahigit sa 250 mga pamilya mula po sa may bahagi ng Kalamansig ang naapektuhan o apektado sa mga serye ng pagbaha sa may Soccsaryan. Marami sa kanila ang inilikas na. May update dyan ng Bombo Radio Coronadal.
6: Umabot sa 103 pamilya sa Maitom Sarangani,
0: 100 pamilya sa Palimbang Sultan Kudarat, mahigit 200 at 50 pamilya sa Kalamansig Sultan Kudarat at 60 pamilya sa Pigkawayan Cotabato ang naapektuhan ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Soccsaygen. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Office of Civil Defense Region 12 Information Officer Ann Santos, sinabi nitong naitala rin sa maitom ang 2 bahay na bahagyang nasira, mga bangkang napinsala at insidente ng landslide. Samantala, 38 barangay sa Libak at Palimbang Sultan Kudarat ang naapektuhan na, habang 5 barangay naman sa Kalamansig at Pigkawayan Cotabato ang nakaranas ng pagbaha. Sinabi ni Santos na humupa na ang tubig sa ilang binahang lugar habang nagpapatuloy ang clearing operations at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Tiniyak din na opisyal na handa ang Office of Civil Defense Region 12 kung sakaling magpatuloy ang pagbaha dahil sapat ang kanilang nakaimbak na relief goods. Patuloy rin ang pagsasanay sa mga emergency responders upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga kalamidad. Hinimok naman ni Santos ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan.
6: Kahapon pa ng hapon, nakatanggap na tayo ng flooding incident report mula sa LGU Maitom sa Rangani Province. So may 103 families ang affected sa Maitom. Sa province naman ng Sultan Kudarat, nakatanggap tayo ng flooding incident report mula sa Libak, Palimbang, Kalamansig.
0: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
1: Oras natin, meron na lamang ho tayong 21 minutes bago po sumapit magkakabombo ang alas 8 ho ng umaga. Kasama ho natin si Bicol Saro, Partyless Representative Terry Ridon. Auna pa rin po sa pag-usad ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Representative Ridon. Si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, sir.
7: Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Thank you for joining us, Representative Ridon, sir. Napapanood din ho tayo sa ating pong 32 stations nationwide. Let's have your assessment ho muna dun sa unang tatlong araw ng pag-usad po ng trial laban kay Vice President Sara, sir.
7: Okay naman. Masaya naman ho kami dun sa tinakbo ng paglilitis. Alam po ninyo, na-deliver naman po yung objective doon sa unang witness. Nakita ho natin na ipasok na ho into the record yung pong video evidence ng pagbabanta ng ating pong pangalang pangulo laban sa ating pong pangulo, First Lady at former House Speaker, ano. Magandang banggitin din, nagkaroon ng talumpati yung depensa nitong nagdaan. Basically, talaga inamin niya na nagbanta ang pangalang pangulo. Ang palusot lang nila ay ito daw po ay justified at wala daw po nga contract to kill. Pero kailangan ho nating linawin, hindi naman yung contract to kill ang usapan dito. Ang usapan dito yung pagbabanta, no? So, pasok na yon. Pasok na yon sa ebidensya. May pag-amin din po yung pong kampo nila na may actual talagang pagbabanta, pero justified lang daw po yung pagbabanta.
1: Para po sa prosecution?
7: Tama po yon. So, mataas po yung kumpiyansa po namin na pagpasok po ng ikalawang galinggo po ng paglilitis, magkakaroon pa ho ng dagdag pong mga detalye at linaw yung pong akusasyon na ginagawa po ng prosecution laban sa atin pong pangalang pangulo.
1: Oo. Doon sa performance ni Atty. Ligutan, una noong day 2 at pangalawa noong day 3, contento ho kayo, sir?
7: Oo naman. Talagang magaling ho siya Counsel for Prosecution Attorney Ligutan, ano? Nakita naman ho natin kung paano ho niya inisa-isa yung pong mga detalye ni Mr. Kalilong at nakita din ho natin kung paano din ho nakapag-raise ng mga objections sa cross-examination ni Mr. Kalilong siya Attorney Ligutan. So, ano naman po ito? tuloy-tuloy po itong proseso at mataas po yung kumpiyansa namin sa kabuuan po ng aming team.
1: Gusto kong itanong ko ito sa inyo, no? Medyo political side, Representative Redon, sir. Day 2 kasi, pumunta dyan si VP Sara and, well, medyo maikli lamang yung kanyang pahayag, ano? I will be unbowed, sabi ko niya dun sa huli. Before nyan, the prosecution has been challenging VP Sara to face yung trial. So, anong take ko ninyo dun sa pagtungo niya dyan, pero hindi mismo dun sa trial?
7: Eh, lumang balita na ngayon. Ang totoo naman, hindi naman ho talaga sinagpakita. Hindi ba? At ang panawagan ho natin, harapin niya yung mga akusasyon laban sa kanya, hindi doon sa pagpunta sa Senado, kundi doon sa pagpunta sa paglilitis.
1: Mm-hmm. So parang status update lang, sir?
7: Ano, talaga ano ho yun. Kumbaga, hindi ho yan nakakasapat doon sa panawagan na harapin ho talaga yung asunto personal sa paglilitis po mismo.
1: Mm-hmm. Mamujay.
0: Representative, you publicly stated that the defense's no contract to kill argument misses the core point nitong impeachment case, which nakatuon dito sa threat. How does the prosecution plan to prove that these statements dapat mapatunayan para mapatunayan na ang ginawa ni Vice President Duterte ay actual na impeachable offense?
7: Hindi, napatunayan na yun na ilatag na siya Mr. Kalilang doon sa paglilitis eh. Na cross-examine na siya. Hindi ba kahit naman anong subok nung depensa na gibain ho yung credibility ni Mr. Kalilang, hindi naman ho nila nagiba yung fact na eh talaga namang may video. Diba? Una, may video. Pangalawa, may gumawa ng pagbabanta. Pangatlo, meron pong binantaan. Yun lang naman yung kailangan patunayan din eh. Wala na iba. Hindi ba? So, check na ho yung tatlong bagay na yun. Doon sa testimonya lang po mismo ni Mr. Kalilong na talaga nga siya ho yung nakakita, siya ho yung nag-authenticate, siya ho yung nag-record nito pong video press conference sa atin pong pangalang Pangulo.
0: By the way, Representative, sino pala yung tatayo na abogado doon next week sa fourth day ng impeachment trial? Kasi tapos na si Attorney Ligutan dito kay NBI agent Kalilong sa side ng prosecution. Sino po yung tatayo dito?
7: Pagpapasyahan pa ho namin kung sino. Pwede naman hong iba yung pong mag-examine nung pong mga witnesses po na bukod kay Mr. Kalilong.
0: At ngayon pinag-uusapan din no, online yung pagkalat itong screenshot ng message sa inyo. And you recently asked the CICC or the Cybercrime Investigation and Coordinating Center as well as the Department of Interior and Local Government na imbestigahan ito yung online threat na ginawa sa inyo ng isang lokal na opisyal. Ano yung take niyo dito, sir?
7: Tama ho yun. Supporter ho na nga pangalang Pangulo itong lokal na konsyal no, sa Sultan Kudarat. Parang napapatunayan ho talagang teori natin doon sa threats, no? Hindi ho talaga pwede palagpasin whether threat ho na manapak katulad ng gagawin sa akin o threat na pumatay katulad ho nung ginawa ng ating pong pangalawang pangulo sa ating pong pangulo. Ang pagbabanta ay pagbabanta ay pagbabanta. Ibig sabihin, hindi ho yan pwedeng palusot, no? Na wala naman aktwal na pisikalan na nangyari. Kasi ang pinapapanagot po sa mga pagbabanta ay yung pong pagbabanta mismo, hindi yung aktual na pagpipisikal na act no, doon sa pagbabanta.
0: Pero kayo lang po ba, Representative, na katanggap ng ganitong message?
7: Yeah, I'm sure marami hong mga prosecutors, mga kung kinatawan no, na tingin ho siguro ng mga supporters ng mga Duterte ay kinakalaban ho sila. Hindi ko marami din man ho silang mga tinatrol attack. Nagkataon lang ho talaga na hindi ordinaryong mamamayan din yung gumawa po nito. Ito po ay konsihal ng isang maliit na bayan sa Sultan Kudarat, anak ng mayor ng particular na bayan ito. Basically, nagmumula sa isang political dynasty. So, hindi ho talaga natin papalampasin na yung po mga lokal na opisyal, halal na opisyal, ay gumagawa ho ng mga ganito pong gawain. So, hindi lang po ito kaso ina-file sa DILG din po para ma-suspend ito pong official po na ito.
0: Okay, Mamujen.
1: Mm-mm-mm. pang huli na lang siguro ano, follow up lang diyan sa last na katanungan ni Bombojay, sir. Kasi nag-sabi na yung local official na parang na-hack daw yung kanyang account, kaya na-send sa inyo yung statement na yon.
7: Wala, walang ganun. Nag-imbeto na sila. Kahit kayong paliwanag nila na-hack, tinanggal na nila eh. Mm-mm. Kasi ang itsura ho noon, nagpakita sila ng parang meron daw mga cellphone na hindi daw yan ang cellphone nila. Pero nung pinoso nila, at sabi, kahapon nangyari na, no? Dinabas nila yung paliwanag na na-hack. Eh merong timestamp doon na hindi pa nangyari yung oras na yon. So alimbawa, kung alas 3, dinabas yung post. Eh parang 3:48 daw yung 3:48 lang yung
1: oo.
7: 3:48 lang yung anong tawag dito, yung active yung pong screenshot na yun. Eh parang nangyari, para namang merong back to the future na nangyari puro.
1: Oo. Sir, one last point na lamang, ano, gusto kong kunin po yung reaction po niyo doon sa naunang filing nitong grupo ni Attorney Turion. And I believe ang house ho dito, ang respondent, ano, attorney, sir?
7: Kasama ho yung house doon. At tingin ko, pati yung mga miyembro na sila, di-check ko kung pati mga miyembro na Senado, kasama na ho dyan. Pero ang malinaw po rito, nag-ahabol pa rin ho yung grupo ho talaga ng mga Duterte na makapigilan pa rin ho ito pong paglilitis na ito. So, ibig sabihin, parang sabayan ho nilang pinapasok itong impeachment trial, samantalang kini-question pa rin nila itong pagkakaroon ng impeachment trial. So medyo nakakatawa ho talaga yung ganung pong posisyon. Mm-hmm. Think ko at this point, kailangan na ho talaga nilang tanggapin, nakasama na ho talaga sa kailangan talaga nilang harapin itong paglilitis po na ito. At hopefully hindi ho ito kapiga ng Korte Suprema.
1: Mm-hmm. Okay. Maraming salamat po. Thank you so much for joining us, Representative Terry Ridon. Ingat po kayo, sir.
7: Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Isa po sa mga prosecutor, mga kaumbos, si Representative Terry Ridon, ang kinatawan ng Bicol Saro Partleys. Mamaya, makakausap din natin si Representative Jervil Luistro, ang nagsisilbing lead prosecutor ng House Prosecution Panel. Usapin pa rin po ng impeachment trial, impeachment complaint, laban kay Vice President Sara Duterte. Meanwhile, update po muna tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Babujay.
8: Itong malawakang pagbaha at landslide na itala naman sa Sarangani dahil sa malakas na ulan na dalaan ng habagat. Kaugnay niya na may report ang Bomborajo Jensan.
9: Naranasan na probinsya ng Sarangani ang malawakang pagbaha at mga landslide dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na hatid ng southwest monsoon o ng habagat. Pinakamalubha ang sitwasyon sa bayan ng Maitom kung saan biglang tumaas ang level ng tubig sa mga ilog na nagdulot ng pagbaha sa ilang barangay at sa pilitang paglikas ng mga residente. Ayon kay Beverly Ann Santos, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 12, nakapagtala rin na ng mga pagbaha sa iba pang bahagi ng Soccsurgeon dahil dito agad na nagsagawa ng preventive measures ang mga lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, nanawagan si Santos sa publiko na mag-ingat at manatili sa kanilang mga tahanan kung wala namang mahalagang dahilan upang lumabas. Hinikayat din ito ang lahat na sundin ang mga abiso at evacuation order ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang patuloy ang nararanasang masamang panahon.
10: So ang payo po natin, lalo na sa mga coastal barangay or doon sa mga landslide prone area, na stay calm lang po tayo, stay indoors kung maaari. Kung pansin natin, maulan pa rin yung panahon, mas mabuting panatili na lang muna tayo sa ating mga kabahayan. Then sundin po natin kung anong advice ng mga local DREAM offices or sa barangay.
9: At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radyo Jensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
1: Sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, ang prosecution magiging dehado raw ayon sa dating House lead prosecutor kung patatagalin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
11: Tiyak na malalagay sa alanganing posisyon ang prosekusyon kung magtatagal pang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kung mawawala ng interes ang publiko sa paglilitis.
12: Ito ang pananaw ni dating Iloilo 5th District Representative Neil Junjun Tupas Jr. na nagsilbi bilang lead prosecutor sa impeachment trial ng yumaong dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Matatanda ang batay sa 14 na pahina na pre-trial order na nilagdaan ni Senate President

0: sa buong trial. Pinayuhan niya ang prosecution na huwag nang magsayang ng oras sa mahihinang articles of impeachment. Aniya, napakahalaga ng presentasyon ng ebidensya, hindi lamang dahil sa mismong ebidensya, kundi isa paraan ang paggamit nito upang ma-impluensyahan ang opinyon ng publiko. Dagdag pa nito, kapag nakuha ng prosecution ang suporta ng publiko, maaari rin itong makaapekto sa magiging pasya at boto ng mga senator judges.
1: The House prosecution, nag-prepare na ito 2 years na. So nakuha na nila yung mga evidence. In fact, nasumpina nila yan before pa sila umabot sa Senado. So I'm sure handa ang House prosecution. And I'm sure handa rin ang defense. But I think ultimately, it's how the prosecution will present its evidence. Paano i-present? Tsaka, papatagalin ba nila? Tataputin nila kung baka mawala ng interest yung taong bayan. Once nawala na ng interest ng taong bayan, ako, sure ako, hindi magiging successful ang impeachment trial for the prosecution. So marami silang i-weigh.
0: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Bombo International News!
3: Kinumpirma ng United States Central Command na nakumpleto na ng United States military ang kanilang panibagong yugto ng mga pag-atake laban sa Iran. Ayon sa US military, tinatayang aabot sa 90 military targets ang tinamaan. Sa isang pahayag, sinabi ng Central Command ng Estados Unidos na tinamaan ang puwersa nito ang kabilang sa kanilang na target ay ang air defense system, coastal surveillance assets, missile and drone storage sites, naval capabilities at military logistics infrastructure sa may coastline ng Iran. Ang panibagong strikes ng United States ay kasunod ng matagumpay na opensiba sa Iran kamakailan. Ipinaliwanag ng United States military na layunin ang kanilang inilunsad na strikes na mapahina pa ang kakayahan ng Islamic State na atakihin ang commercial shipping at mga inosenteng tripulanteng sibilyan na dumaraan sa Strait of Hormuz. Nitong Miyerkules nga, inanunsyo ni United States President Donald Trump na nagtapos na ang tigil putukan sa pagitan nila ng Iran kasunod ng mga pag-atake ng huli sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
4: Para sa mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, sa mga kababayan po nating nag-abang, maagahong nag-abang sa laban po ng France at ng Morocco. Opisyal na pong nakuha ng France ang unang pwesto ng semifinals ng FIFA World Cup 2026. Ito ay matapos nilang babagsakin ang koponan ng Morocco sa score na 2-0 sa kanila pong pagharap sa quarterfinals kanina madaling araw. Oras po yan sa Pilipinas. Ginanap po ang bagbakan doon sa may Boston Stadium sa may Massachusetts na nagsimula ganap na last 4 ho na madaling araw ngayon pong araw. At sa unang 45 minuto mga kabombo, wala pong nakapagpasok ng goal sa alinman sa dalawang koponan. At sa 27 minuto ho ng laro, nagkaroon po ng malaking pagkakataon sana ang France nang magawaran po sila ng isang penalty kick matapos ngang i-review ng mga referee yung pong isang action ho doon. Ngunit hindi po pumasok yung pong sipan ng French superstar at ang kapitan ng team na si Kylian Mbappe. Dahil po yan sa pagharang ng goalkeeper ng Morocco na si Yacine Bounou. Dahil ho dito, natapos po ang first half sa score na 0-0. Pagpasok naman ng second half, doon na ho nagiba ang laban ng France at binirikan ni Mbappe ang kanyang pagkakamali. At ganap na 60 minuto ho ng laban, pinatunayan po ng Real Madrid star kung bakit siya ang isa sa pinakamabangis striker ng mundo dahil tumira ho siya ng isang side goal at bumasag po sa net ng Morocco. Yan po sa pamagitan po ng isang pasa mula sa kanyang kapwa French player. 0-1-0 ang score pagkatapos nito. At hindi pa po natapos ho doon ang laban dahil pagkalipas lamang ng 6 na minuto, sa 66 na minuto ho ng laban, isang magandang pasa muli ang nailbigay nitong si Mbappe na kinuha naman nitong si Osman.